tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, wa sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba ba creste ka streak ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4.

0: Morena Madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke

o tshwanetse go rata batho mme o file bana ba gago tshepo e e tshedisang ya gore ka mora selemo o ba fa sebaka sa go baka lentswe la Modimo.

mishumele ne generalo ditemana ke otwa ka ya mashuma mabe ya mechimene isatemane ya mashume amane amechu inaho ngana kuyemu Jesu wa behela matsele papiso ye mwe are muso wa magodimo o ka tswa ntswa ka motho ya le na jetse peo e ntle simong ya hae ya le ha batho ba robetse ha tla sera sa hae sa jamelela mofoka hodima koro santo ikela ya re ha le kgaba ha le se le metse le bile le tswetse ya eba moo mofoka le ona o hlahella jwale bahlanka ba mongatshimo ba tla ho yena ba re mongadi ana ha wa jana peo e ntle tshimong ya hao na jwale mofoka e o nkile ka a re ho ona hona ho e ntse ke sera bahlanka ba re ho yena ha o le jwalo na o rata hore e re yo fothola a re tjhe e se re ha le fothola mofoka la o fothola la le koro dilese ke hola mmoho o fihlala kotulo jwale ka nako ya kotulo ke tlare ho bakotuli qalang ka o fothola mofoka le go tlana mangata le o tshetse koro yona le bokelle modikong wa ka a ba behela papiso ye nngwe gape a re mmuso wa magodimo o tshwana le tlhapu ya mosetareta yo motho a ileng a e nka a e jala tshimong ya gae ke yona e menyenyane ga ka dipeo tsotlhe athe a e se e gotse e fetoga ditlama e feta ditlama tse ding ka bogolo e fetoga sefate se dinonyana ka legodimo di ka tlano a hela makaleng a sona a ba bolelela papiso ye nngwe gape a re mmuso wa magodimo o tshwana le tomoso yo mosadi a ileng a e nka a e dulalla phofong ya koro ka tekanyo itharo o fihlela tlama e lomoseha kaofela tseo tsotlhe Jesu a di bolelela masele ka dipapiso mme o ne a sa ba bolelele letho ha e se ka dipapiso o tle o phetagale se le sile sa bolelwa ke moprofeta ha a re ke tla a tlhamisa molomo ke bue ka dipapiso ke phatalatse tse patehileng ha esale lefatsheng tehilwe ya re goba a kgale masele Jesu a kgutlela ka tulo barutuwa ba hae ba tla ho yena ba re a o re katisetse papiso ya mofoka o tshimong a ba araba a re ya jalang peo ye ntle ke moramotho tshimo ke lefatshe peo ye ntle ke bana ba mmuso mofoka ke bana ba e mobe sera seo jetseng ke diaporosi kotulo ke bofelo ba lefatshe bakotuli ke manyeloi ka tsela ena jalo ka ha mofoka o ye o fotholwe o tshese mollong o
Kaba jwalo o felong pa lefatshe. Moramoto o tla romela manyolo ya hae, mme a tla fotola mmusong wa hae dikgopiso tsohle. Le ba etsang tse kgopo, a ba latlela sebopeng sa mollo, moo go tla ba le seboko le ditsikitlano tsa meno. Mohlang oo ba lekileng ba tla kganya jalo ka letsatsi mmusong wa ntata bona, ya nang le ditsebe a ke a utlwe. Amogela botlhe evangeli ya Keresete Bruce.

0: Joale ne ke re kutlwefela na the honorable minister ebe on this one ebe o santse a qaleletse gore a ka shebe taba tsa bo cannabis le tse ding e le dintho tsa trade ka ofela na gore ebe a ka ba a ntse a santse a dikopela tšhelete gore a tseba o di-coordinator kapo team ya ga e tseba o fitlha go tsona ka ofela go di-manager na kapo budget e a nang le yone ehlile e lekanetse adequate to do those things ko go fela gona re bona gore makala ao a ntse a trader without the minister of trade a di isa moo e ka ba go na le any plan ya to consolidate gore re tseba o tlisa our trade in Lesotho.
1: Clear. Honorable Minister.
2: Ke a leboa mme modulasetulo wa komiti e gabane potso ya motlhophei ke na le pelelo ya gore nkile ka utlwa potso e batla ke tshwana le yona ke mpe ke re tlhaloso ya ka ka nako eno mme ntse le jalo ke gore lekala la gaeso le fana ka ntho bitswang registration ya dikhampani khampani e nngwe le nngwe e tlotla kena ka gara naga ka mona e tla registerwa le lekala la trade di tla e le dikhampani tse bakeng tse fapaneng o ka thola e le dibanka e ka ba le tsona dipetlele ke tsona tsa bo cannabis ga di se di fumane registration go na le mane moo jale di tlamayang wa fuwa di-license to operate ke mona moo jale makala a itseng ga e ba le company e ikarabelelang temong e tla fuwa license e relevant temong ena ya cannabis mmuso o la go ikgethela gore e tla fuwa license ka mabaka a na a ile a shebisanwa ka nako eo ke lekala la health jale ke mpe ke re motlhomphei ga gona taba eo gentseng re sheba ga jale ya gore re bone go ba le coordination a mofuta ono jalo empa setho se kgabane ga e ba se utlwisise ka e teng ge tla e sheba taba eo ge e utlwisise re ithute yona ka botlalo gona go a nepala gore lekala le le leng jale le coordinate le shebane le le di-activity tseo nkareng di tla tlhoka jale re be le competencies tse sentse di le makaleng a a fapaneng gore mosebetsi utlwetsale ke ntho e ka shejwang eo motlhomphei ga ke araba potso e tleng e nepagetseng ya motlhomphei mokgethwaneng ke tlempe ke re ke lekile ke a leboa jale
1: potso ka setho sa gabane sa make adin wa moabela
2: ke a moabela motlhomphei
3: ke leboa motlhomphei modulasetulo ka nnete ke kopa go botsa letona le lekgabane le ntseng le beya ditaba ka makgetha gore na honorable minister ke shebile tšhelete ena o e kopelang Bedco ga ba e bona gantle ke shebile le a lemong se fetileng e ne e nyanyana nkela ga e ba mona o kopile disalage fela bjale ga ke tsebe na engwe o ka e kopaka ga ke tsebe na o ka go thusana go ba nengwe e kopetse tšhelete e nyanyana kgetlong le ena go fapana le lemong se fetileng jale re shebe line ena ya loiki ke belaelwa le yone e le tšhelete e nyanyana gagolo go latela mofuta ono wa sekolo mosebetsi o ba shebileng wa go tlhaisa bana ba etsang dithuto tseo ka tsona re lebeletseng go tloga ba tlo etsa mosebetsi wa matsogo jale ke shebile le ena ya partial guarantee mo o kopang 5 million gore na mokokotlo wa lekala eno la gago ga e le go thusa dikgwebo tse nyanyana na 5 million e ko e fa mang o e time mang ga e ka e nyanyana tse e le yona ga ke tsebe na o tenne o bajeta ja motlhomelo o thutse sealing kapo share empa ka nnete tšhelete tsena se mona tse ke bonang o di kopa tsona di nyanyana gagolo goo ke sa tshepeng gore lekala lela la gago le ka fela le phethe seo o kameileng kapo se o labelabelang gore o se phethe na
4: potso e nyanyeletsa ne ke kopa potso e nyanyeletsa
2: ke a leboa mme modulasetulo
1: ereke ke dumelele ga e ba e maatlafatsa potso e nana yone sentse

0: le o latela molao gore ba fumane kgwedi le kgwedi.
1: O tlhakile mhlomphei. Honorable Minister, tswela pele o kopelela le yena mhlomphei Maya.
2: Ke a leboga, Madam Chair.
1: Taba ya interview.
2: Taba ya gore na re tlo fast ditrike kaofela ka nne di tlile go jalo. Re tlo re fast trike se sengwe se seng. Tabeng ya go patala kgwedi le kgwedi ne sentse re ntse moralo wa gore bonyane le monsena ya kgola go tloa ga patala ya pele e qala botlhe ba santse ba patala ya marangrang re tlo ba patala kgwedi le kgwedi go bona batho ba nang le bokoa le batho bana re ba bitsa batho ba patalwang ka ISSN ke batho ba nang le bokoa ke public assistance ke mang bano bana ba patala kwataga se re tlo ba patala kgwedi le kgwedi botlhe ba teng marangrang re tlo sebetsa ka thata go bona gore bana ba se marangrang le bona ge ba tsenya marangrang.

your pulse, our beat. Ke le letso a ga tsaba tsedintseng a tetsentsi di etsa la di trenda mo mamedi ke tse kenyeletsang jalo a di tupotsa ka bang le shumele metso e minetsa batho ba fungwane njalo le zama zama o tsedintsa di mine he ka manika northwest hona le ba bang ba tsile njalo dikotsi empa he ho ntso le ka hore ba fumane hore na ba fumana thuso jwa ka mogwalo ka mfuta ofeng he mo mamedi le sepolesa se tshilo sa re tlhana re bona na tabena re sebetsa jwa ntle re bona hore na re thusa jwa ba hloka njalo thuso le ditaba tse ding ha di le teng ding tse di hlahella jwa ntle re di fitise re ne re utlwa fela hore na di tlaleo re di fitise tsa jwa lo se tshabeng jwa mo mamedi ho pula Jenny Kena Jenny Kiki ha ke tsena ke re ke sibini ka pone le sibini ba ne se le nako sa santse mmino mpa he ke sibini sa Afrika Borwa ya o leng hore he o la hlahella jwalo a bontsha kapo a jotsa jwalo ba tsietsi ba hae ba latedi ba hae hore nna he bona le ntho ke le gothaletsang hore le yetse ke hore nke le shebe hore na kapo le hlahlobele jwalo cancer mme hore tabena ke a kgola ke etsa legata a holo ka yona ebile ke gothaletsa batho hore ba yetse gobane mofumadi wa ka o la hlokagala gobane o nana le colorectal cancer o lwane ke gola dilemo tse ka bantharo ka pontho e isang dilemo ntse tharo a ntse a lwantshana jalo le yona o re ga ke batle o tlo latlhelo jalo ke motho o mo ratang motho a gaufi le wena a ntse a bontsha fela ga seleto le monate ho hang mme ke re batho ba santsane ba phela a ko e di-screening tsa cancer a ntse a tsho jalo a re ke ka ba ka kgathala gore ke nne ke kgothaletse batho etsa jalo ke ka banna ka kgathala go jwetsa batho gore ga ra ntho tse ngata tse ke reng le ke le di etse ke tsona tseno a ko loetsang cancer screening le bone na bophelo ba lona ntse bo le gantle ke a tsaya batho ba ngata ba tle ba re ga tshaba a ke utlwa ntse ke le sharpo ke utlwa sena botlhoko mona le mane a re ke tla dula ke kgothaletsa batho gore ba etse screening seno gobane ke tseba botlhoko ba o tsamaya leeto leno la moratiwa wa gago ne ke bua le mo ke neng ha o finyane mona mo mamedi ka taba ya cervical cancer screening a ntse a tshwara ha e bona le kgolotswe go kopana le yona re ile go le baoki ke yone eno ya gore ba thutlwe ba sa batlo tla di screening ba a ntse pelo e kgolo jwa le ho etsa la eng jale a re towe o tlo ba le ofhlalane ya go le masadi o kila yetsa screening so o ntse ikhokomela kapo batla ditokelo fela ne ke re ke utlwa ga ntse re bapatla ditokelo ka nqena re ne re ikhokomele re tla re tsebe gore ga re fumana ditokelo tsena e be re phetse hantle a kere

Mamedi ke metsotso e shupileng fela re fala le tswa rena le shumele metshimedi ha re hatela pele re tla hlokomela hore ntwa yane e dipakeng tsa America le Iran e bona hala he e soka e gefutsa me ho ntsona le ditlhaselo tsentse di etsa hala jwalo dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi sena se bolela hore theko ya mafura e tla bona hala e sa tsitsinye ka pa ona ho ya tlase ka pa hodimo mamedi ke bo mo bo bona nang boleteng me bareki ba mafura ha ba lebella tse kgolo hakalo ka bakala bo emo bona ba hore jwale ho bona hala ntwa ena isuka ya moriting mo mamedi wa PCFM ke bo emo boteng ofta mona ha re mathela ka mane ka magotleng ga tla hlokomela he hore agente e tsa bahalanga holo e leng agente Christopher le Putin o ile a ameha kutsing ya koloi le kokwaneng pijana me le kokwaneng wana mamedi wa PCFM ke setereke sa Berea me ke tsona ditaba tseno la ho le jwalo agente le Putin boemo ba bophelo a ka nnete bontse bo le hantle haholo le hoja koloi yona ile ya swahlamana me ke boemo boteng mamedi ile ya swahlamana ka se longwaneng se ka thoko ho mmila wa A1 ke tsona ditaba tsona tseno tse amang jwalo agente mona le ha o le jwalo boemo ba bophelo bona a ka nnete bo nepaetse haholo ke tsona ditaba tsona tseno he mo mamedi ke metsoe robong fela re faraletse ho raina ya leshome le metso mmedi me re ha o le tsena fela re tle re boele re tswele pele ka ditaba tseo re tshwarentseng tsona jwale ka ke le ka bontsha he hore re tlotla re buisana jwalo le basadi kwano mo re tlotla re sheba ditaba tsena tse amanang jwalo le El Nino hore na ebe boitukisetso ba basadi ke bofeng ditabeng tsona tsena mamedi wa PCFM ke metsotso e leshome re faraletse hora ya leshome le metso e mmedi mme ha o le tjena mamedi ere re tle re mathele ka mane ka setereking sa Qacha kapa ka mane ka Qacha snack mamedi mo re tlotla re buisana jwalo le mofumahadi Molebogeng Thato yena o hlaha jwalo counseling kapa lekgotlong la mathomo la Qanya ke yena yo e tla ba moeti wa rona kajeno mo re tlotla re lekola tsona ditaba tsena tseo ke seng ke o teketse tsona mo mamedi e leng ditaba tseo re tlatla re ditshohla le yena kwano mme re tlotla re sheba rona ebe ba ntse ba etsang go ithukisetsa boemo bona ba El Nino e le basadi ka mono ka Qacha snack ke tsona ditaba tseo re tlotla re ditshohla.

0: le shumele metsumedi la metsotsong ba medi re faraletse hora ya le shumele metsumedi ke tlo hukana jwalo le mofumahadi moleboheng thato ka manika qacha snack ke yena moeti wa rona mofumahadi thato wa moetsikwana PCFM
1: Hatontate.
0: O wa moetsikwana PCFM me ke tsepe hore ra utlwana ka manika qacha snack
1: Ojalo
0: ke lebile haholo mme ke lakatsa hore motsotsong ona jwalo ka ha mo mamedi a se a utlwa hore o soleteng ke ile ka bontsha hore ditaba tseding tseo re tlotla re bua ka tsona le wena kwano ke tse amanang jwalo le boemo ba komello bo naha e tlang e tobane le bona ke nnete ho bonahala he le hlwalona le kgetheha ka matla ka dibakeng tsena tse ka maloting la ha o le jwalo sena ha se bolele hore ka nna ya ba mohlomong he re se re fitile nako yane ya hore mohlomong ho ka ba le monyetla wa komello la ha o le jwalo re lakatsa re ke re utlwe rona le ntseletsang le basadi ho ithukisetsa boemo bona mme hanyane o tlo hlalosetse momamedi hore na wena o hlaha hokae
1: Tshelo wa ntate. A le bitsa ka ke nne mo dipeng ka. Wa ka tshasmeti. Ke mo ka tshapusa di ba ka ntate. Counseling ya Qanya, community counseling. Ke khetilwe ke le khotla la he tsola democratic congress. Ho emela ba sa di ka go counseling eno ntate. Ntate.
0: Ke le buile haholo mme. Jwalo ka ha le tsebile tsona ditaba tsena tse amahanang jwalo le komello ha re ke rutlo rona ebe lona le itlhophile jwang le basadi le ntse le etsang jwalo ka ha o le mokgethwa wa puso ya dibaka ho itlhophela maemo ana re ka sheba ditaba tsa temo re shebe jwalo boikopanyo ba basadi metseng le metsaneng ka mekgatlo ka ho fapana.
1: Kale ho hama sampe wa andat. Wa tsaka kanetse ka kotloho seo ge le basadi ha ho le rona ba boeta feleng jape. Ka ha ditaba tsa mofuta ona le maemo a phetphetwa ena ya bo ba le odi. Di batla di fihlela dibakeng kapa ditsintse hore fumane yang ho tsona hangata. Ke boikemisetso ba rona bo boholo hore re potolohe le dikarolo tse ngata haholo tsa moo re filweng. Le naha ka bophara ntate jwalo ka hona jwale ha ke le moyeng mona ho bua le bomme ho ikemisetsa ho tla kgahlana le boemo bona le hore ba tle ba phele le bona ka thello ho se tshitiso ntate hoba bophelo bona ka bo lebeletse le maemong ao. Ho jwalo mohlomphehi ke a kgola. Bomme ke ka ho tswa ka ho bua ka taba ena ya komello ke boemo bo re tabeng teng ka sena ntho eo thweng ke metsi ka kakaretso mme o tla utlwisisa hore boemong bono ka tla lokela ho ba le maqheka a hore na re ba le metsi jwang ga boemo bo le teng ho boloka mongobo jwang ka hara dimela maemong a tse Ne ka nete ntate ke boikemisetso ba rona bo boholo hore go nne jwalo ka basebedisi ba pele ebile ba baholo ba metsi ka hara malapa ge leke ho bua le bona ka mokgwa wa ho boloka metsi ano ho a sebedisa ka nako e tlang ho bua le bomme ka mekgwa ya temo e bolokang mongobo nako e telele e leng ya maotwana ya dikotsana ke mekgwa e bolokang mongobo nako e telele mme metsi ohle a tlabeng a sebediswa ka malapeng re na le mekgwa e mengata ntate ya ho a boloka hore a se qeteletse a ka re senyehela hape ke a kgola ntate jwalo ka baetapele ke boikemisetso ba rona bo boholo haholo ho itela ho mmuso ntate re sebile ntse re tsile letsholofetso jwalo ho kopa Di sireletse tse monang ntate tse bitswang di-greenhouse ho tla thusetsa ho ba ka clean house mongwe bo wa bolokeya ntate. Ke a kgola ekile batla e le taba e re tshwentseng haholo hore na ga tlo tshwara kae gore bophelo bona bo tle bo bonagale bo sa kopane le qholotso tse ngata ga go ntse go le boemong bona bone ntate.
0: Mohlomong ga re sheba ditaba tse amanang jwalo le tshietso jwalo ka o santse o bontsha gore le boetse le lakatsa gore le ipiletse go mmuso go bona gore o kgatlhametsa tsona ditaba tsena. Re tlhokomele gore le lekala lena la temo, lekala la tikologo le lona letswe letsholo go bona gore go sireletswa megwabo. E ka ba ka moo ka kanya boemo ke bofeng jalo ka o sobile o ntse o ipileditse go mmuso gore le ona o boele o kgatlhametse ditaba tsona tse tsa tshireletso ya metsi kapa megwabo ya rona go itukisetsa boemo bona. Gobane ge shebile gore metsi mo metsi a leng teng, ha metsi a le teng mosadi le ena o ba empowered. Gobane bomme ke bona ba tsamayang maeto a malelele go ya lata metsi molemong wa malapa.
1: Ke thaba haholo ha o bua ka taba ena ya polokego ya mekgwabo go ba rele sereke se se batlang mekgwabo e mengata haholo ntate ka gago sereketsesekethwa sene ke tlile mekgwabo e teng. Mme ka nnete ka le lekala la temo re sebetsa ga mmogo letsogo letsogong go bona gore mekgwabo e jalo e a bolokega go re bolokela mengwabo ntate. Ke se hopola gore a ga se lekgetho le le leng a di dira a kopa le gona ka se di
0: mamedi wa PCFM o tlo re tshwarele e re tle re leke gore re late mofumadi thato hape gobane jale ditaba tsena tsa mehala le tsona e re tle re etsetswe ena mamedi ke metso ya 18:19 re fara letse hora ya 18:20 e le gore re tle re bone gore na kgetlong lena gobane jale ke ditaba tsa sebaka sane se hole sa qatsha kwana jwale mohlomong ke yona taba eo tla fumana gore ditaba tsa marangrang le tsona ka mono ha o bobebe gore jwale re qoqe hantle ditaba tsa bohlokwa haholo mo mamedi re ya ho letsena fela re tla bona gore na kgetlong lena re tla fumana mofumahadi thato kwano re tle re tswele pele le yena o hlaha ka counseling ena ya kanya mane qatsha snack e ya mme ha re tswele pele mme ke dumela go kgetlong lena re hokahana hantle le wena mamedi metsotso mashome a mabedi re faraletse hora ena ya 18:20 re tle re bone gore na ebe kgetlegetse tsena fela re bone gore na ebe kgetlong lena na ebe re ka qetella jalo go mofumane e le gore tlotla re phethela ditaba tsena tsa rona kwana mo mamedi wa PCFM ke metsotso e 20 a motsolo mong fela re faraletse hora ya 18:20 ntse mametse PCFM lebitso la ka ke Tladi Makutle mme lenaneo ke lona la Meet the Life mme ha o le tjena mo mamedi re tle re bone gore na ebe he re hokahana jwang le mofumahadi thato jwale ka kile ka bontsha mamedi o tla fumana gore jwale ditaba tsena tsa kgokahano le tsona di na le gore di ne di etse ditaba tsa tsona kwano e re mamedi ke tle ke leke gore ke bona rona ka mona ge ka qetella re kgokahane le ena jwang.
2: Yeah,
1: ke kopa a bue ha buile motho di tsori ka iketsa ke tla bona ba sutu ba phumulile ka ona a le tsotsi ne o tsetsa di tsotsa pedi ke a mo kopa a etse tsotsa pedi tsela ka pedi a kopa ho wenda tete na kola itsukuleng ya bobedi a laele go boya badimai a zedi ikene o ile go landimai o re di rekise boya go se bo ba gatlang teng tlo ka ba nantsa ba ene o tsene ke nne mali a le wanda a
2: le mme
1: a ke go ba ntse ke go tanda ke go di ha ka ba se tsaba sutu ba tsuka ke ba tla o pilisa na ha e ka nne ke ke sa itse ha ba tla ho sa se se ka di tlo di ding ja ke so ha ke sa se tsa ho di DC ke kopa ha e ba di tsaba tsena ke di tsena ka nne ke o se batho bana ba ka tshoko
0: Mamiri wa PCFM ke metsotso mashomabedi a metso e megago re furaletse hora ya leshomene metsomedi re hatela pele le bitso la ka ketla di makutle mo mamedi re tswela pele jwalo le mofumahadi thato kamane ka qatsha mofumahadi thato ha re hatela pele mme re ne re le mane mo no bontsha hore ditaba tsena tse amanang jwalo le poloko ya mekgwabo ke ditaba tse o di ratang haholo mo bontsheng hore lona lekala la tikoloho likile la le atamela ka pa go fana ka boipiletso gore sebetso e jwalo e ne e tswele pele
3: go jalo ntate
0: eya mme ha re utlwe he le bone ka mohlomong katamelo ya mmuso ka lekala le e jwa nna ba ntse ba tshwere hantle go le etsa empower kapa go le tshetsa le le basadi
3: thank you ntate ke tsefoko gore mmuso wa taba tsena la ha re batla re ne re kgothetse ntate wa tseba jalo ka ha basadi ba ka bao matlafatsa ba o tshepela go ba etelela pele motho o re e sebeletse gore tshepo ena ya bona e ba tswele molemo wa tseba nna ke mpasana ke swabisitswe ke gore o tla thola gore gangata futa ganyanyana ga tlabe re fuwe tshepiso ya gore ke rona bao ka lekala ka dintho tse motlhala ba tlabe ba itse go na le tshebetso e tla tshwarwa motlhomong ba bile ba re tshepisitse gore re ka tla patalana ga e tsang go tshwala gore ka nete ehlile ke ntho tse sa beng teng go gantseno batho ba modimo ba tla tlhoka fela le ntho ya gore ba nwe metsi ga ba le mono o tetelele o bona go setšhaba senyagame gona go eyantate koo ke gola ke yona ntho ke batlang ke re motho o nyaganyagamiso fela ke seabo sa mmuso ka gara ditaba tse jalo empa ka nete ntate ntse re tswela pele ga gong
0: la ole tsholo heme ire motsotsungwe na fela getle ge tshware fela getle ge mathele ka mona ka bora mathola ke ntse ge qoqa taba tsena mamedi ke metsotso e mekae metsotso ma shwa bedi a metso me hlano re fara letse hora ena ya le shume le metso medi mamedi ire getle ge tshena fela ge potele ka mona ka bora mathola ge tsole pele
4: Hele hele le maapara kubo amatla majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meruputso e tsamatse hang Stanley B ke e tshaba ya ho ruta marole le hana ha ho botan Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ka meqeqeko ha di ya matsiti a fetang dibilione tse 10 o keke wa ikwa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha sethi nyora sitimala go tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gao e ba botla matsegang
0: mamadi ke metsotso e leshumene mashomabedi ya metsotso le tseng fela re fara letse gore ya leshomene metsomedi re ge boele gape re mathele ka mane ka go bore mathola ge tle go tlogona ba re tshwaretse difeng
5: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage-inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights. PCFM, your pulse, our beat.
0: Mashuma bidi amtsi e supileng fela re fara letso ra le shumene metsi medi re haole tsena fela re hatele pele mo mamedi getle go tlo gona ebe he di tabatsena di tsa majwang e ya mme jere ka o bontsitse he hore le bone ka nnete he o latela ka mo le ne lebeletse ka ding le bona di tabadi sa tsame hantle jwale ka ha o le moghetwa wa pusha di ba ka mme na haiba o ke o kokote e ka ba ke megatlong e ikemetseng mafapheng a fapaneng jwalo jwalo batho ka bomong go kopa tshetso na o ke o e fumane
1: batsa ka nete mosomtshwai wa ka ke ntse ke leka go batla go tshehetso ka moka naga ka bophara gore re tshehetswe fa le basadi re tsebe go tswelela pele ka go itlhaisetsa le gore bophelo bo nne bo tswele pele ba malapa ba megatlo le ka go fapanang tate empa ka rete ke a kgola mo seng ke kile ka kokota ke a kgola ntse ke tlaga ke ntse ke le godima process enong tate motlhala go na le mo ke kileng ka kopa tshegetso sempa fela ke batla ke lebala gobane ke NGO jale ne ba batla go na le dintshwanyana tse mmalwa tse ntseng ba di batla mo onong gore tse ke tlile go thuseyang tate
0: ha re sheba jwalo he boemo bonang mme go sa tsotelele gore na motlhomong he le tla fumana tshetso kapa tšhe na lona le basadi boithukisetso ba lona ke bofeng go bona gore le kena temong ka maatla tlasa maemo ana a teng le ha le na le kgaelelo ya metsi jwalo jwalo
1: tanki ntate boithukisetso ba rona ke gore kanete esile re kene temong ke a kgola leloko ga ile a sa ga ke tlala mona ka sela ka lelekelang tate re ikemisedite go tla kena temong ka maatla ka ha lo le temo mofuta wa temo o ke neng tseng ke tsile ka ona mona e leng wa dikotsana le maotwana o bile o sa tlhoke le mata a makalokalo e file nne a ka tswela pele ka yona ka katlego ntate mme ka nate sele ke boikemisetso ba gona go tswela pele go ira
0: mofumagadi thato re lebile gagolo mme go buisana le wena mme ha le na le ditaba tse ding tseo le re tshwaretseng tsona re ka thabela gore re ne re di qoqe le re fe tsona le basadi ka mono ka kasha snack mohlomong ka fana ka boipiletso fela go basadi ba mametseng
1: thank you ntate ke lebo bo mmehle wa tsa ka nete tate monyetla ona wa hao o mogolo o nkentse ke be motlotlo ke tlala ka tsa go bua le bo mme ba lokela go bontsha lefatshe ba bontshe naga ba bontshe setšhaba sotlhe ka megatlhelo ya sona e papakaneng boteng ba bona bophelong ba bona e le basadi mme re lokela gore re etse bontate le bana motlotlo ka go ba teng ka gara malapa ka go ba teng ka gara naga ka moka ga golo gona basadi ba filweng thomo boetapeleng tate ke lakatsa gore ge etse basadi ba re bonang ka pela matlho a bona ba ikutlwe ba le motlotlo ka rona mme ka nete ka go tshotenang tate ke re bomme botlhe naga le lefatshe ka bophara kgweding ena ya mosadi wa mo Aforika ke kgwedi ya botlhokwa gagolo e tlotlang maatla a basadi boitsekong mme taba ena ga e re basadi re dule fela e boetse go nna e re ke nosetso ke ntšhafalo go mosadi e mong le e mong wa mo Aforika bo ntate ga ba tshwarwe gantle bana ba tshwarwe gantle le maqhedi a ga re tlhokomele malapa ka moka ga re tlhokomele naga go na le batho ba phelang le bokoa ntate wa ka ke lakatsa gore kgweding ena ba ke ba ikutlwe ba bang ha bana batswadi ile bana ba tselang le bokutsana ka nete ba tle ba ikutlwe ba le motlotlo ka go etellwa pele ke ba eta pele ba masimagadi ntate ke dumela gore ka go ema kgweng ena ntate batho bano kaofela ba tla thabela le go utlwa gore re teng re na le bona ge re a ba rata ga tlhoka bophelo ba bona ge le naga
0: mofadi thato ge le buile gagolo le ka mosomme mamedintswa ba metse PC FM e re ya go le tsena re gatele pele.
6: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like value ground beef for just $109.99 per kilo, house brand cornflakes cereal 500 grams for only $44.99, and house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
0: Tsoma metse PCFM re hatele pele ka ditabatse o re tshwaretseng tsona re tlotla re buisana jwalo le batho ba batsha kwano
7: mme o na tsela ho re na ho bana ke ka hona ke re ha yena a bua ka bua a ntshongwe le mo tsane pa ha ile mabaka wa ka ntate ha pali papa o ntse a re ha se a u ka hala mo tsadie tsotsi a tona nka ke mo tsei a ka bolela ho go hona ke ha mamela radio le ye e re ya tsu e ga ke a ni mamela ya ne ke tsama mo mme nna le bona ge a e rata na nna le le ntla sana go ntle ba ke ba kena mo ga bua di tsaba tsa tsapa ke a ke ga se ba bua ke le tsiko ke ba ka le tona le ya ne mona nna ke mo hanye se ke ke ntsha ga mmane o pa le tona le ya ne mona ntla ke ka ba ga tsaba di tsaba tsena ke re le tona le tsena le ntshu le tsena tsena ah and that's what it is about for the world of feminism e no go ba sotho ka ba tsebe ba ka ba ja motho ka dipolitiki go ke le potwana le ba sala ba tsene go ba le ke se phile mo go tsoka kana ke na ka ba ena ke se ba ya sa ha se ka ba ya potwana ntsena ka ba ena ka ba ya boya ha ke ka ba ya se ka ba sotse ke me rere kupakata o ntho ina ke nnete e ya nne se thaba ka kakagetse ha mo bua nge tso bana o re demo ke go mo ntse a ipopela o ntse he le ntate phori o re tsere di mo no ka pa ntate ma pesela
8: ke tla le bea le ba bogodu
7: o wa ntate ha ke na kgang ha tsela a ka ntshireletsa ya ba wa ntshireletsa ya ba ha se ba ngotla ka nnete ke e tsa
8: a ke ba yetsa
7: ya le wanda ke se bua na se le bua ke le bua go ka medi ba se ya le mo ke mo sai so ke le pile mo netla mme le ka mo hlanta ke le go ba lo ha go na le tloka ha
8: ya le wa me jamba
7: di go mo mo ke di ding ga ke se pa tsagela
8: a ina le
7: ka le se
8: tsani ba be di yo ke mo ka tlwa le batho la sinku mo hlompedi ke le
6: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like value ground beef for just $109.99 per kilo, house brand cornflakes cereal 500 grams for only $44.99, and house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
0: Mamedi wa PCFM ha re hatele pele mme ke tle ke bontshe gore mokgatlhelong ona re tlotla re buisana jwalo le monghadi Lepota Mafeka. Monghadi le Mafeka o hlaha mokgatlong o sebetsanang jwalo le ditaba tsena tsa tikologo mme o tla itlhalosa hantle e tswe ha e anyese ka mokukutwana mayona a ntse a le teng. Re tle re etse tsena mamedi re tle re mo amoele. Monghadi Mafeka o amotswe kano PCFM.
9: Kgotso e be le wena ntate makutle ke a tshepa o phetse hantle motshegelela kajeno ga mmogo le bamamedi ba gago ba PCFM ntate
0: ke lebile gagolo ntate
9: eya ntate lebitso la ka ntate ke Lepota Mafeka ke phela ha mantla ba ha mohaso ke mo ka go na na le sotho ke sebetsana le dintho tse ngata haholo ke president ya mogato o bitswang Serenity Geography Association ke ma go sebetsana le ditaba tsa tikologo le go bona gore ke a e baballa empa ke boetse ke ka go le ya megatlo nyana e mmalwa e ka tsena le yona ena ya batjha go bona gore ke a kofisa ditokelo tsa mantlha tsa batjha ntate o ka ntataisa ntate ga tswela pele
0: jalo ka batjha ntate re tlhokometse gore Lesotho jwalo ka dinaga tse dingwe tsa Aforika le tobane le taba tsa El Nino kapa komello yeo bana ba tsa bolepi bo bontshitseng ka nnete ge gore Lesotho ga se mogelo ditabeng tsena ga ntse ke tla mona Mosotho yo mongwe ore naa re tla ba le komello e le ka nnete ke be ke botsa ditaba tsena ge ke botsa ditsebi ba re ee makutle monyetla o jalo o ntse o le teng gobane jale ga re sheba ditaba tsena tsa gore re a tseba gore nako ya temo Lesotho kwano e kala ka nako e feng tebelelo ntse e le gore komello yona go na le monyetla gore komello e ka ba teng le ga o le jalo Mosotho a re lehlwa ke lena lona le ya kgetheha naga e le mo o le kgethegile tse nna re na le monyetla gore go ka ba le komello empa la o le jalo ga re mone ntate ga e se e le teng boipiletso ba lona le batjha ke bofeng re tlhokometse gore le ntshitse polelo mabapi le tsona ditaba tsona tsena tsa komello
9: ntate wa tseba re lebuile gagolo ga e le gantle re na le sello re le batjha ka gore go bona boitlhopho le boitukiso bo le seyo bakeng sa bo re seng re boleletse gore bo atla re a tseba gore taba eno go latela diphuputso tse teng le dipatlisiso tse teng ka lefapha le ikarabelelang ditabeng tse mo e leng meteorological service ba mašhaleng ba nang le yone ba re lemositseng gore bothata bo tsena bo atla mme tsietsi eo ke e bonang ke ya gore ga re a itlhompha gore bo gang ebile ga gona mokutu o le mongwe o reng go itlhophetse boemo bona gobane ga gona le ga ntle le polelo e tswa go mmuso gore ba itlhophele le mmuso ga gona dikapo molwane e entseng ya gore go bone gore go kopanwa le setšhaba tla semane se e tlotla tse yangwa ke boemo bona gore itlhophe mmogo bakeng sa boemo bona bo tlantate gore re na le taba e ela gore re itlhophele yona ya pele ya mantlha e leng taba ya dijo le bophelo ba Mosotho mane sekomi ka ke etsea fela boemo bona ke boemo bo tlotla bo ama tlhagiso mane masimong mane mme re a tseba gore re tle re fumane papa ke ka temo feng matsatsi e tlotla e ama katlego le kuno ya rona ditabeng tse amang temo mme nto eno e tlotla e thefula mokgwa wa rona wa go ja e le gore go tlotla ka go ga ke tlala dihwai di tlotla di ba le gotsa bo goyang gobane ga re sa re bona gore ba ba matlafatsa gore ba bele peo e thusaba gore e mamelele nakong eno ya komelelo kore ga re sa bone gore re a itlhopha go tlotla re fumana bothata bo tshabeyang kore ga re bue ra ditaba tsena tsa ntho tsa taba ya tlhokagalo ya mosebetsi ka gago gona ga e na Lesotho bothata bono bo tlotla bo eketsega gobane bogolo ba rona ka galwa le ga re a fumana mesebetsi mane diofising ge se re itshetlheile ka temo jwale gore re iphedise mme ntho ene e re ga boemo ba ka re fitlhela re so maatlafatswe re so ka re itlhopha temo ya rona e tlotla e wela kore e tlotla e ba le bothata bo qetong ya letsatsi re tlotlhe ka latlhegelwa ke mesebetsi eno gobane qetong ya letsatsi o tla bo jetse o senyegele ka lebaka la komelelo mme ntho eno e qetelele e re bakela bothata ka tsela e kgethedin nka ba ka bua le ka ditaba tsa thuto gape-gape gore bakeng sa batšha re tlotla re fumana bothata bo o tshabeyang gobane komelelo e eketsa ntho ena e bitswang drop out percentage gobane e re ketse motlhala fela diphoofolo di alapa mane lapeng ga di ntho eno ale ba kala hore nenneng motswadi o tla ba itirisa ka temo e le yone e mothusang hore go be le letseno bakeng sa go patela modisana e le ha sa gona go patela modisana ya jwalo jeno e re ha diphoofolo di file di lapa gagolo gone motswadi a ntse a le ka mokgwa wa bophelo ka ntle e tloetsa gore aaa ha e bona le ngwana wa motlhankana o tla modisana e monna wa bona gore ga sokola o tlo tlameng o nne o bona metlhape yane e le gore re tle ka tseba gore re nne re be bogobe kekoloi e le gore ntho e ditota e eketsa lemoni la batho ba tswang sekolong ka lebaka la bone bona bo teng gapegape jale e nngwe gape e tlotla e ama le boemo ba thuto ba baithuti gobane ba tlatla ba ithuta boemong ba tlala
0: a ko e tshware jwa lenthate a ko e tshware jwa lepele re kena go bung ya taba ge re ke se fela ge tse tsenang thate
9: ke a lebang thate
4: Hele hele le maapara kubo amatla majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley bi ipiketela ke bua ka company ya matsiti e o fa mawala a go laola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meropotso e tsamatse hang Stanley bi ke chaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley bi ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqe kwa hadi ya matsiti a feta dibilioni tse le shome o ke ke wa ikwasa ha ena komponi ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala go tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley bi o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala boka moso ba hao e ba botsa matsehang
0: mamedi re re boele re etse tsena fela ge fitisetsa bo ramatheola kwano ho bane tsona di bohlokwa ke etse tsena
5: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
10: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hofela ho le jwalo PCFM, your pulse, our beat. Iri re hatele pele monghadi mafika.
9: Hey, ntati, ke ne ke le tabeng ena ya ta hore na ke moithuti o fe ntate ya ka kgonang gore a atle gore a pase dithutong fela a ithuta ka tlala ka bakela bothata bo tshabeyang le performanceng ya baithuti gobane bale o tla ba sa kgone go concentrate ka lebaka la tlhagaphaka ka ka itlhepa ka tshwanelo mme ntho eno e boetse e tlotla e ama le mokgwa wa dikolo wa go fepa bana because a jetsa le bona ba iphuthelele ka temo ko bolela gore ga temo e sa atle ba tlo sokola gore na ba fumana dijo kae mme ntho e peteletse e tsa bothata ne nneng ga o sa ua dikolo gobane difua dio a sa ntate ga o ka dikolo tsemetseng gona o tla ithuta gore a sa gona le bana ba jang sekolong fela gorena ga ena ya madimabe ka lebaka la bosio ba boitlhopho fela dinako jaese re na le taba ena ya migration ka lebaka la gore ka lebaka la tlhokofalo ya mosebetsi e tlotla e eketsea go tlo tla ka ba le palo e eketsegileng ya batho ba tswang ka gago naga ena ba o batla botiro kore sentse re fumana mathata ka ntle go naga kore sentse re retebela akeao jesegape ga jalo o se o sena tshepo ka gago naga ya gago ya gore ga ona bo ke tla fumana bophelo teng o tlo o tla o balela ntsinye no ntse o e tseba gantle o se gatshe kampa ka swa bonyane ke tla swa ke gotse kore o se o bapisa ore ga e le o swa o lapile o bolawa ke tlala e le o swa o gotse o betege ke o sen ke mane mo o tla ketelletse o gatshe ke a tsietseng kampa ka swa ke gotse jale gapegape ngate e tlotla re bakela mathata ka lebaka la taba ena ya bosio ba ntho bosio ba boitlhopho ko gore sentse re bule ka taba ya mesebetsi e tlotla menyetla ya mesebetsi e tlotla e theoa kere mme re bolela gore gape gape masetse ba tlotla ba wela maarabe monano a gore ache kore go bile le tse mona se jang basotho basotho ba tlotla ba wela maarabeng a jalo nako e mogolo ba gopela because ga gona menyetla e tlhaisiwang ke mmuso e tshepagalang basotho ba lelekisa monyetla o mollo o teng o ka ba tshekisang gore bophelo bo ka tloga boemong bona
0: mohlomong re bile re phethela taba tsa rona monghadi mafeka boipiletso ba lona le le mokgatlo o bileng o sebetsanang le tsona ditaba tsena tsa tikologo wa batjha kgahlametso e tswang go mafapha a fapaneng la e seng mmuso fela nna le kile la kokokota la hloleha mohlomong boipiletso e tlile ke e pheta gape le bona e ka mohlomong se tshwanetseng gore se etswe ke sefeng go thibela boemo bona botla
9: ke lebile gagolo ntate wa tseba mantlha ke gore mmuso o tlalelele go gaga moralo o tla re thusa gore re feteletse re rarollotse bothata bone jelo moralo one o be specific ko gore motope gore na re rarolola bothata bofeng re bo rarolola jang go ipapisitswe le dibaka tseo re phelang go tsona ka go fapana gobane mathata a tsona a fapana le boemo ba tsona ba gore bo ka re tlhaisetsa molemo bo a fapana pele kgwedi ya lesome e fitlha gobane ga ka sa etse walo re tlo tla go fumana bothata bo o tshabeang ja e nngwe gapegape ya bobedi ke gore re lokela gore re be le setlamo le mafapha a na kao fela e ka ba mane metseng mane kore ke bua ka marena ke bua ka makhanselara ke bua ka megatlo yona ena yo rileng karolo ya yona le mmuso setlamo seno se tla go thusa gore bothata bona re borarolole mmogo jale ge tle ka maano a fapaneng go tswa mafepheng onaano a fapaneng le bogodi bo teng mafapheng ano gobane nnete ke gore ga re le batho re letsina ka go fela re a tlhokang gore ke molemo go e mongwe o mongwe a kampha molemo o itseng gore ya ba nna ke mofa molemo o itseng ba ikgone le kwa sengwa mme ntse ne tla re thusa gore re qetelletse re rarollotse bothata bona go bona mmuso o ka gatšhe wena o na le motlhale o na le matsogo o na le ditsibi tse ka thusang gore ntho ena e etsagale nna ke tla go fa diterekere ke tla go fa ditšhelete gore mosebetsi ona o qetelletse o ye ntse e le gore ke re setlamo seno ntate se tla re thusa ka tsela e kgethileng gore re rarolole bothata bona ntate jale go gaswe thuto gotlhe mona e ka ba dia le moeng e ka ba metseng go tshwarwe dipitso se tlatla di thusa basotho gore ba tsebe gore na ba itlhopha jwang bakeng sa boemo bona boteng ntho eno ba maatlafale mme ba itlhophe ka tshwanelo le bona ba seke ba dula fela ntate e le gore ga mmuso o ka etsa dintho tseo ntate wa tseba go tsaba le mo re yang teng
0: mohlhomong re ebile re phethela phano ya diterekere go batho ba batjha jalo ka ga ke utlwile gore le lona le tshwasitse le le batho ba batjha na e ntse se o itukisetso ba mmuso bakeng sa maemo a tlang a re lebile
9: wa tseba ntate tshwenyego ya ka ka ga gona ga ena ke sepheo seo dintho di e tswang ka sone obane sepheo ga se nthino kore sepheo ga se yona nthino kore jale tsietsi e nngwe gape-gape ke gore dintho tse ka ntsena tsa botlhokwa ka gago naga enwa ga di fanwa ga di fane ka tsela e otlologileng ebile di fanwa di sekame kore di sekametse go batho ba sentse ba matlafetse kore nna ntho e ke llang ka yona ke gore ga re kgone gore re ya identify ya batho ba tlileng ba tlhokang ka gago naga ena le sotho fela batho bano e be bona ba matlafatswang so that level ya dependency ya fokotseya kore ba le distance e telele bakeng tsa motho ya hlokang le moruhu nne ne le bona tso qeteletse re baketse bothata ka ha hona ga yena ka tla dula re ntse ka lla ka ntlafalo ne ke ne ka o fela fela ha hona mo ke tla ya ding o ba le ho matlafatswa batho ba sentse ba le di bodimo pele tsi ya tabe no gore ba matlafatswa na ile bo so go tla fumana mo re le tsheka ke tseo ha di fane ho ntse se tla mo bono ntse di khutse ntse di khutlela mo bo di tsheka go ntse di khutlela mo pa go ka a se ntse ya hore mo ntse wa go tsena ha mo fine ke ha e ke ha ya a go ntse selekane ka mogao ka mana go e monna e re go se tshelete o fumane tsheka ke gena ha o tla fumana tsheka ke gena ga tla o le mamane ke mo nya ka mane e lo ke tshwenye ho ya ka ntate ke yona ene ya sepio tseo di ntse tsena di fana ka ti empa ke di tekege ha ntse o di tsebiswa ka channel a ntate ba di tsheka ke ga tso di lekane go bane ha e be re bua ka tsheka ke ga tse ka bang 167 ba tsha ke go kuma go ba fumana tse 40 ya ke Jason that they have to have a tracker allocated that the legislature. There's a tracker system listening to government at the tracker of the 10 ages. Bunyan, or when you're the 10, Jason that over now governor must do alala. In Sagamma, it was the nice lady found on his cigar. Me and Josephella said, Pure Sabi talk for like his suburb of Bonabo, who can think in your government that.
0: Monghadi Mafika, he the Wida Holunda, Teleba Tuabacha. Re ntse re tla utlwa maikutlo a lona ha se qetellong ebile ha se phetho bane mananong a rona a hlahlama mona go tla fela lenanong lane la thahameso lenanong la sehlohlolong ditaba tsena ntate re tlane re tswele pele go diqoqa o seke wa re makalla re se go tshwara gape re re ae tlohe re tswele pele ka ditaba tsena
9: ntate ke tla leboga gagolo ntate mme o nkokobeditse gagolo ka go mmema gore re tle re tswele ka ditaba tsena gona tsatsi le na ntate
0: ke le bula ho lona ntate ke mokokotlo mona mo releng teng ha re ile ga le tshwara tsena jwale le ya otlolo ha mane le tope ha holo mona middle life mona ge re tlatla fela le tlatupa mane mantsibu
9: ya ntate ke le bula ho lona ntate ka di bo
0: ke le bula ho lona ntate
9: le bala le go tlile le ntate
0: ntate mamedi wa PCFM re ho le tsena fela re tle re hatele pele le bitsola ka ke tla di makutle ke ya rekisa
11: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

Fara ke bararo di tlhotsa ditaba PCFM di balwa ke tebello jane mo bidi dumela. Letso hola morena wa sehloho thaba bosiu morena le lokoma halenyane. O re ke malapa fetang a mashome a mahlano a fefetsweng ke matlotho ba bosiu maobane. Mokgetho wa puso ya dibaka lekgotleng la mathomo a la Qanya setrekeng sa Qatshuasnek Mofumahadi Molebogeng III o ipiletsa ho mmuso o kgahlametsa basadi boemong ba komello ba El Nino boo naha e tlang e bo lebile. Letona la thuto le kwetliswe le re tebello ke hore selemong se tlang ka Phuptjane sekolo se phahameng sa Tshabatsane se Leribe se fuwe laboratori ya dithuto tsa mahlale. Mookamedi wa sekolo sa mathomo sa Mount Carmel Mahalesuko Monghadi le Dingwane Moroke o re barutwana ba kgutliseditswe hae maobane ka mora hore difefo tse matla di fefole mohao wa sekolo o diphaposi ditharong. Ho tsa matjhaba, sepolesa sa Afrika Borwa se re barafi ba 14 ba seng molaong ba hlokahetse ha ba bang ba bangata ba tswile dikotsi morafong o seng o sa sebetse Rustenburg. Ho tse ding ba boholong United Kingdom ba tshwere seketswana se palamisitseng matswantle a 230 a tlalehwang e le mahlatsipa a kgwebisano ka batho ho hlaha dinaheng tse fapaneng. Mamela ditaba ka botlalo metsotsweng e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Hashtag the machine afternoon drive. Mana ke deep say masamajali ke aida lengelic ebitswa fela e rapela mabela PCFM e mashoma le metso mene ke fa le tsoga ya bone ke the machine afternoon drive pelo mano metsi lupe fiasco azamali Matthew Santos pele bitswa nga superstar to tsola pelela ke ba le e mabombo ke bona mana tsikile ka gore ke lukise be mo bona ba pejana ho nna ga ntse na ka hinna ka mo ke lukise be mo bona mabombo bulu ke se ba tswa ya ke ha nku ke ya se ba le ha ona ta.
1: No, it's
0: a lapid. Yeah.
1: It's okay.
0: I'm good, it's fine. So, right, Joban. Metal of a boom, the
1: total
0: ban,
1: Kilabu,
0: Pato pula mo ya makwate.
1: Tsela re tlotla re tsheba rena di tsama joang le TK Tasele. Metse tsang yane e mashume a mararo ka faletse hora ya bone. Ei, ke ntse re shebile DJ Boots le mo mamedi. Ke bona le video ene ke tata ho e bona hona vele tsena se hlosetsa tseng ka mane ka mogotlo mo ke bona ho shule dinku ka lebaka la lehlwa. Ke shebile ntse ko jetsa ke Dennisville ka mane ka Valley. Mo ga bana le teng ba ntse ba tlela go hona le di portfolio bo di gomotsetse tse sheleng ka mono.
0: Mm.
1: Ai.
0: Nai bo tsoka mabombo mo.
1: Se ga mesena le khwalena.
0: Ga mesena tsela
1: mantsi. Ne le le matla. Le na le khithile he. Ah no, le ntse bo nnete.
0: O blind mabombo.
1: Ah le ntse bo nnete mane mo merwe PC. Ai
0: wa ba tama mo. E no le tsona ho wila. O wila bana bana ba se tsa strateng ba ho banka mmeli.
1: Mm.
0: E ho wila o trust that but see bo go go. Hey. Ba banka nnete le mesetseng ya bosibu go boima bombo.
1: A kere, let's say o ha ba ka mmele. A kere ha o ba ka nnete o tla lo go bala. Tla yo tsane.
0: Le bana ba strate
1: ba bana. O tla be sele mehlelo.
0: Le bana ba strate ba banyane a ba. Sa ba phegola ga mesetse.
1: Why ho be?
0: Ba u go. A
1: ben, e bile jo le kina go di kolo di bulwa. A yo tse ba di kolo ha e mo di bulwa hona tse ka go di apart. Ba khutlela
0: ka kolo.
1: Mm. Jela ha ba qala ba khutlela sekolong fela bana ba dikolo ba khutla ka serame.
0: Ba ba di go botoma.
1: Ya, ntse o thoba kwaletse di kgoditse kae kae ha ba khutla ka sona. Clara. Tantla. Ba di go botoma isa.
0: Aba.
1: Ya ne.
0: Aba.
1: Mm. Thata wa bata DJ Boots.
0: Next.
1: Wa bata.
0: Ora mme ba PC FM mzetsang tsokele man u sharp u grand. O tla tsuba le rona mabane tsa thola meletse menga ha taba ge nna le sa tsuba le rona mabane le go bile radio le ntse ho tsala ba ha ke ba bona mabombs ke ke tlo pele go rona
1: ba le ba ba
0: go fela pele ga mane home mo jo rona to ka tsela so le ka ka tabula le tsipe ha nngwe tsa tla bana bana tsa mtshwa
1: go ne ga tlame be re bile le na mabane a ke re
0: ya
1: ha rena mo bua wa monka Friday ka Monday
0: ha o se
1: tla bona but not like you know the drive through about that you know mention afternoon drive kamanta yeah una etsa kan go mabedi akoreletse 21216+26655956620956 relaka tsa o qoqelwena fela ba babedi ba baga go fela go tla fela gona go tjwa mamelo PCFM re ke re qoqelwena king ai ga ke ba ba etsa jalo ai mamedi buti ena se tsa ntle se papa Wabo. Yeah, no. 6200-9956.

0: ba bona ka ba ka ke ya bo mampintsanyana ke go bona ena le bo mampintsanyana ma ebe hana fela man skills pumelela PCFM and go robetsa go bodu ene show notice se fela fela tsoga ya ba tlhalo ka go le go tsena the mention afternoon drive pelo mana mo mesi re ne ba pese man ma bedi ba pese pina ya java ebe tsang fela a madibuse 247365 on the show the roast weekdays the mention afternoon drive e mo tlhatlo tabata go re ma bedi ke tsena ebe mo le ntengwa go tlhang to shop re mo bitsa motho a te chakas a re duatla ngwana ke sheba go tsama mo go tofe a re duatla chaka bona go nabe e re duatla papa di kwana PCFM ha tla go go rupotsa go bona le tsama mo PCFM a re ba beginne ga khutla
1: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba one Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
2: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, are you kidding? Oh, goes into the back of the net. It's set down. The two across the line with under 15 remaining. And come on, Williams.
3: We must say you like it for the Pirates.
4: Jamaica! Epicene, number one right back, Yama Pagani, Fraja Bulu, Uchete, Bambino, Babarata.
5: Di Papadi who PCFM.
6: Mabra PCFM, Tati, you are now, Valia. Mabra PCFM ke re merisa ho hlohlomoleng teng tsa tsile ka jeno ka lebitso ke thatela fane ke phumo ke tsa
0: bana ba ke le moletse motho a tega mane le NBSL la bagela ho re la tlhahloya le mona ke tshebe le nna mala tsegi se ba mo fubedi motho a tega
6: eh e ya motho a tega nna se kuka go
0: mai jona fubedi ka thuko
6: eh se kuka
0: fubedi ka thuko motho a tega
6: ya ba tsegas ya ha hona tsiba ha hona tsiba
0: mona dei ne re le se koma ba ne mafala ba ke ba petse ba tsa mai le MTN8
6: hola ba obe motho a te hola ba obe MTN 80 hola no pirates hai aba ha ba bo bebe o bona motho a te ha ba bo bebe ba ba petele sehlopha sa Durban City Durban City ne bile e shota ka 1
0: ke bone ntho
6: ya motho a te fela ha o ka ba bo bebe e ntse e shota ka 1 jwa
0: hey
6: ha o ka ba bo bebe
0: mo mong a di tsana ba mo kolobedi tse yong
6: e ya motho a te ya motho a te ya motho a te ba mutle ona wa tlane 43 ka ofela mo
0: 43
6: wa tlane 43 ka ofela motho a di uno hle o korwa ka matla papa dinyeno ka nnete motho a di jwale qetelletse tshe hapile sekukuni qetelletse hapile
0: ka nnete se bona ke se batala
6: e se bona ke se batala tshe motho a di jwale ba kopane le Orlando Pirates re tla bona hore na ba tla bapala ba di semi final eng jwale se le motho a mabedi ka pefeni
0: o se le thulegete
6: eh ya motho a di se batla o tla mabedi jwa se batla o tla mabedi motho a di pefeni the Lama boys how about baby
0: aba fana book tulo no tso
6: ah motho a di
0: love and peace and goals
6: aw motho a di aw motho a di so se tsitaba ya
0: ya fana banda demo tawumba na ba tsetsa banna
6: e mose se tsogo re ketsa fe
0: eh
6: o so se tsogo
0: re ketsa aba fana book tulo no tso
6: ah monate
0: love and peace and goals
6: so se tsogo re ketsa fela motho a di entelo re ne ketsa ke phe
0: tsetsehlantsa
6: tsetsehlantsa motau motho a di ba kopana le stopa sa Golden Arrows ha dube ya motho a di
0: ha dube ka
6: Golden Arrows ha dube ya motho a di aba eba mathata yaba eba mathata na
0: mami na kopana le dikele di motho a di
6: motho a di motho a di a ke tsebe Brandon Peterson aba le qeto tse thata ke ne di Kaizer Chiefs ne se mona deal team ya Kaizer Chiefs ne se mona deal team
0: ke ngoba motho a te o baneng a kena na go tlega le kana hlole na ngoba nna
6: ga se bile ke na di doubt motho a te
0: forever promise
6: e sala ne mbantse ba mokipa
0: e sala le promise ngo tlwa le monyane
6: ga ka mara se tsene tseng a daka le motho a te
0: sala le bana ba ba ga
6: ntse o thota lo
0: forever e ma mo hola le po 15 sala le promise
6: ha ikora motho a te se bile ke na le maikutlo a mangkae se bile ke na le maikutlo a mangona na go ntse ke ne ntse ke nana hore e hle o kipua han tlotla yetsa motho a tie se ke doubt down aba se ke doubt o tla fela a yetse motho a tie ka mo di taba di leng ka teng jo le Kaizer Chiefs ya ba pala hantle motho a tie ho hang hang hang hang hang hang Kaizer Chiefs ya ba pala hantle
0: ha ke batho ba o tla trine bana ba ba le monate motho a tie bo Chislet ba kae
6: ah ba Chislet le Silva we di ba fuma di injari le ke tsebana tsebotla batho ba di fumane practicing eh a hona ntho ka ba e tshoto ba di fumane practicing re tla be re le CEO eh a re vele ba ile modi bona ne ba le available ba jwale di tactics tsa na to di sebedisa ne di sa ba dumelo ga ba kae ne di sa mo dumelo re a kenya majita so eh ke ona taba yo no motho a di jwale a re tsebe ka nnete a re tsebe ka nnete gore na di tla tsama jwang motho a tia re tsebe gore na di tla va ya jwang
0: ba fana mong halipitso mosimane
6: a go ya ve ke ema mo na nna ke a hana motho a tia
0: ai motho a tia bang
6: a ke ema mo na
0: ke a hana nna le mong a tla ngwala kana ke ntwe na e ka ntho man ke bitukuti ya ema hlonyana a tla bo tsho ke bua na ntwe e ema hlonyana tsha ema hlonyana tsha motho a ke bua na ntwe le motho a tie a ngwala status sa ka
6: a ngwala e bana motho a tie
0: a ngwa yona e Facebook ma
6: oh e bana oh
0: ai bona je
6: eh
0: yena e ka tlase yena ke
6: eh ka levi
0: eh ka levi ba ga ke bua na ntwe
6: a ona taba motho a tie social media
0: ba ba mba ga ke tsebe bolo ke ga a ona taba ka ba ke tsebe bolo ma pitso yena o hlile
6: ba tsalo ga tshaba utlwisise gore ke be ga tshwana ibile ke bone ne ke mametse motho a ntsa phusha ntwena pitso mosimane ke nyeo ke le tona lena la dipapadi lena le o sa tsebeng le gona actually o mo na tega dipapadi le McKenzie ntse ba mo thibe a kere le VA ya ga gale jetla ba teng yore ba re manyane budget tsena le VA ya ga ha implement fela. So bona motho a potlakileng o bona motho a pushang
0: ke motho a sefuku ke motho a sefuku e wa fukela na kwa ka ofela mo feferi
6: e la bela ga nnete na go nwa ka sheleshe na shebe ka swili le ngamana lo kse swili
0: ke ona ndo itjenge se wela le ga ke le papa o mo pele ke le tsela ga ntina manna to na papa di
6: e wa sa mo na na o wa he pitso mo simane ke yena the only candidate e ka isa mba fana bafana pele pitso mo simane
0: o le le tuna
6: a o le le tuna le bula le ya bula mo ne be le ya bula batho ba agela so yena a ikona mo feri
0: o sontso ta ga favorite a o kana kweni
6: a la re favorite yena na motho a pie e la fitla ba bana
0: o to itse search ya how to
6: ya feila
0: e tsa search ya ka yena ona who is getting my kids tla ho etsa ona
6: fa a ke motho a tie
0: se
6: ke ba tsa ka tanga
0: ya ma tswa nte motho a tie ka ho
6: botsa ho ba le tsaka tsa batla batseng a taka yena motho a
0: tie hey motho a tie motho mo bile ntho mo ya botlokoma ba ne a re hey ke utlantsela wa mana le tlopa di fimfe ha di rekile baba a ganta ntle mosebetsi wa mokotlisi ke ho kwetlisa se tlopa e seng a rekile baba ho bana ho sa ne ha tsa maya baba ditse ho tloetsa lang ka tsona ka ofela a ho shebe o laba motho o laba tsa mohlala ka Orlando Pirates a go Orlando Pirates ha se wadi a rekile baba fela bona performance ya di a boela go tla motho a tere wa do ha fika ona no pirate ne sentse na le bonyani ba patse ka bang rubedi ka porobo ya ba fika era ka yo ka tso ke ba no made a lot of sense a ga ntwe na tsaka le bua hey chiefs ya re ke di papadi yes ha di ge ya ke fela ntwe na ya gore le ne le re stopa se re ke lo di papadi ma stop mo kwetlisi ke yena a lokelang go tla ba shaena bana go gona ba papala bolo bang go bane ba tseba bolo they are there professionally ntwana ba le fello ba yetse ba lokela ho perfect ba lokana nna motho a tie
6: ke nna la khang le taba e jwalo motho a tie pitso mo simane ka ke tla mo ga bona pitso mo simane o ne ntse re bua le yena nako eo sundown se ba transporting director ho no tshine ga go go sporting director se ya tla ba hatabe ho tshwenya sa mathabisi ke ho bua le ona tse ba hore ha ke sa hla ke ya straight on tate mo tsepekere ke hloka se ba padi seitse ke hloka se ba padi seitse o sa tlo tshwanela o pota ho fitlha ho ntate motsepe via sporting director jale sporting director e ka nna ga a fitlha go batla sebapadi o batla mang eng ya ba sporting director se gana ona mo so tho ke yona ntho ana sa e batle ya re jale se ke tshwanela o tla monana pele ke fitlha o motho yana mme motho yona ga a sa utlwisise ntho ke buang ka yona o tlo e gana mona pele e fitlha mane ke tla ona bale ke batla etsa matlhala fela go se Mourinho ke yana o fitlhile ka Real Madrid a o e fetu tsa ga ga di ba pari fela mme o la re ho Perez ya ga ke fitla mo ke batla o mphe matla a o reka Ele monate ana le mono ma tswang teng ka papadi ya bolo ya maoto ele motho yo a gona ngo ga bua dinthotse o ma Afrika bo gona sa batho di bua go ba ke re gona ge le batho ba batsho motho a ka ba studio mono wa ba ka pele ya ba ga batla gore ge molaole ele yena a ka pele mo me ha ha ka ga ke tlo sebetsa o latela gona nna ke reng because ke nna motho ge a kwa a toba ga batla gore motho a ntse a le ka pele ge molaole bele a reke favor ka pole ga tola go ke mona sebisi u tshulwa ge re tlomisa Hugo Bros ya ge botho bona ba nana le bona ba hore ha o sa sebetse hantle o le sebaparuna o jwetse ba ikutlo ha ona bua ha o sebetse hantle ona o jwetse ha o kena o notse bana o kena o baneng ha o sa kena ona o jwetse go ke kwa kena o ba o ntso hana wetsa tinal tina ge mane session mane ha re kwetla ha re etsang ne re tse ba hore hey hore ke lo kena ke tshwanela wetsa tina nye o ntse etsa tina hantle ya ge e hlile re hloka batho ba jwalo. So Pitso Mosimane nna ke motho wa Pitso Mosimane. Kore Pitso Mosimane ke a mo rata as a coach le ntho tsa di achieving ka ofela. But ho bafana bafana a tshe ka nnete ha so re re le ya fusa. Nna ho bafana bafana motho wa di Pitso Mosimane ho ya ka nna e mo sile bafana bafana. O la ba ho yona a ntsa le mnate. Ke a hola bidi a ntsa na le the will ya o ka ithuta le o tswela pele papadi ya bolo ya maoto. Nna ho ya ka nna ona ba Pitso Mosimane o sale moholo hore ha re ya tabentsa modern football. Bolo ena e fetwa motho wa di letsatsi le letsatsi because modern football
0: sa kwa sa practice aba pala mantla matlame motho wa
6: thank you motho wa thi modern football ya chencha ona lwane as for bafana bafana ong ka pitso mosimane o mo agela mona hona le ntho batho ba e bua motho wa thi ba re South African way of play South African ba re style sa Africa borwa o tshela sona ke ke a hana ke ema mona bomme le bontate ha ga jwe ko re nka rata ha ga jwe nke tse ka ema mona ka go motho yo o lo bapala bafana bafana o lo ibaparisa bolo ya Afrika borwa bolo ya Afrika borwa e gila hapa e gila hapa bolo ya Afrika borwa motho a tee ha e so ka ya hapa letho di bapadi tsa Afrika borwa motho a tee
0: bana helmen ka posa tsa mampitso
6: motho a tee
0: ba tona helmen
6: a ke tsebo motho a tee gore na mohlomong pitso a jere ke motho a ntho reji a jere
0: wa ke utlo go yena ka nnete helmen le mandala batho ba na tshelteng a tahu di million
6: e ya motho a tee. So a ke tsebo pitso ke motho a ntho reji. So ha ke tsebo gona ba tla mo dumela tla ka ntho reji a
0: ha ke dumela mo khelela tla sala mo
6: ka poe tse jo
0: ha ke dumela mo khelela tla sala mo
6: e hle motho a tee a ka nna tsa ma pitso ya gona team ya he ya batho ba bakae 4-5 ka e ka e mo. So re tla e bona. So nna ke I'm not for pitso ke a jo di mare di yo tsa tsile. I'm not for pitso. Pitso o fitlo ba fana ba fana e mo khabathile. I'm not for pitso nge le ka pitso a tlo ba pala diski ya South Africa ha e so ba etsetse letho ba di bapadi tsa South Africa di ya Europe tse yang di khutla ka pele boholo ha ba ile le Europe mane ba tle bona Europe e tletse ka di bapadi tsa dinaha tsena tseng ata tsa Africa ha o sheba Senegal le motho a tio gona squad sa yena o sheba gona ba bapala ka e boholo ba bapala go ke bona ke shebile le bo Ivory Coast ke shebile mfanane yan Diomande ke a rutata o tikino ke sehlopha sa Real Madrid ona tse kwa ho hle mona ke dihlopha tsa so nna ke tsa ka re bolo ya South Africa ai khona bolo ya South Africa ha e soka e tsa letho ha re bua nnete e ya faila Europe ke mo gona le o reke ya ba sa reke in Europe la ba Europe ba tla nne ba e mona na bo Royal Union ene ba palong ke bo mo fukeng ho tla uwa bo Club Brugge ho tla uwa because ba thobana bolo ya bona e sale morao ba hloka ho bapala ka tsela eo ba tla phunyeletsa ba ya mane Europe so ha o pitso mosimane o ba padisa bafana bafana bolo ya Afrika borwa e ba hapelang eng e ntseng eng a dilo ko go tshwana ka ona ba le re shapo motho a tee ka tsela e re bapalang ka yena le so thumona Patrice Tuo gore dibapadi tsa rona di fihlele le kinyefeng ena Afrika borwa le ya motsepe foundation championship e tlase e le gore re tseba bolo ona ba but re tseba bolo go fihlela bo emong bo itsentse re tshwanela gore re gole o feta leveling ye re tseba gore dibapadi tsa rona di ikele fela mono be due premiership ya ba fihla ba compete ba bapale ba be sharp mohlomong ba e ba fete ba e bo Europe kwana ba e bo America re tla tshoge re sharp. So now I'm not for Pitso Mosimane ebile a o noka re Bedi McCarthy Makhathi o ntse na dilemo, Makhathi o ntse a ithuta ona le tjantjello ya o ithuta ka bonyane ba hae, ka mangolo a hae, tanki motho a teng, ka exposure a ileng a e fumana ba pala Europe. So nna I would say Makhathi, Makhathi o ne a ba hlole a batlang ka Hugo Bros because o ne a entse dipeelo tse ngata tseo di neng di ba hlole because o ne a batla gore ga ba bapala, o ne a batla gore ga ba bapala moo information e leng teng, go be le information ya bolo Afrika Borwa. Provinceing e nngwe le nngwe o na le batho ba e leng gore ba disitse dibapadi from grassroots level. Europe gotlhe mo dibapadi tsa South Africa di leng teng, e be le go na le batho ba kgonang go trace na weekend ka weekend le agabeke mo di bapalang na ntse di bapala jwang ka bomang, jelo o be le database go kengwe ntho nngwe le nngwe mono. Ko gore o na batla gore dibapadi tse dintse dintse Afrika Borwa tse bapalang ka ntle, dibapadi tse ntseng di gola ka ga gona ya Afrika Borwa, di-provinceng ka fela go be le moo dibapadi tseno go ntse o tlalewa go mammona mammona go tloa di-academing class. So tanki motho a so ba le ba gae kgone e na ga o etuge ke a batlang ka Hugo Bros. Hugo Bros o tlile ka nnete yena a tla ka tsela e fapaneng. So nna ga ke gane mabedi ya PCF ebile ga ke go wa fosa, but nna ke re personally I'm not for Pitso, ke a gana Pitso le ona ba le gore ebe Pitso ona le ntho e fetang selemo a dutse fela. E se tshwanela go jetsa ntho nngwe motho a
0: temodimande
6: ya kabatele
0: selena go a sa keng
6: e motho a te ntho ena gore be o na le go feta selemo a dutse fela e re ga a sa le demandeng jwale ka tsela ya pele ebile le asia
0: ga
6: e sa le ya motho a
0: batlayona
6: o e fuma nna a go fe beny kapo ba bang motho a teng. I'm not for Pitso. Che, lona e be le for Pitso. Ha re le hanela, ha re le fositse banna.
0: Sekela o manyang bana ba bang ba sa dumela le lona ka Pitso.
6: O go ntse o to me myself and I. I'm not for Pitso. Ke a hana. Ke a mo hlompha ile coach but for bafana bafana. Hona le ke utlwa ntate Gladden McKenzie, ntate Gladden McKenzie le. O re he hona rale bo Didier ya nene a qetang go theo o kena Zidane. Mane France. Ke ba nene ba habile ba ba jama pa lefatshe dina ha di ba pala ka batho ba bo bona. Yes, ba pala ka batho ba bo bona taba go gona ke mang. So I Pitso fa bafana bafana a ntse ke hana bile ke tladula ke hana ibile le bafana bona le batho ba neng ba ga ba ile yo a Pitso a eng ka fela e kwetlisa se ke tla e shebella ke le mogao mane nna nna tla e shebella ke le mogao mane motho mo ntse o tla etsa mpha mo hlolo, but I'm not for Pitso nna ke hana.
0: Oh,
6: la sidula sa mohlolo.
0: Di pala motho. Ela sidula sa. Se mohlotsi.
6: Se mohlotsi motho. Ya, se mohlotsi motho ati. Se mohlotsi, se mohlotsi, se mohlotsi.
0: Aba khutsi ba bang ke ba ile makutsi ba fara fana le
6: bo. Dangi motho ati. Ha se mohlotsi, ha se mohlotsi. Ba bona PCF ba rekela o tsana re shebo go nata ba ditse ma ka tsela mofuta ofenga. Mo go tshwa sa pasa Kaizer Chiefs o bontsitse ka nnete gore ka mora losa ya ne ya a se hlopa sa Golden Arrows ha ba pala le sona mane ho MTN 8 ya re. Ne re batla gore re all the way re hape.
0: Chiefs ke team fela motho ati. Chiefs. Ah, ke timi fela motseng.
6: Ba thata botho ati. Le ya re, ei, u dingela go batla gutla ka nnete ya re. La ile mona he re hlotse ba ditsena tsa MTN 8 ke dumela gore re tla gutla ka nnete. Papa ditsena tsa league o sana le Kali Knockout o sana le Nedbank Cup. Me ya re ka nnete he. Ba tla gutla ba bona gore na ba sebetsa ka tsela mofuta ofe mo PC FM. U bontsi tsa re se ba parisana so tweng ke la ngeli ke pili ya re. Mfare na physically a so ka ba leveling yena paetseng ya fitness ya re physically ha so ka ba mnate ka nnete a re bile letsele ba bapalang ka yena style fela so bapalang sehlopheng sa Kaizer Chiefs o tla tshwanela gore ya tlo batla adjust ha holo ka mo khodi taba le dikati mo bra PCF FM a re ho sana le a lot of work e tshwanela ngwe tswa ho lang ke lihle hore ka nnete tla tse bo ba boemong ba hore a perform hantle sehlopheng sa Kaizer Chiefs le physically a be shaping e leng hore e nepaetseng mabra PC FM mme re tla bona he gore na taba di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Mokapteni Brandon Peterson motho yona o ikorile motho a teng tse ke tshwabiwa lo letsatsi le ae bole yone e ka kueng ke rauweng ke shase motho o ne a ile pele itse gatla go ja e tloela ke dumela e ka be fetile batho ba male ba bua ka netsatsi e ka ba ka tshokaga ne ntse ke bua ka taba ena le motho a teba a tsaya motho oo go ja o tloetse bolo yo e tlile ka be theoile a feta mono jale ke eno a le ka o ithiba wa bona palmo ena ga ere gore ke yone e isang ka ne teng ka moo che positioneng ya gae ga re tsebe gona motlhomong o na kgethile gore a ye pele gobaneng mobra PC FM jale o itse ka nete o a tseba gorena go ba captain ya setlhopha se se kalo ka Kaizer Chiefs ne a gonkang mme ka nnete ya go malalala o tsoge a leade koloi ena ka nnete ya ntate Chentšha Egolova ka mokgodi taba le le ka teng mobra PC FM e re ke tla bona ga gorena taba di tsamaya ka tsela mafuta ofeng mokwetlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdeslam Moadu ore ha e lantle ona bale tjena ga ke tlo tla ke cekisa nnaka ore ke tlo seta scheme ka o cekisa kapo sebeletsa di-favora se ntho e ke tlo e etsa re ke tlo qoba phoso e kileng ka etsa last season ha season e qala a re ke latlhetswe ke papadi tse pedi tsa pele a re ga nka ya ka gore na ke cekisa mang di-favor ke di etsetsa mang ga ke etsa scheme sa ka re ga e tlo tleba bobebe a re le naana o ne o le monate ga ke tshwanela go tsamaya ka di-bodyguard tse leshome le motsomong 11 ka ofela e ka ga qeta o latlhela dipapadi se ntse pedi tsa pele ya go kodisa Pirates le Chiefs motho ate a se fela a le a re o le o phomola a season e fela batho ba sa utlwisise o jwa bjale motho ate o ne a sa katwa ke batho ba 11 ka mora o latlhetwa dipapadi tse ntse pedi tsa pele le gore batshetsi ba Orlando Pirates ne se ba itse wena re tla o etsa drinki fela a sana le bodikate le botapelo qoki ka nnete motho a tee jalo gore ga ikgo so ntho engwe gape e kileng ka e utlwa motho a tee ke ya gore papading ya go qetela ya last season yane ya Pirates le Obi College go thoo no tuke motho a tee dressing room go thoo no tuke a se fela wadu itlile o ne a batla go tsamaya ga ntse are o ne o recharge etse itlile o ne a batla go tsamaya gobane gotho papading eno e ka he ke Mpumi Khoza wa mmona yere eno wa ntate Khoza go thoo na kene ya ba uale le ena ke ka half time ya ba uelo o batla go ra bua di dibapadi ka ntsena coach ba tla go bua di dibapadi bele le ena ya mo chesa ka mana o batla go hapa mo hopaliki go thona ba go watswa wa duka mo ha ke nna mo kwetlisi mo na ya ya bona o tletela le Obit College ya sezene uale ke bona ba bona go ha ga sa buine mo hopaliki wa tsama Sundown se sentse le ka pele ka mane jwale ka nnete a bua mono Mpumi Khoza ya ba wa kwata mo kwetlisi ya utlwa gore bele o nka sebaka saka se ke tshwanelang gore ke etse tsena a go watswa ya ba bile ba tshwanela gore ba intervene ba bangwe ba thibo ga e mokwetlisi se ka tswa Mpumi o nampa re fela le yena a latlhele ya ba e ba mo fereferang thile a eme e fedile so nnete ko gore go ane ga ana a re ga sho ebile a tsamaya gae etlhe nnete o ne a tsamaya empa e le gore cheba Orlando Pirates ba le ba bua le yena gore e monna se ka enka tsena he ga re sebetse re ye pele ka mokgwa ditaba le di ka teng tata o boima papading ya bolo ya maoto mona mbaore fisa femo mme re tla bona ge gore na taba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng season ke ene e kadile re tla bona monga dikgadoso wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns o itse ka nnete Mamelodi Sundowns ga e so ka e ba sharp le yena ka nnete o tshilwa re ga e le ntle Sundowns allright motho ati o itse Sundowns ga e so be monate aga Sundowns re e bone physically a ga re so ka re ba monate ka nnete le a bona le lona gore a ga so ka ba grande ka mokgwa ditaba le di ka teng ntse re tlhoka gore re etse sepanenyana se mmoja gore ka nnete re etse sharpen up e le gore re be monate a re kena fela re thelenge fela re tsamaye fela ka mokgwa ditaba le di ka teng a re empa gentse re le ka go sebetsana le tsona ge bone gore na di tla tsamaya jwang tsatsi le ka jeno ebile ba apala le setlhopha sa TS Galaxy Kaizer Chiefs ba apala le setlhopha sa sekukhuni yo sane Orlando Pirates tla ba apala le ya Mazulu ebe mafelong a beke Kaizer Chiefs tla bapala le Mamelodi Sundowns mafelong a beke ana kapo ene re yang re lebile mabre PFM tla bapala le setlhopha sa Mamelodi Sundowns re tabana na gata ma jwang monna pula saleng ka bana ka stopeng sa Mamelodi Sundowns o thonga dile saleng le ha uwa for pre-season ne sentse le mathata rale o ntsa sa kwetlo ka thoko ka kwana o ntsa iketsa dintho mo a le mo rale hey ka bana le bona ba kwetlisi ya ba mana tiki taba yenu mabra pisa fema ka mogodi taba le ka teng fela nnete go monna pula saleng ntsa sa kwetlile di bapadi tedi o ngadile le motho eno o bona ala ka nnete ai ile motho ile ngore personality ya hae thata ga tsela lang kana go engata sa bapalo ho lana Pirates o qetelletsa loan yetse ho biti Sundowns ya mata Pirates ya mogikisa batho ba kwata ntate Khoza yena ke a tseba nnete sa lo ga a je mosha ntate Khoza a bona go motho enwa discipline e se le mpe o sa kula ke le long ke bile Jesu o kula ke motho a sa sna maikemisetso a o sebetsa hantle wa hlabaloko le yena ntate Evan Khoza ka mogodi taba le di ka teng ba bra PCFM rale re tla bona he gore na taba di tsamaya ka tsela mafuta ofeng ba bra PCFM re tla bona gore na taba di tsamaya ka tsela mafuta ofeng mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns yena Kadoso o ntse a buile gape ka nnete ya gae ga e le ntle ke tlo etsa dibapadi tsena tse hlang tsena tse ntseng di nyoloa tsela tsentseng di tlhaelela favor ka gore ke ba kenye tla kenya motho a tshwanelang gore a kene a deservang gore a kene ka bagodi tebale di ka teng. Sebaparisane se bitswang Gampani Elungu ke yena ko ileng winning goal, setse di-second tse fela pele Pirates e tlo ya di-penalting le setlhopha sane sa Durban City mabre PC FM. O itse goal eo o e dedicatelang tato wa gae a nang le kgwedi tse pedi a fokaetse mabre PC FM ka mogodi tebale di ka teng. A re ntate o na le kgwedi tse pedi a fokaetse, mme goal ena ke e dedicatela ena ka mogodi tebale di ka teng. Mabre PC FM e re ona mo notle ke bontsha gore mokotisi wa setlhopha sa Durban City e leng Khalil Ben Youssefa o tlotse kolodo Pirates 2-1 papading tseno tsa MTN 8. Mme ntho a e buileng ke ya gore rona bakwetlisi o latela mosebetsi wa rona, re batho ba e leng gore ga re fitlha mosebetsing ga re buile di-touch case e be re ntsha diphatlhwa ka ofela, re beya dintho tsa rona ka ofela, re ya dipaka e be re ya chile. Gobane ga o le mokwetlisi o ka tsamaya anytime o ka tsamaya ele ya re. Empa he setlhopheng sena sa Durban City ba itse ba fana ka 15 games le gore ke ntho e kang half ya season gore ba tle ba tsho ka nnete gore na he mona re bona o ntse o tsamaya jwang a re. Mme ka nnete he ba tlang jaja after 15 games ka gona re tla bona nata ba di tla tsamaya jwang. A ba ntse ba bothetsa Khalil, 15 e ngata e ka nna ga ka mora 5 ao bona ba sa bone na o e tsalang ka wena ao ya ba ke phetho ka nnete ba o lokolla. Mme re fete mabre PC FM Amazulu ke le ka re le ga tsho le motho a tile a betswa 4-3 ke setlhopha sa Sekukuni mabre PC FM. Jale re bone gore ntse ba tsho ba re Sundowns tsa tsatsing la ka jeno e ka re TS Galaxy ke yone e tla ya le matla o feta. Ke bone gore mabre Sundowns jole ka monga dikhado so a itse physically ntse ba se monatenyana ntse ba soka ba jela ese team Bernard Parker yena o bontshitse ka nnete re ha ga bapala le ga bapala papadi ya bona ya pele ana ba entseng ebile 2-2 ne bapala le Amazulu ba betse 2-2 mabre PC FM ntse ebile ba tlhaya morao o bontshitse ka nnete a re hei a e le hantle re greatile menyatla e lekaneng fela he ga re a kora. Goalkeeper ya rona o entse phoso yeo re e bone nnete e sale ra greate menyatla e mengata fela re a kora re le gona ntse re soka go ba monate akalo, mme ka nnete re tla sebeletsa gore re bone ka nnete gore dintho di ba monate di ba kao fela jle re tla bona he gore na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta ofeng mabre PC FM re tla bona gore na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta ofeng. Kamane ka Europa kamane ke bone gore mathata gape bana mathata Real Madrid re itsenkile Diomande ke mfanana monyane Diomande o re bolekae 1920 kae kae gona mono mabre PC FM jale. Setlhopha sa Barcelona ntse sokola striker ga man a ba sokola gona ba le sebile ba re ba ka nna ba lata mfanano wa Argentina Lautaro Martinez kapo Lautaro Martinez ai se ke bone di-striker tse ba buang ka tsona tse fetang tlhano tseo ba ntseng ba bua ka tsona baleke ai ba hula ka thata. Empa ditaba tse ba nate ka setlhopheng sa Barcelona ke tseno tsa mfanana bitswang Rodri ka nnete he o tswa ka mona ka setlhopheng sa Manchester City gore matsatsing a o feta o la record o bulela setlhopha sa Barcelona ka nnete gore he ba ka bua ka taba ya gae setlhopheng sa Barcelona bile re tla bona gore na ha e le hantle taba di tla tsamaya jwang ka nna ba motlhomong se di qetuwe. Empa he re tla bona he mabre PC FM bane setlhopha sana sa Manchester City sona le sona he e ka se ya qeta le mfanane mabre PC FM le mfanane wa Alil mfanane wa Morocco e leng Ayub Ebouadi ka mogodi taba le di ka teng fela ga o tlo ba thata ga o tlo ba bobebe akalo ka nnete. Mabre PC FM o tlo ba bobe hakalokalo gore bua di a fitlha ba sa ba monate a kena di eteng tsa motho e kang Rodri tjena ka mokgwa ditaba le di ka teng Mabre PC FM. Mme ke bone gore taba ena ya gore Rodri Real Madrid a ya kgona gore e monke ehle e kwatise Jose Mourinho, ehle e kwatisitse Jose Mourinho ka mokgwa ditaba le di ka teng Mabre PC FM. Jle re tla bona gore na ditaba di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng, re tla bona Mabre PC FM gore na ditaba di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng. Mabre PC FM a re e mona go kopane between 6 and 7 se re betsa local slacker Mamelodi Sundowns re tla e bona he tsatsing la ka jeno Mabre PC FM a bapala le setlhopha seno sa TS Galaxy. A tlo fetuwa motho a tee, a tlo fetuwa. Motlho mongwe o sane ba ka gutlela but a tlo tla fetuwa bosibu
0: mbona
6: Sundowns ha ya bapala papadi ya pele Sundowns ka weekend motho a tee tsatsi e ke Polokwane City Stellenbosch 7:30 TS Galaxy Mamelodi Sundowns 7:30 jale TS Galaxy YouTube ba petele Mamelodi Sundowns dipapadi tse kae le shomo le mosomong Sundowns hapile 7 TS Galaxy tse tharo e le nngwe ya ba draw fela yelo ho thu papadi ntse nne tse 50 motho wa tee tsa haufinyane tse nne Cheers Galaxy happy le tsetago Sundowns e lengwe. Jwale re tla bona he gore na di tla tsa maka. E tshwedi se Sundowns mo hopa league last season ba padinya o qetela. Ya ba feeling ya Orlando Pirates taba ene jwale re tla bona na di tla tsa maka. Mo re PC FM ke tswile hle 605.
7: Yes, official welcome. It's Africa's first welcome.
3: We must say you like it for the Pirates.
4: Jamona! Happy Chair, number one right back, Yama Pagani, Fred Mulu, Mutsieti, Babino, Babarata.
5: The Papadi who PCFM.
0: Ke metsotso e shoma le metsotso e seng fela ka bilorenyane ya botshelela Berismo take us home boy. I'm coming
8: home. DJ Boots and Mapumbo Monday to Thursday 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: ra PCF mo shabara ko ke metsotso e mashume a mabriya ntapelo ho horwa ya bo supa ha ke le bo khaitsedi ya ka mo ra PCF ma tibelo ja ne ka ditebatse ba dinga manate ya ka lo tsa 630 kora ha ntate group nga tse khubedi mo ra PCF ma ka le bitse ka tetela fane ke phumo ke tsamana hape ka le bitse le mic check ke mo check ana ke check lo shena ke na bige each of them airwaves so mpatla mane Facebook o mphumana ke le tetela mo check ana mic check o mpatla mane TikTok o mphumana ke le tetela mo check ana mic check ka ona mo ke le nye TV hona te mono mo ra PCF Harba tsaka ba ka tsaka go re ya ka mane ka di atseng ka bana go kopane le ntate Gabo. Ntate Gabo.
1: Mike Chaka.
0: O phetse wa ntate wa ka.
1: Wa tla bra wa Mike Chaka.
0: Ha mona nanze go ditotomela tshi.
1: Good dad. Ha ho ama khae.
0: Good dad.
1: Ja.
0: Ha mona te fela ntate wa ka go re for na di telenga ka njai.
1: Ah Mike Chaka, weekend dinner le tsang ho yone na. Ena la 9 August ne re bapalla mono e le ke netse re bapalla ka hiso e bile le final tsa teng re qetena
0: ehe
1: ehe me re le like tshimitse ka bantse go bedi mo tsene dikene mo tse e tsene dikene mono
0: aha
1: dimintse no ra bana stopa sa coaching ga bana stopa sa RSL ga bana stopa sa LDF ra bana stopa sa MCC ga bana stopa sa Madi ra bana stopa sa di Odi ga bana Mayor ra bana Tigers me di de tsaya magatse le tsenana ho di quarter final stage ri le ga bana tshuting e bapala le RSL ka ba tshuting e gagatha RSL hampe ka dinthatse di shumele metso robong ha RSL la nka fela tse di shumele metso tsheletseng ya ba re bana stopa sa LDF sa bapala stopa sa MCC ka ba stopa seno sa LDF seng ka dinthatse ro tse di shumele metso robong ya ba MCC eng ka di tlhopa tse di shumele metso tsheletseng ya ba re bona Madi e bapala le di Odi Yodi ile a ipabola ka dintlha tse le shumele metso e robong ya ba Omadi ile a ipabola ka dintlha tse le shumele metso e robong ha di Odi lang ka dintlha tse ka ba ntse le shumele metso e mmedi ga bana stopa sa Mia sa bana stopa sa Tigers a le teng Mia la ba pala hantle mono ya tla di dintlha tse le shumele metso e robong ha Tigers ile ya tla le dintlha tse le shumele metso tsheletseng ya ba re fetela mothating o ka pele wa di semi-finale wa di semi-final stage bori le rabana mane bo tshuting ene wa tla resele ya ba tshuting ile ya tla resele me ya fetela mona di semi final stage ya ba LDF ne ba pala MCC ya ba LDF e pabola ya fetela semi final stage ga bana stopa sa Madi di Jodi ka ba Madi ke mane mela ya fetela e feta e kena ho semi final stage ya ba re bana stopa sa Mayor se ne se ba pala le Tigers ya ba stopa sa Mayor se fetela ho semi final stage jwale ha re tloa mono re ile ra ho palwa ka nnete Mike Checker ditlhopha tsena ha di le tsenana ka botsona ba tsona ile ga ya mane mone se re ga ho final stage me final stage mono ho lawa ho be ho bane re la ga bona di final tsa rona ho bapala sehlopha sa LDF le sehlopha sa Madi me se hlopha sa Madi se le South Trustopa sa LDF ka dintlha tse le shumele metso robong ya ba LDF e ba di dintlha tse le shumele ka bang le shumele metso mmedi ya ba re bona stopa sa Tuting se la sa tle ya ho feta le sona se ba pala le stopa sa Mayor me Mayor ile ya ema mo la dintlha tse le shumele metso robong a Tuting ile yang ka dintlha tse supileng go hona mo re he di final staging ke ba le melo go Madi ile ba ena mohlodi wa gona ya ba boemo ba bobedi re bona stopa sa LDF boemo ba ba ga bona stopa sa Mayor ya ba boemo ba bone re bona stopa sa Kuti
0: mhm
1: ke tsela ile ntse ba ka yona fela he la le lo Mike Checker e ile Madi ke yena mohlodi wa league yena ene ge ba pala bona otho ke Kahiso league
0: Madi
1: itse stopa sa dithabane mono ntate a he se sebi a o peta ba fana ba no go wa o peta mono Mike Checker ha o bapala
0: o ke ba dithabane
1: e ke ba di tsabane
0: bile bile ba ipitsa Madi
1: e bile ba ipitsa Madi
0: ba ntsha Madi
1: e ba baibe ha baibe ha baibe ha holo lwela
0: eh
1: ya rwela ma checka ba tswa bangata ba tse ba ha ba ke ba ile ba tshekela stopa sena sa Madi ba lo ho ikwetse kwetisa le bona mono a tshe ho wa ho be ha holo
0: ke majita ka police le ba tswa holo
1: e ba tswa ba holo ke ba tswa ba holo me
0: tswa ba holo
1: eh ka go tsheveni tshentse bana le bajita ntse nga batla ge le ba se baholo ba sa re siha ka lona lo wena Mike Check
0: ehe
1: ehe e ya Mike Check ka le he fela he ke boholo ke batla itse go ya thaba go holo ka le experience e ng
0: batla ke ha
1: itse
0: ba totomela
1: ba totomela ba ba be ha holo matcheka
0: abana te fela ona le tournament o go ntjwetse le khete le butse re sha round
1: ah bana botata ba itjeka re itlogotsi yo bana go di nyena etla mona na le mofani e montse re mo emetse a ka nna nga retsa hantle hang hang ha dikala ke tla o tsitsinya o go sha pe round e bore le butse
0: ah mona te fela re tla tanda go kgaba go le bile o mena ha
1: thank you matcheka
0: thank you dad
1: thank you dad
0: ay good dad
1: dad
0: ha mona te fela
1: I'm not a fella.
0: I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. I'm not a fella. Hey, ready, bone. All right, I can. If you, ich, ready to change my profession? Ready to change a fella? Capri Capri, ready, bone. Hey, horna. Hey, tabari chama joa. Hey, la pisto. Ne, yo, yinga zina za la pisto. Hey, my profession. Empa hey, ready to change a bone fella? Hey, horna. Taba tsa gona ditsamaya jwa mabre Peace FM bone fela gore na taba tsa gona ditsamaya ka tsela mofuta ofeng mabre Peace FM ka ka ka fela hena di vaya ka njana ya go bona gore na di vaya ka njana re ke itse tsena fela ke bona mo mamedi wa Peace FM re ke itse tsena fela ke bona gore na taba tsa gona mo na dikare mo na fela ka ka tsako ke bona fela ka ka tsako he gore na dikare mo na re ka di fumana mo na ka ka tsako fela mabre Peace FM na lotlo nne tsenje ene tsi ba pala mo na ya bo la pisto mona he good lore re ba hlotswe 4-2 di penalty ma ya me kokong di spot kick ba bra pisto FM 4-2 me kokong mari di spot kick ka mo go di tabaletsa ba ding ka teng ya dilaphalapa bo ne tate la bila bitse ba thotswa Africa borwa ba le bangata la ba hae mona e hlele monyaka wa menyaka hlele monyaka wa menyaka ba bra pisto FM jwale he re tla bona go bona taba tsa maka tsa mofuta ofeng re ke tse tsene mo bra Peace FM ka botlhokwa fela he ke mathe re ke mathe fela mo bra Peace FM ke tse tsena he ke go tlotla tsa PLMC ka mona ile papa di ya kala mo bra Peace FM ka di 22 fela papa di tsama pa di ya kala ga tsa hore weekend tse pedi tse fitileng hore ba pala tsane tsa Alliance Cup he ke tsa pre-season Alliance Challenge ya ke ne pe ke Alliance Challenge mabre Peace FM lwale re tla bona he horna tsena tsa le gidi kala ka tsela mofuta ofeng tla be se go fa tsona horna di eme ka tsela mofuta ofeng o nke ke la tete balo mona he mabre Peace FM re tlo bua ka ditaba tsena tsa PLMC he nna le taba tsenga ta ka mana ka PLMC ka mana ai sa lo qala ka tsane tsa ntate meetine ha ya ba ba le ntotse ngata ka mono ha yona ba le jina ke mathata etsa o ipotse dipotso horna Highland and Tunega PLMC, now it's all about soccer. You brought over here. She owned a little boat, Takamo, where it's all anger when I got PLMC, a mother piece of Femo when I was an editor. Evangel, suppose it.
1: I'm
0: not the fellow, I'm not the fair.
1: Why I want this?
0: Outiaka, I want to have a Santa de Maitene, Yodin, Tate Maitene, Abaukadu, Raukor, I come on a slay, Wahulano, Watsekisano, Nenemban to Gena, Hulavaro, Nakamona, Selling Litsonata Huka, Kauka said you contemplate Dorna, Loronari, Zamorilin Tame, Huetsa Halagrang, Huetsa Halagrang, Nenon what to AG Amukena, Nenon what to Ingral or Sosatiborna. Ha ile hantle ho etsa hala jwang ha o no tshwanetse ho etsa hala jwang ka mona ka PMC o bula neng khale ba neng ba tshwere ne ba gata ho le fa he ke tshwere tsa ntse itseng ka le bakala le South Football Association ha re etsa tjena ibile ba bua ka taba yana ya hana e bitswang yena o ikemela hana e bitswang autonomy
1: re se itsa le ntla se go wanda te mo lo thunki ke autonomy bo ikemela
0: e ba Lele ba ga hona autonomy. Kala ha se ba etsa tjena ho so ipotsa ho gona. Ke bona batho ba nentse ba lla ka ho gona autonomy. Bona ba ba ntse ba etsa. O etsa lamba Joseland.
2: Ngwaneso o tla gopola gore ke dibekenyana ga e ba ga di atamele kgwedi mo setlhopha sa leodi seng sae sa qeto ka toka ka nnete ka molao ba sebedisa molao gore ba hule setho sa bona. Setho sa bona ke mang? Ke ntate Hlompho Maitene ya ileng a kena a ne a kena a thontswe a sa moding kwana ga a ta iketela setulo seno.
0: A ka tlhele kale go yone ele ka gore ka molao ntate Hlompho Maitene o kene a kena ka diodi gwa e tsagala jwang molao ona o reng o e baleng ba o latela tlennere
2: molao a ke reakene dibe tsa motswale mo ka jale bebele ke sita o e kouta ka diverse nne ke re chapter mang but molao
0: a re dituelele bo advocate mamman tseno ge re ipuele ka gona
2: eyatat molao ore ditlhopha tsena tse lesomele metso seletseng ka ofela tsa leke golo ba na le tokelo ya go thonya kemedi ya bona go ya dikgethong tsa Premier League ke go ba bona mme ga ba se ba bathontsi batho ba re ba ile go ema ka mole ele representative kapa dinominere ke bitsaleng tse lena e le baikiti baikitedio ba tlhaa
0: ditlhopheng
2: e sena se bolela go tebalwa ka thongwa ke manonyane Mike ka thongwa ke matlama mang a ka thongwa ke mang go tsa mo re emela ka mane jale e be motho ene o tla tlhola dikgetho ke molao wa Premier League ke tsho jalo mme go thwe leake ena ga e lekena e bopiwa ka ditho tse ka bang tse supileng ka ofela mme go tla kgetha ditho tse supileng ka ofela di tla ba gobedi ka enwa ya sa voting e leng o tlhaa ka mane ka lesupilo association e leng ex official member o itsa jalo ga kala bitsa ex official member wa tseba mochekana gore segoa se se re a eno ke ena ga a gete fela go dula le teng e le go jetsa bano ba NEC ka mane gona go ntse go etsagala jwang ka gaga tsamaiso ya lekegolo mme rio di ne sebedisa molao gona ka mone ko gopola ka tlhoo bana gona gela ga o bua gangata le gangata le magagantse re bua ka ona gangata ona wa 8.4 ya mone e bontsha go ditlhopha di na le tokelo ya go di ka hula beng ba tsona ka gaga Premier League ka nako e bona ba batlang gona o sebedisa lentswe ene mme dio di sebeditse molao ono o hulang ntate Maitene ke mo gona kegeng ka molao mamedi a utlwe wa PCFM go gere ka molao ya ba dio di ya mo hula dio di ga e se mo hutse ke a tseba gore ditimi tsena tse lesomele metso seletseng kapa ke re lesomele metso e metlhano wane dio di ne se kagolo a ke re bonane ba hula motho wa bona ba ile ba bokana ka mono pele ya ba bafika ba ba le kopano ya bona ngwene wa kopano ba kopane le PLMC ya ba difapa tsela ka gobane ba ga batho bona ke gona ba kgethileng batho bana ge ba kgethi mme dio di ke ke a reetsa kalo bane motho ena a se re mo kgethile mola e se re wa gona ke gana monyakanyaka ja qala teng ba motho eno e se re wa gona o kgethiwe ke gona ka kotlosisa o tlhe mochekana motho ga o se o mo kgethi o tla bona gore ga o sana taolo go yena ke go one ga o sana taolo go yena e se le motho ko o sa diphati tsa dipolotiki ga o kgethie motho ena a sa re kamana kapaa ka ba modia ka mona o sa lwitse ka mana ake so e jalo jale ya ba lefa ere letlabele tlola molao ga le etsa jalo ya ke lefa e na le maata ke le phiola yona le e na le maata ya ba ere PLMC ka ditlhopha tsa lona ga le nepe kenya molao o na sebetseng wa diodi diodi e batla go dira setho sa yona mme ke tokela ya yona go etsa batho ya ba PLMC e etsa jalo ntate e fetisa ntate nokwane letsie o a kena ka PLMC jale kgang e tlaa mane mo PLMC yona ka maata e se e fetisetsa ntate nokwane setulong sa ntate Maitene ko ona o mo fetiseletsang setulong se bootelwang gantinyane jalo o ka bitsa seboka sa wage bo ntate tlogong ge tlo o shebisana ntaba ke ena gorena how so o le
0: tengke
2: etsa jwang e se e le rona ba ka fanang ka talo gona jale go etsala ja ya ba PLMC mo fetisetsa setulong seno jale e setse e le mone mo e bakeni ga le gona re sala re makala ge ae motho ga gona copy and paste e le motho ena a sa re ka mola setulo se ra se ka contestelwa e se e le seboka se ka fanang ka taolo ya gona hua le kae osiwa le kae jale ke mane moge o kalang go ngangisano ka melao jale he o kala go ngangisano jale go e motsa a eno a ka kena melao ya ka kena bang a ka etsa moa a ka etsa empa ndantate tsebo nyaka kapa kutuse nyaka kore le fa e bona e sa tsebe ditaba tsena tsa gore e tlile motho eo kapa ntate nokwane o sa fetise jo setulong seno ke mane mo ditlhopha o e dikadileng go kwata gona jale ga o se o fetisa motho yo moo ke mang o kgethiwe ke mang o tlo o busa bo mang ga o etsagala jwang ke yona mo taba e leng teng maxaka ke ka le mo gotaba dintse di
0: etsaaeraonto o e buang ke gore ditlhopha tsena tse lesomelemetsotsheletseng tsona di tla latlhela ga di qeta go latlhela e se le gona ga ba latlhetswe mang wankobe wa kae jalo jwang
2: tanki ntate
0: e ne le go fela tlhoome ke eno wa ka mona badhale ka mona ke gona ba tla tsho gona a dule studio sefeng e seng automatically a ba sa ikela studion se eleng gore se ya contestelwa ga se kgethela
2: tanki 8.4 ebile ga o keta go 8.4 ya re motho team e ka hula ya ba ya kenya wa yone ga e re automatically ga e ba motho yone ona sa letse studion se itseng o tla kena go se itseng ai tshudwalo e thodzivela mme vela ha u te tevela mo rusha ba 8.6 h kana ke sa sinyana go ya mame ba PCFM
0: ha gona na gona na go ba njose gona le 5 minutes ena hle ke di
2: ye okay ndat 8.6 was on a hearing iri eh hai ba se tho se ka sa sia le fatsana le ka kwana ka pa sa itukulla ka pa team ya ha ya gele ke itse se gatsa ba tata ka makata tata ka makasa ke example a ke se dot me ha ya gele ke itwa ka pa motho wa lelekwa go tlo ka pa ho etsa hala eng ka iseng eng ka ba ntho e se ka ba tse ding tse ka latela ka ba iseng ka ga tsela tela ha ire ke bua se go wa hand that go some other cause a ke wa go tsisa go tla tsitulo seno tse ka mo di tla contesterwa go tla ba di dikgetho position eo e tla contesterwa ile nyane e hlile fa di merang gore that mo habine re bua le nna ba bona a re a hle ha hona le setulo se jwalo ere o ona se mo tsela ntse o bala 8.4 ka e kopola le 8.6 ga ke tsena ka se se a gente e bitswa nye o re o di bala mo ere o 8.4 ntse se le dire tsho ba ka hula ha ba bona neng o ba o ka hula se to ba ne ba e tsaka ha sa a tlo dikiri kgeto mo timing ya rona it means ha o sa emetse bo mang ka bona because ha sa le ka timing ke mana mo tlo le ka mo hula he jwale wa go 8.4 ntse le tsho ba le teng mane 8.6 mane inze go di tsireletsa di tlhopha le tsamaiso ga re setulo seno di nne di kgethelwe ga o na le sebo ga o na le setlho se teng ko nne dicontestelwe jale ke yona ntho e re kelang gore e etsagale PLMC Maitheka jale e ba le ya seboka e postpone ke o gona o postpone o bane mo setšhetši sa seboka gobane jale ga o na le crisis ena o nang le yona gona jale se bitse ba re batla go fa tsela gona o ya le kae batla ka direction keno o tsiwa le motho ga ge tswele motho jale o gana go ya o hana go ya teng e hana go ya seboke taba ko ona mere gobane o sa ye sebokeng ntse ba retsisa structure se feng ga o tlhoka le structure ga e bane le modula setulo a sobewe ga e bane leng rere ga ona motatsi wa yore ga bane dikutsi motatsi a kere jale ga o fita ka sebokeng ka mola jale seboka se tla gago o fa direction ya gona o swere kae ga o le tsena se le ona jale ka mola ebe jale ga o se entswe direction e ne tsweleng kana re PLMC e tlebe le teng kanako ne tlebe se ebitsa lefa gore a boemo mo teng ke bona ee ya nta
0: allright hi re tla di bona banjos re tla di bona gore na di tla felela kae tokomane eno ke e fue e telele mona
2: ee
0: ya jore ne bile batshulo ntse ba go shebe section 9 mono o shebe article 37 o shebe tse itseng jole ke a bona gore e tokomane ga di ke ena mona e teng mona go nna ke a e bona gore ei ya tala mona e kala e tloa fela ya bona ke section 1 general provisions 2 membership competition ya bona e tshwere almost a ntho e nngwe le
2: nngwe e tshwere ntho e nngwe le nngwe a ka ke batla motsotswana fela ngwane zo kere ga o ka sheba molao wa 45 wa lesekulo association ko ona o theyang dikomišana tsela ke maare bo ntate mogapi a geng qeto e nngwe le nngwe e tswang ka PLMC ka mane e tla tlameya tlo tempelelwa ke mogato o tsamaisang papadi ya bola motho ka komiti e kgolo ya phethagaso e leng gore change e nngwe le nngwe le nngwe e tsagalang ka mono e tla tlameya e lo tempelwa ka mana ke mo gona na bontsha gore PLMC ne batla go coopta ka sonta hantle ba thotse go coopta because ga bana matla go etsa ja option ga ba etsa ka mono ba lokela go ba etse application go mang o lefa gore aga cooptile matšhaka ge mokensi ka mona jale fa e dumele kapa e ha ga ke gobo the fa e dumele kapa e hana so ke ne ke leka go ke bontshe mono gore jale PLMC ntwane jelo o la bua kana go qala gore autonomy e tlile ga ya ikemela ke setse diqeto ka go yona e ntse di tlameya go nne di o fetela ka mana ee ya ntate
0: a ge le boile ga golo banjo se re tere di ise re shebe gore na go etsala jwang ai ma wena oka go etsala jwang go na le re a bua le bona batho ba re a bua ba tshwa ke ga e le gantle ba sulafaletse batho ba ka mo
2: basulafaletse mike check wa tsewana ke nkobese mike check ntho nngwe ga ge etsa jela ke batla se ke bua in general fela kere ge batla ge beya boro tlokotsing because ketelong ya letsatsi ntho otong e PLMC kapa papadi ya bora maoto e golo motho e mong le e mong e golo go nna le wena le bona bare ba e tsamaisang e golo go bona empa jela ga o se o gakalela matleng o romelela message o fosaetseng go bane e leng di-sponsora tsane se ntse re batla ditirito tsa dikenya letsego ka ga bolongwe a batho ba re ke ba le ba gakaletse ka mona batho ya seokeng ge ntse re bua maitšheka wa bua ke bona bana re sa re mo engwena jale ntse re bua taba tseno batho bana ba mamese bana ba di-sponsor so go sane ba tlare ga ntse o etsala ntho tsa mofuta oe o tlameya o etse ntho o ne re bonete ke itse ka molao ka taba ya motolotsela maitšheka bontate itokololeng go qale botšha le ka nna la gotlela rona itokololeng le qale botšha le tlhalose mabaka a lona gona le tena le le mona mo le leng teng gobaneng
0: Ah, we could do the banjos.
2: Do you want this?

re lebohe Mike Checker mamedina no lekenang ha jwale ke la ditaba ka netsebelisong ya PCFM lona le bitso ka hore ke se hlohlolong ka jeno ke labobedi go redwina ya patro tla matsatsi a le shomele metso o le mong ha ile se le mosona ke sa diketetse pedi mashomba mabedi le metso e tsheletseng mehe wa tseba hore lena ke le tlang ho yena manta ho isa la bohlano ho tloa hore ya bo super chain of tla mana hore nya bo robong me le ka jeno he re sebeditse ha mmoho le basebetsi mmoho ho le hlaisa lena la ka jeno ke bua jwalo ka tebo soto miss fala disenyane tabelang tau tari makutle hla le fa motutsi mmoho le tebello jane la ka lebitso ke thapelo le kanyana ke ne ya ka le tsintu baka ho beela lona moyeng jolo ka mehla ma medi here tla kena jolo ho tsana lane fela pele re kena ho tsona ho tse o ka di lebellang ho lena la ka jeno ke mo rifumanang ho ge se police sa Africa borwa ka jeno se tla le le jalo ha ho a hwa le fika magafong o simolaong ha o fi le Rustenburg province in of west ho bolele jolo bagafi ba se molaong ba le shumele metswe mene ba boholo ba bona eleng basotho ba le sotho o fita fita mono ka o le leng tlhahlobo e ntsenyetswela pele ya malapa a ngwenke moya o matla o ileng wa ama jolo dikarolo tse di ntsana ha maobane e bontsha jolo hore ho fitlhela ha jwale ke malapa a ka ba mashume a tsheletseng a le motsolomong ana le motsolomong a fifo hitsung jolo ke matlo setrike sa mahale suku ke sona se amehileng ka ho fitisisa ka ha ile malapa a mashume a magagwana le metswe tsheletseng a amehileng tsena le tse ding ha re ntse re hatela pele ka lena la setlhotlholong.

ha ho le tjena metsotso e le mehlano ho fogeletse rena ya bosupa re kirele kole jelo nalane ho rena ke difentse ile ntsa itsala ka letsatsi lena mo jwa le khudina a patoneng e hlola letsa matsatsi a le shumele motsolomong me re fumana ho re ka lona letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong le mashome a tsheletseng naha ya Chad ile ya fumana jelo boipuso bo feletseng ho tswa fora e leng se ileng sa fedisa jelo bo emo ba yona ba ho ba kolone ya naha ya fora kapa naha ya France jwa le Francois Tombabaye ile ya ba mo presidente wa pele wa naha eno ha re difeta le tsona tseno re fumana hore nalane re bolela hore ne le kana le tsa sidina selemo ke sekete magolo a robong mashome a robong le metso e mene ha se go khone se dumeng sa

setjhaba se bitswang Ilich Ramez Sanchez ya tsebahalang haholo ka lebitso la Carlos de Jackal o ile ya tshwara jwalo mane Khartoum Sudan mme o tshwara hae o ile wa fedisa jolo dilemo tse ngata tsa ho baleha sepolesa dinaheng tse fapaneng a morao o ile a fetisa jolo mane France mo wa ileng a qoswa le ho ahlolwa ka lebaka la ditlolo tsa molao tse amanang jolo le bogogoni. Ene le kanona tsa tsilena selo mangkesekete magolo a robong le mashume mahlano ha ba ithuti ba bararo ba tswang Johannesburg Africa Borwa ba ile ba itsa jolo nalane ya ho hlwa dithaba ha ba ne ba nyelohela jolo tlorong ya Devil's Tooth eleng le kgato la pele le tlalehilweng jolo ho ire le ho tlo ho be jolo le ketsano ya mofuta o jwalo thaba ena e fumana ha jolo mokolokong wa dithaba tsa Drakensberg mane Africa Borwa. Ha re petele tsena tsana la ne mo re fumanang ho re ne le kalona tsa tsilena sa Simon Sadikiti tse pedi le tshumele metsi medi ya sekhala haholo 2012 mo ile ho re ho ile ho ba le ho re ketla ho lefatshe ka magetlo a mabedi ha o file dropo ya Tabriz ka le bo ya bo prima hona ha ya Iran metsotso e se mekae fela e arohaneng dipakeng ho re ketla hona ho ile ho bola ya batho ba fetang magolo a mararo. Ke bitse tso se pileng re fogaletse ke le hore na ya bo supa ke ka mo le hore ne go hlopetse ka teng o tseno tsa nalane re a feta re kena go tsa machaba mo re fumana ngore mo president wa America Donald Trump o re Washington e re ride ho lefisa Iran matsidiso a dipolao ntweng e ntseng e tswela pele dipakeng tsa yona sena se tla ka mara hore Tehran le yona e etse kopo ya hore America e lefe disenyehelo tse bakileng jwalo ke ntwa ena e le tse ding tsa dipehelo tsa tumellano ya hore motjha o tsamaisang jwalo oli wa Hormuz o bulwe. Ha re kena jelo naheng ya Zambia mo re fumanang hore Zambia e tla leba jelo dikgethong tsa boporesidente ka labone gona bekeng ena mme lena ke lekgetho la pele moporesidente Hagainde Hichilema mo e leng gore o tla tle a qodisane lehlokwa le Brian Mundubile yo ineng e le diathoteng le mo president wa mehleng Edgar Lungu ho ya ka lesedi la banka ya lefatshe dikgetho tsena di tla nakong e leng hore naha ena e tobane le bofuma tlala le dipalo tse hodimo tsa tlhokahalo ya mesebetsi ho feta mona baahi ba fetang diperesente tse 70 ba phela ka ditlhoko tse balwang ho 48 a maloti ka letsatsi. A re fete le tsona tseno re kene jwalo UN mo re fumanang hore tebello ke hore mohlahlami wa mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba kopaneng UN Antonio Guterres a be a kgethilwe ka mphalane ha jwale UN e haufi yalo le ho phethela dikgetho tsa baikiti jwale ramola wa Afrika Borwa e leng Professor Carlos Lopez o re monyetla hore Afrika e ka fumana setulo bongoding bo boholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o a fokola. O tla hopola hore Macky Sall wa naha ya Senegal le Olara Odununu wa Uganda ke bona baikiti ba kontinente ena ya Afrika mme jwale he setsibi tsena kapa mohlophole yona ne ke ba tsa dipolotiki o bontsha hore la ha e le mona baikieta fela menyetla ya bona e a fokola hore ba ka kgethwa jwalo ka e mongwe bona kgethwa jwalo ka mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. A re fetele tsona tseno re kene naheng ya Madagascar mo re fumanang hore lekgotla le phahameng la molao wa motheo la Madagascar le tšhaeletse monwana molao o dumella mmuso ho nka hape mobu o ntseng o ngodisitswe ka mabitso a bajaki ba tswang dinaheng tse ding ba nakong ya bokolone. Jwale molao ona o sebedisa la la 26 Phupjane 1960 letsatsi leo Madagascar ileng ya fumana boipuso ka lona e le moedi. Jwale mobu o neng o ntse o ngodisitswe ka lebitso la motho wa molata ka letsatsi leo. Mme o sa kwa fetisetso jolo ho monga ona wa mo Malagasy e le moahi wa Madagascar kapa letswalo la naha ya Madagascar ka mora moo jwale mobu ono o tla fetoha jolo thepa ya mmuso ke molao e leng hore o fetisitswe kapa o sotlhile o hlonolofaditswe le ke lekgotla la molao wa motheo mono naheng eno ya Madagascar ke metsotso e dulang hantle ho e leshome re e fogaletse ke le hore ena ya bosupa ka o le leng he Afrika Borwa mona re bone ka jeno ha dipalopalo di tswa tse supang jolo ha e le hore tlhokahalo ya mosebetsi naheng eno ya Afrika Borwa e nyolohile ho leba jwalo kapa ho dula mane ho dinoko tse 33.6% felwane tshelela e leng 33.6% mme sena se bolela hore jwale ho eketsehile tlhokahalo ya mosebetsi mme eketsele jwalo ka diperesente tse ha o letho felwane robong e leng 0.9% mme jwale he jwalo ka ke bontsha tlhokahalo ya mosebetsi mono Afrika Borwa e dula jwalo mane ho 33.6% ke dipalo tse e leng hore
ke tsa magao gao tse e leng gore di lokolotse gona tsena he kotareng ena ya bobedi ya selemo sa sena sa 2026 ke metsotso e le shumele motselomong re foga letsele gore ena ya bosupa mametse setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM re hasa ka gotlolwa ge le kwano mona Avani Lesotho hotel and casino re hasa ka lekhubile legolo la 95.6 bangwe le kwano mona Masego ikasetana le mathoko a teng empa e bangwe le kamane ka bomafeteng fitlhela bokruting teng ka re fumana jalo go 104.3 ka tšhaseneke re fumana jalo lekhubu la 104.1 ga kamane ka thabatseka teng re fumane gao 102.9 mogotlong ke gabo diphamola mona re fumana jalo lekhubung la 101.1 le go marangrang re a fumaneha ke www.pcfm.co.ls o tlogenela matsometsing letsatsi le maobane lanong la rona ga le ka ba la tswela pele goreng ya bosupa ka lebaka he la mathata ditogeng tsa kgaso mane LNBS mme ke a golwa ke ka lebaka la maemo a legodimo e leng gore a natlhile a le teng mme jalo go ile ga ba le bothata salemoya satlha sa kopana jalo le bothata modumo wa teng o sa tswe gantle jena le go seng mane he thagameso le yone ga e kaya ba teng mme re sentse re beetse gape re kopa tshwarelo ka tshitiso e bakileng jalo ke o gawa go ga salemoya fela re teng he ka jeno le thagameso o tla kopana le tlhalefo modutsi o tla ba o tshwaretseum ditaba go sane go seng metsotso e lesome le metso mmedi re fogaletse gore ena ya bosupa mo metse setlhotlholong jale metsotsong e lesome le metso metlhano ka moga gore ena ya bosupa re tlo fetela go gaitse di aka tebelelo jane o tla refa jalo ditaba tse phethela letsatsi mme e tla ba jalo ka puo ya Sesotho ka morago mono jale re tlatla re tlo tswela pele moo he re tlatle re lekole jalo tshenyo kapa mathata a tlisitsweng jalo ke maemo a le godimo a e leng gore jalo a bile teng letsatsi lang le la maobane moo e leng gore dibakeng tse dingwe o bile jalo le go kgethewa go maatla go a letlhwa a theka o le leng he go bile le meya e maatla e leng gore jale etlhile a mme dibaka tse ngatanyana mme ke mona he moo jalo ke ileng ka tlhalosa go ga dintlha tse dingwe ke moo re fumanang gore jale tlhatlhobo e ntseng e tswela pele ya malapa a angweng jalo ke meya e maatla e leng gore ile ya ama jalo dikarolo tse dingwe tsa naga maobane e bontsha jalo gore go fitlhela ga jale ke malapa a ka bang mashome a tsheletseng a na le motselomong a fefogetsweng ke matlo mme jalo setereke sa maalesuku ke sona se amegileng ka go fetisisa ka e le malapa a 36 ka go fela a amegileng re ta buisana jalo le mmusi wa setereke seo sa maalesuku yena ke mme molebogeng lebele go utlwa golwanyane ka ntlha ena le gore na jale e le mmuso ba sentse ba kena dipakeng jwang go thusa jalo malapa ana a amegileng go feta mona re tla matha re kena jalo ka mogotlong le teng he go na le kodi o e tsaetseng ka mono re tla buisana le mmusi wa setrike seno e le monggadi kepa qeke mme le ena re tlatle re utlwe tse e leng gore ketsa ka mono feta mono re tla buisana jalo le mmusi e motšha wa setrike sena sa Masego e leng monggadi Paul Lewake yena ka go utlolwa re tla di ama tse e tsaetseng jalo kwano mona Masego tse amanang jalo le meya eno e ameng jalo malapa a mang re tla qala ka tsona empa he feta mono re tibise kepi re buisana jalo ka tšhebelo pele ya hae ntshetso peleng ya setereke sena sa Berea gore na ga a kena ka ofising ke dintlhwa difeng tse e leng gore sa di tlwaile tse e leng gore jalo ditlhile di tlhoka gore di tle di lotliswe ka gago setereke se sa Berea ke puisano e leng gore he re tla tswela pele ka yona ka morago gane ya borobedi tsela le tse dingwe ga re ntse re gatela pele ka lena la setlhotlholong jalo ka ga ke bontsha re sentse re tukisetsa gore re tle re fetele jalo go gaitse di aka tebelelo jaano santse a le teng ebile he le nako keo fitlha e dula gantle godi matlhogo goreng ya bosupa ga e fetile ka metsotso e lesome le metso e metlhano re fetela jalo go tebelelo jaane tebelelo sebaka ke sa gago

Ke le wela ka yane mo medhi tumela. Letso la morena wa sehloho thaba bosiu morena le lokwa mahalenyane o re ke malapa fetang a mashuma mahlano a fefehetsweng ke matlo thaba bosiu maobane morena le lokwa bo letse sena puisano le PCFM ka jeno mahalenyane o ipiletsa ho mmuso le makgatlo a ikemetseng ho thusetsa kodweng ena ka ha etsa etse ka sekgahla se hodimo nalaneng ya sebaka sena o boetse o lebohile malapa a ileng a fana ka boroko bakeng sa baahi bana ba neng ba setse shalabeng bosiung ba maobane ka ho leleng ofisiri ya lefapha la dikoduwa DMA Mahlape Kwadi e ipileditse ho setjhaba ho tlalehela lefapha hang ha se kopana le bothata e le hore le tle le kenye letsoho ka nako koduweng ya mofuta ofe kapa ofe a re la o le jwalo ofisi ya mmuso wa setereke sa Maseru e ntse e potoloha le metse ho fumana na maemo ao baahi ba leng ho ona ha jwale. Mokhanselara wa lekgotla la mathomo la Kanya setrikeng sa Katchasnek, Mofumadi Moleboeng thato o ipiletsa ho mmuso o kgahlametsa basadi boemong ba komello ya El Nino bo naha yang e bolebile. Mofumadi thato o boletse sena puisanong le PCFM ka jeno. Thato re basadi ba lokela ho ema ka maoto ho itukisetsa boemo bo tlang ba komello ka ho ikopanya ka mekgatlo ya bona ka ho fapana ho kena temong e kopanetsweng. A re tlhokahalo ya metsi sitisa toro ya basadi ya ho hlola tlala le bofuma ka hara malapa empa. Lekala la tikoloho le etsa tlatseso e kgolo ka ho ruta basadi le setjhaba ka kakaretso ka poloko le paballo ya makgulo le mekgwabo seterekeng. Lebitsong la mokgatlo wa batjha o sebetsanang le ditaba tsa tikoloho, Monghadi Lepata Mafeka o re batjha ba haba ba se ba qaleletse ho bokeletsa metsi bakeng sa ho nwesetsa nakong ya komello ya El Nino e le ho arabela ditlamorao tsa yona. A re le ha o le jwalo, tshebetso ena e hloka tshehetso ya mmuso le mafapha a fapaneng a setjhaba hore e tle e atlehe. Ho tse ding, letona la thuto le kwetliso le re tebellwa ke hore ka Phuptjane selemong se tlang sekolo se phahameng sa Tshabatsane se le ribe se fuwe laboratori ya dithuto tsa mahlale. Profesara Papa o buile sena maobane ha nehelana ka diphaposi tsa ho rutela le matlwana sekolong sa mathomo sa Tshabatsane le ribe. A kgothaletsa barutwana ho kena sekolo le ho sebetsa ka thata. A bua le batswadi, Rapapa o itse batswadi ba etse bonnete ba hore bana ba kena sekolo e seng ba bolle kapa ba nyale le ho nyalwa ba le ka tlase ho dilemo tse 18. Ho sa le jwalo, mookamedi wa sekolo Mofumadi Mapakadithaqhojeng o lebohile letona a re o ba be bofaleditse mosebetsi ka ha barutwana ba ne ba rutelwa ka diphaposing tse pedi fela tse akgang hoko ya dikgoho ba sitwa ho ithuta hantle ka mora hore moaho wa sekolo o fefohe. Mokgethwa wa Mphosong Mamoketeng Tshege ena o lebohile Profesa Ntwe Rapapa ka ho phetha ditshepiso tsa hae le ho tlisa dintlafatso lebatoweng la habo. Ntshege o boetse a kopa hore holo ya sekolo le yona e lokiswe ka ha e se ntse e senyeha. A kopa hore le dikolo tse ding di hopolwe ka ha di na le mathata le tsona. Ho tsa matjhaba, letswalla la Uganda Olara Otunno le iketela ho ba mongodi kakaretso e motjha wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN ya tlilo hlahlama Antonio Guterres ya nako ya hae e fela mafelo a selemo sena. Otunno ya tsheheditsweng ke mmuso wa Uganda o New York ho ya buisana le seboka sa UN le lekgotla la tshireletso la yona UN. Otunno ke moemedi wa mehleng wa Uganda UN le president ya mehleng ya lekgotla la tshireletso la UN moo a ileng a thakgola mokgwa wa ho kgetha mongodi kakaretso o ntseng o sebediswa le ka jeno. O boetse ya eba mookamedi wa mafapha a UN le moemedi wa bana le ditaba tsa ntwa moo a ileng a fuwa kgau bakeng sa hae
ka ba bakeng sa mosebetsi wa hae wa ho sireletsa bana dintweng. O tuno o tlalehwa a diehile ho iketa a bile a ka nna a tobana le bothata ka ha ho ya ka tlwaelo selemong sena batho ba fuwang monyetla wa ho iketa e le ba America e Borwa. O tuno ho iketa mmoho le batho ba bang ba tsheletseng ho kenyeletswa baetapele ba mehleng le baemedi ba mehleng ba dinaha tsa Senegal, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador le Guyana. Mongodikakaretso e motjha o tlilo kgethwa ke ditho tse 15 tsa lekgotla la tshireletso la UN tse akgang ditho tse 5 tsa ka nako yohle ka tumello ya ditho tse 193 tsa seboka sa UN. Moikiti ya kgethilweng o tla qala ho sebetsa ka lapele Pharakgong selemong se tlang. Ha re di phethela. Ba boholong United Kingdom ba tshwere seketswana se palamisitseng matswantle a 230 a tlelehwang e le mahlatsipa a kgwebisano ka batho go tlhaga dinaheng tse fapaneng. Ba boholong ba re ba thibetse sekepe sena maobane hoseng se neng se nkile batho ba 130 e ileng kapa e leng palo e hodimo ka ho fetisisa ya matswantle a thibetsweng ho kena UK kgweding e fetileng fela. Lekala la ditaba tsa lehae UK le nyatsise dihlopha tsa dinokwane tse utswang batho di sebedisa mekgwa e kotsi le ho sobokella batho ba bangata dikepeng tse sa bolokehang. Ho sa natswe palo ena e hodimo ya matswantle a fihlileng ka seketswana, kakaretso ya batho ba mofuta ona e tlalehwa e theohile ka diperesente tse 43 papisong le nako e tshwanang selemong se fetileng, e le ho tswela pele ho thibela ho tshela ho seng molaong. UK e dumellane le fora ho eketsa bolebedi ba mabopong ka diperesente tse 40. Mamamedi ditaba di fella mona, mamela tse latelang ho sane ho seng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

di mesusuki mashoma mabedi le metso etseleseng re foraletse ho rena ya bosupari le buile ho lotibello jane ka ditabatsene tsa ho ga bosupari pele ga mesusu le shomela metso mehlano ke lokho ho hlalositse gaso e latelang ya ditaba etla ba mane ho sano seng metsotso e mashoma maga go ka mogao ga ina ya botshelela ke nako go re tla hatela pele ba ho sotswa ke nako ano ra o amohela ka diatlatse pedi nna ke thapelo le kanyane ke kgetla ba mmoho o tla mane ho renya bo ya borobong maemo ana le hodimo e le hore ehlile jwale a ntse a rena mo e leng gore maobane go ile go ga bonagala jalo dibaka tse ngata di a nngwe jalo ke meya e maatla ga dibakeng tse phagamenteng ehlile jalo letlhwa le ile la kgetheha mme la baka jalo tshediso e nngwe e itseng jale ba lefapha la tsa bolepi lesotho ba bontsha jalo gore go ka lebelelwa gore le kwagele bogolo ba dibaka bosing bona go bate go isa go bata golo ka moya o fokang o le bobebe o le magareng go tlhaga lebo ya botšhabela jalo go na le monyetla o fokolang wa mafafatsane a mona le mane 20% le monyetla wa go kgethea gwa letlhwa ga golo dibakeng tse ka maloting a ka botšhabela go sane teng le godimo le ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka mme o bate o isa o bata golo naga ka bophara moya ona o ka lebelelwa gore o tlo o foke o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga jalo borwa botšhabela mme o ka lebelelwa go ba maatla ka dinako tse dingwe go na le monyetla o fokolang wa 20% o mafafatsane mo na le mane le monyetla o kgethega ga letlhwa dibakeng tse dingwe ka mane ka maloting a ka botšhabela go botlhokwa gore o tlotlo ditsebe gagologolo nakong tsena tse o re tlileng re leng go tsona ke ne ke re ke tle ke o beele seding gore na ke maemo mafeng a ka lebelelwang bosing bona e ka setana le hosane jelo metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi re foraletse gore na ya bosupa re tle re gatele pele ka ditabake tsena.

0: mamedi ke metsotso e mašomo a mabedi le metso e mmedi pele re fitlha mane goreng ya borobedi re buisana mo na le mmosi wa setereke sa mogotlong ena ke ntate kepa qeke o santse a le teng kwana mo na mogaleng ke a tshepa gore re tlhatlhe re utlwane gantle ntate keke
1: o tsotlhe mongaka
0: e re re o dumedise ntate re o amogele kwana o PCFM mo phirimaneng ena
1: kannete ke ananela ntate ke house sualo lena ke dumedise bookamedi ba PCFM amamedi ba PCFM gotlhe mo maleng teng ntate
0: re bone maobane setereke sa heno sa mogotlong se aparela jalo ke bosweu ba lehlwa ke kgola gore pele re kena ditabeng tsena ka botebo gona jale je boemo bo jwang ba lehlwa ka moo
1: ntate kannete go batla go ntse o tshwenya empa he ka go toropo ga morago tenananatho go gotsho e le bosweu bane bo tlhoile toroponyana ya nyana o ne a mapholaneng le toroponyana ya kare go mogotlong ka nnete go bonala go na le motsamao o batlang o phalela gantle go feta maobane gao o ne o fumana gore le kolo itseyang kamane ka dicampaneng kamane ka diprojecteng tsang tsa puya dikamane ne e le mathata fela empa gona jalo ka nnete ke tlhele sutwa go fetelela atsho o batla go tsamaya ka fela motho o sheba ka mathoko digoro tsoge tse kenang ka gore mogotlong di ntse di fasitse dikgoro tsena ga re gopotsa le mamamedi ba PCFM ke go tloa streaking sa bothabotho o tla mogotlong go tloa streaking sa lerile o tla mogotlong go tloa streaking sa thabatseka o tla mogotlong go tloa ka mane ka tlhako South Africa ka ntabeke o tla mogotlong di facilitse dikgoro tse ntse kenang go ntse o sa tsamayeng le go sassa ke bona ke ka tsabeng tse le mathata e ka nna ba bonnyane ga e ka emisa ka tsatsina ka jeno bula ka qalekalelo go tlosatlosa ambala ba khala ka hone sentse le betse le gethe ya pepe a tshe ba tatlwa ka mana a tshe ha go apuka go ya pele go ya magao le go afa sa michini na go le yone fa se le zwana mana bi kile tswa ba go kompo bona ha bo si boela fa ke ba le ka mana ke se ke e be ba ma medicine ke
0: ya
1: ha ha o pikele tsona jola ha ona se kotse tsa etseng ka era le mo aiwa le tlhakolo thinke magwala St Martin mane motsongwe bitsong go hobi a tla le le diphofolo tsa ha di batle di kwa bohoko ke le kwa mono ke ma tsuma mabedi a nan le metso le nne ya ba ke ya hantle empa o itlo tla fana ka ntwe tlhakileng hantle ba di tsana ke ba etse le yena sa ba fitse hantle a itse e mong ya bontshitseng fela go a tshwanete e saletse thago empa bogolo bonala e kae ka ga etlhedi batla di utlwile botlhoko ke a kgola ke botsibi bo mona eleelele a tshwanetse go tlhokala le a lehlwa nna le kgethe ya ka moga nako ge nne o rutibadisana gona lehlwa le a ka la kgethe ya ka bongata o ka lekoba iwang diphoofolong gore diphoofolo o ne o dikgobe di ye kwana le kwana di tlose lehlwa dimateng o di tshose ditsobane mo ga le se le bokane gadima teng kafo le se ne paki gadima tsona moo ka nnete di kgathatsa jalo ka motho a ntse a tsamaya fela o ka utlwe ka o futhumetse mo o kalang go kgathala fela o tse o le o qetileletswa mo le teng koo le jalo gantle e le go taba tseno di ke fela thutwa kapo go nna le ikgopotsa diketsagalo e ka ba yona taba
0: tsena tse amaileng tšhe wa bontsha gore kona tlotla a tlile a netefatsa segwai seno se e leng gore se ameile tse mašoba bedi na le metso e mena ke tse motebong kapa ke tse e leng gore di ntse di le gae
1: tse motebong data ke ditlhalosa e le tse motebong
0: ke dinku
1: ke dinku tseno tse kalo data jalo ka batho balosi ba teng ka kotlhere re badisana ba motlalela ke dinku ka kgwedi ena dipodi di etledi gae e le go baleya tsona tabatse le boipiletso ba ngwe ne ile a nna go meteko ena e ba yang go yona ka nnetengtebe e gaufi kapa e dikgotlong tsena tse rereng ka botsibi ba gone le kgolong fela matlwa ga a dule a gole ao a ke re basotho ga ke tsebena re jang ge re batlo utlwa ka letlalo ke nanana kapo ge rese bo thomase go kgola ka o bona le ga tsedi se tlhaile ke e se monate kana ke taba tse dinge ere kope ka makgetho fela ga re etseng dintho tseo ikamanyeng le gore na age nakong e fenfe ga ba re nakong ya maria a na maria a itshwara jwang a itshwara ka gore re tla bona dipula ka fo matlwa ka fo difako ga na dithibela jwang kapo re ikoba jwang ge etse ntho tseno jale matlwa wa koba ka go buya ma sa fetinga go la go la ha ke le mogotlong kwa nna la ba go ga fetse ya go se sala go na le na go a go na de le le botsimi ba hore di ba ga di a fetse ya se se ba mo ga ka ne ha o ka la bua ka o kwa le tsena trae wa tswa afriski kwa le kwa le fetse ya go ha o ka la o tla ka sa ne fa puka mona le sa le fetse ya go ya menwane le sa le fetse ya go le mo tiro e le ba bu annete maria fere go pele e khuwe wa lwane e be ya maphelo a ba di sana di diphofolo tlokotsi
0: re le buile ha lona te ke ke ja gola ha re phethela le setireke na mohlomo lena le di resources tse re kareng mohlomo tse le kaneng bakeng sa o agabela jolo dikholotso tse kan tsitsi di tshwanjelo ke le hlojelo ka ho tsebala go setireke sana sa mogotlong jwang ka pa jwang hangata hlise a ngwa jolo ke o khethia hona wa le hlona o ka re di resources lena le tsona ka pa di sebediswa lena le tsona tse le kaneng ho agabela jolo mathateng a banting mohlala ho ana o ile ho go swa hlalosetse
1: ke ke tla re ha di ale ka no ba ne di se di swa di re ka ke mo la machine e dula nye e le malala la o tsogetse bona go go tlosa le tsaka ga tsela ma tswa a ibalo ke bo nete le tswa ne di go gona le fika ga mmo o ba ne go re ka be re go ya mo no sala ka na ba lwana go ba ka tsi e mo a tla tlo ke te tlo o pa jele tsumo go sala ke ya mena go na go ite ni lo ka go khutsenya ka nete o fitile tsona jwa le di se di swa ke ntse ba na di tsho metšhini ene e tshwarelelang o bona gore yona ya itaola e kgona gore e kgalelegwa le o lotlosa ga eo le aba e le teng mokgwa o tsamaya fela gore ke kolotso dibaka tsena ketseng go le ya gologoleleele metšhini ene e maatla-maatla le teng e tlhoka tlhokomelo e itseng go nna o tsamaya ka ga tsela e na le dipeelo gona ke motšhini o feng na o gakue di-chain tse ka dumelela gore ga o senye tsela ga o tsamaya ka moo
0: Mm-hmm. Bale, le thusetse ka tsela mofuta ofeng ha ditaba di letse
1: e ntse le ona gore na lekala le ne la eso la local government le a thusana ka mešhini ya teng ga ba e sebakeng se gaufi ka mokgwa o tshwanang le ne la eso la works ka le dicampane tse sentse di abetse mesebetsi etsa ditsela di ka thusetsa tsa bona gore na di etsa kwa empa ga o sosheba sebaka se kang bo letsheng ka metlha e le di-mine tse ntse e potapotileng mono go bona gore di a bula go ya afriski wa tlaela mo moteng tsona di efeditse mosebetsi o jalo jale bo tlo fumana gore re kgolotsong ya sebaka ke sena se o tlheng mogotlong thabatseka ga o tswa ka menwaneng o ka tlwa fumana ebi go feta beke tse pele o sa bule ya bane ka o fele ntse e le tsela e mpe motšhini wa ka o koba ya moo tsela e mpe motšhini o koba ya mono empa re tsebe ga e le mone se ka letlhabulele a kena nae ke ba ba gore ga le emisa fela ebe le tla koa ga bonolo empa go tla bona ere re go sasa le emise re bona na go tsiwa le kae ge lekalaiwang fela e tlile theoile lona
0: ntate ke ge le buile golo ntate ka nako ya gago phirimaneng ena
1: ke le buile golo ntate
0: tanki mabedi ke ntate ke pa ke ke na ke musi wa streke sane sa mogotlong me re ne re utlwa gore na bo emo ke bo feng ka mga ho re jwale di ka go letseng a tadi tedi angwe jolo ke ho khethwa ha le hlwa ka tsana le meya e matla me utlwa ka mogolo gore o di behile ka teng re mathe re tsene jwalo ka mane ka strekeng sa mahale sugu mo teng he ho a ho tlalehilweng jalo tshenyo e ifitan jelo direke tsohle ha holo mono ho nbile le meya e mengata ha holo e le ho jolo ihle ile ya tsukutla sebaka seno se jwalo ke bone le kwa mona masiru ona le bakatse ya meileng jolo le mono mohale sukule teng ho na le tselo hore di ameile jolo red cross e tla le ha jolo ha ile ho go fihlela ha jwale di tlhahlo bontsi ba ntse ba di etsa ka mono ka mohale suku ke malapa a mashume a magagwana le metso e tsheletseng a o ile ho go jwale ba hlalositse ha ameile me jolo ka dibontsi tse streke sena se tlisi se di dan tau ke tla ke o fa jalo dipalo palo tsena tsa sethathontsi le go jolo ke tsa red cross fela ke ntumela na go hore ke tle ke mathe me ke fitise jalo mabenkele ka mga homono jalo ke tla ke buisana jalo le me mo le boheng le bele yena ke musi wa setrikisino sa mahalisuku ke na go re fete mabenkeleng.
2: Hele hele le maapara kubo amatle majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana merupotso e tsamatse hang Stanley B ke e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho botlang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqe kwa hadi ya matsiti a fetang di billione tse le shome o keke wa ikwasa ha ena komponi ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala ho tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bohla matsehang
3: estate late njanja Lawrence Motlokwa. Notice is hereby given in terms of section 63 item 6 of the Administration of Estates and Inheritance Act number 21 of 2024 that the first and final liquidation and distribution account of the estate late Njanja Lawrence Motlokwa E/F03/2021 shall be open for inspection at the office of the Master of the High Court Magistrates Building Maseru for a period of 3 weeks from the date of publication of this notice. And any person interested in the estate may lodge an objection in writing to the Master of the High Court within that period. Dated at Maseru, this 10th day of August 2026. Tau Tabani Incorporated, First Floor NRH Building, Kingsway, P.O. Box 650, Maseru. Telephone number 22322332 or 5022-14465.

0: pedi ke metsotso e leshome le motsholo mong pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse PC FM nane le na ke setlhotlholong mme o dutse le nna thapelo lekanyane re mmo fitlhela gorenyane ya borobong jwale tlhatlhobo e ntseng e tswela pele ya malapa a angweng ke meya e maatla e ileng ya ama jelo dikarolo tse ding tsa naga maobane e bontsha jelo gore o fitlhela ga jwale ke malapa a ka bang 60 a le motse o le mong 61 a fefogetsweng ke matlo setereke sa mogalesuku ke sona se amegileng ka go fetisisa ka ga e le malapa a 60 a gona le metse tsheletseng a amegileng mme senahem ke go ya jelo ka tlhatlhobo e ntseng e tswa jelo ke lefapha la taolo le thibelo ya dikodiwa DMA ka tshebedisano mmogo le mogatlo wa sefapano se sekhubedu e leng Lesotho Red Cross Society me jwale tla lobina e super jolo ha ka mane ka mafiting teng le ma lapa a mashimo ba bidile metse megago 23 a wele ngore a amehile ka mane ka botabothe teng tla lobina e ibontsa ha ile go fela ha jwale malapa a mabedi a amehile ka mono ka botabothe ile go mahle suku ke 46 mafiting 23 botabothe ke 2 me ke ka le ba ka fela la meya eo e matla metlo ka ke bontsha he ba hontse ho hlile DMA ka tsana le bana ba Lesotho Red Cross ba ntse ba lekola jalo botebo ba tshenyo le ho fumana jalo tsebo ka ditlhoko tsa setjhaba se wileng ho re jwale se amehile ka pa tsi setjhaba se leng re se amehile ka pa se fofetse jalo ke matlo re re tswela pele mamedi re tle re mathele jalo ka mane ka mohale ka mohale suku jolo ka ke hlalosa mo re buisana jolo le me molebohing lebele ke musi wa setereke seno sa mohale suku re ke re utlwe ka tsona ditaba tsena ho gana ka teng bo emo ke bofing re sentse re na le yena kwano me molebohing lebele e le jolo ka musi wa setereke seno sa mohale suku me lebele ha go dumedise re wa melo PC FM re eleletse hore se direke sa mahale suku le tsatsing la maobane se ile sa angwa le sona ke maemo a le hodimo ka o tloloa meya ena e matla ile ho rihlile e bile teng ke a gola ke tlhere qale hona mona tlale o ye fitlileng jwa lokapa ye o sengwe ifumane ke senywe ka e bakileng jelo ke meya e se direkeng seo tsamise dikitse ya
1: go tsolo ka ha o se ditaba ka ke mo ke mmuso wa mohalesuku. Ke fane tlaleho ho tloha maobane. Le tlaleho ena e ne a hore ha e tloha e re fana maobane, ho bile le moya o mongata o bakileng tshenyo lebatoweng la kara. Ka metse e ne e fapaka lebatowa leo. Ke ntse ke le ka bona ha la tla ya re se be ke ka ke se ka mo khutshanya le metse ya ke se ke na le tla lo ya lo empa ha ga ke ba tla ke le mo khoko se se ile ke mo ha ho wa se ba mo se wa se le wa hana mpa ha le mo ho se se ile marulelo a o fisi ya sponisa
0: em
1: ha go tsho ho se ha matlo a bodulo a di ho se se se se sa hona mphagang bo ho boetse ho se fuile marulelo a tsiki ho se se se ke so center ya agric ho se fuile hape di classroom tsa Mount Carmel High School ebe meeting motseng wa sekiri go fefuile matlo a 20 talo e ke e fumaneng go fitlhela latest tsatsing lena gwa fefoa matlo a mabedi ga taele a mararo gaganyane a mabedi le moraga ke kopa ke tle ke bontshumana gore ka lebaka la gojaledi bakeng tse dingwe go tshwarwa a sola jale go tloa gona maobane ga ditela tse bantse di etsagale go na le difono tsa batlhomphei bakgetho ba puso ya dibaka tse sa ateng go fumanega le pela e le kogore e ka nna a babele ditumme go babele ga ba ateng gore ba tle ba charge-e dibetse tsa difono le marena kwa go tshwara mme pelaelo ya ka ke gore go ntse o na le metsi e mongwe e amegileng eo re sokang re fumana dikwaleo tsa yone. Ke balelwa ko gore ba tla nne ba tlalege jalo, empa go ga go le jalo motlhomphei mokgetlha wa lebatowa la mphagane o sa ile a kena ka gara lebato ya la gae go tlhatlhoba gore na e ka ba tshenye ga kae. Ke ntse ke le ka go gokagana le ena ga jale ke belaelwa ka ga ona a ntse a theoa kgokagano ga e nne. Empa le ga go le jalo go sassa go tla ba le thini e re e bopileng mona ya setlhopha sa sereke sa thibelo le taolo ya ditsedisi e tla tswa e ye gona mphagane mono le metse e mengwe eo re ntseng re utlwela gore e tla re mathata a teng. E le gore motlho mongwe ka re go sassa re tlaba le setshwantsho sa gore na gantle-gantle maemo a jwatla.
0: Ee, motlho mongwe na go na le ka mokgwa e leng gore go sentse le sentse le e tsa ka teng go leka go thusa jalo malapa a amegileng.
1: Wa tseba ka ga jalo ka ga ke tlhalosa gore ga se na gantle-gantle bonnete ba gore na tlhoko e ga kae. Tlhoko eo e leng yona ya pele eo re etseng tlhoko goba jang kapo jang ga ntse e fefoa batho e tla ba di mmele ga gona moo ba robalang. Tlaleo e ke e fuweng ke ntate mokgatlho wa ke gore moo malapa e bangwe go sofile go ba senang moo ba robalang o lekile gore baamane le bagaisane batho ba nne ba patedisego. Empa ke belaela gore ka nnete tlhoko yona e kgolo go feta gore fela batho ba patedisego. Mme go sassa ga thimi ene e kereng ka e romela ya strike e gotlile re tlabe re fumane gore na ka nnete re lokela go akabela jang. Tlatse moo bona gona re fumana dithuso kae gobane bo gone re be tsena ga tlabe ntse ga sena moo re ka rareng re sentse re na le gona go re kanka teng ra thusetsa empa ka nnete re tla tshela jang re tla bona gona re ka tla fumana eng.
0: Mohlomong ho ba ahi ba setereke sona sena sa mohalesuku ba ile ho re bantse ba ameile mohlomong empa ha ba suka ba tle ho re batle ba hokahane jwalo le ba amehang jwalo kapa ba itapele ho hlahametse mane ding le khotaletsa ho re batle ba itsiwang ho re batle ba fumantsho jwalo thuso kapa ba tle ba ile hloko ka nnete ke
1: dokopa a e kaya ba teng bao e bangwe ba bone ka ga o sedi le batho ba etapele ba tle ba itse gore ba ikatlametse go marena le makhanselara a bone ka ga re sentse re gatise melaetsa gore marena le makhanselara re se mo le teng gore na maemo ke afe ka nnete dibaka tse yo e ka bang ga re na tle go fitlha go tsone ga ba ka ba kopana le marena le makhanselara ka lesanno ebile le gona metseng moo go na le ditshimi tsa metseng moo ka thibelo le taolo ya dikodu ba ka itlaleha le mo tsona di tla fetela se ke bona go tsimana maka
0: me lebele o tlhakile re le boila go lokana go re fa nyona ke le PCFM re tla bela ha pirisana le nna go nyetla mo sibo bona teme tanki mamediki musi wa setereke sa mahalesuku yena ke mme Molebogeng lebele o re be handlo metsitso e medi pele re fitlha mane goreng ya bo robedi mametsi PC FM mme jwalo wa utlwa gore na ehlile ke tshenyo e kakang e leng gore jwale ehlile e bakile jwalo ke boemo bona ba legodimo mona direkeng tsena tse kang bo mogalesuku le kwane mona masego le bo mafeteng go bile le meya e maatla gagolo yeo e leng gore jwale ehlile ile ya ba teng letsatsing lane la maobane mme jwale ehlile go a bonagala gore malapa a mangata a amegile mme jwale DMA ka setana le megato e mengwe e ntse e tlhile e tshwere ka natla go leka gore jwale batle ba bone gore na ba thusa jwalo ba amegileng ka tsela ya mofuta ofeng. Re tlo tswela pele mamedi ke motsotso fela pele re fitlha mane goreng ya bo robedi ka nqeno gore ya bo robedi re tlobisana jalo le monghadi Paul le wake le ena re tla qala pele re utlwa gore na kwano mona masego ba ntse ba e tsayeng go leka go fumanela jalo ba amegileng thuso bothaba bosiumane ba amegile jalo mme ke bone gore ebile ka jeno yena ntate Paul le wake o na ntse a tlhile a tsamaya jalo le bana ba DMA mme ba ntse ba tlhile ba lekola jalo tshenyo e bileng teng ka go streke sena sa masego re tla utlwa gore na motlhomong jwa letebelelo ke gore go ya pele ba tlatlhe ba thusetse ka tselang futa ofeng go feta mono jwale re tla kenelelo ditabeng tse dingwe mo jwale he o tla gopola setswa getha a tsuka qeto jolo le kgwedi fela a le ka gago ofici ena ya mmusi wa setereke mme jale ge rata gore re ke re tlo utlwa gore na tse ding tsa ditlholotse tseo motlhomo jale a seng a di tlwaile tseo a ratang gore jale a tla sebetsana le tsona ka gare go setereke sena sa masego na ke di feng re tlobisana jolo le ena re tlatle yena he re tebise kepi jalo le ena metsotsona jale ke godima tlhogora ke ya borobedi o mametse PC FM nalo na bitsa ka re ke se hlohlolong ka jeno he ke la bobedi ka jeno khodina ya phato hlo matsatsi a la shumele mo zolomong ha ile se le mo sona ke sa dikiti tse pedi ma shobedi le metso tseletseng na ke thapelo le kanyane ke ka le sito ba ka ho fihlela mane ho genya bo robong ere re tle re fetela ka nqina ha na go ile mona jole ya ntumela ho re pele re tsena jolo ditabeng tseno tseding re tle re mathe re fitise tabakina
2: PCFM e boetse o tlisetsa Vintage Affair ya selemo le selemo ka tlasa theme ya music and fashion ka la 29 part of 2026 bar 1 Maseru Mall. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM, DJ Counterforce, DJ Boots le Funky L. Batseeditswe ke Ebonics, DJ Theo, Kwakwa le DJ Mosh. The ticket if you manage a 70 manuti fair, a pelo mukete omoho. Hakeiti, it's about 100 manu.

0: robedi ke metsotso e supileng re foraletse ho rena ya borobedi mo metse PCFM nana le nake la sehlohlolong re re tle re hatele pele re sentse re na le mmusi wa setereke sena sa masego e bile wa hopola he ha soka a ba lena ku ikalo a le ka ofisi monza le mocha mocha ha go lofela ke ntate Paul Lewaki o sentse le teng kona mona mahaleng ntate Lewaki ha go dumedisa re wa melo PCFM ntate
1: ntate ke kopa ka boikoko metso ntate ke ntse ke o hlomphe ka wena ke dumedise ba mamedi le bookamedi ba PCFM ntata ke a kokobela ntate
0: ke re lebohile haholo ntate re hlokometse hore matsatsing ana o bonahetse jwalo o tlile o tshwere ka natla mme o tlile jwalo ntse o haola jelo le setereke sena sa masego ka dintlha tse batlang di fapane ke tlhokometse maobane gore o ne o tlhile o tsamaya jalo le tonagolo monghadi Ntsukwane Matekane ke a gola pele re tlo kena jalo go tsena sa kajeno a ko re gaolele gore na maobane le ne le tlhile le lekola dibaka difeng le tonagolo
1: andate ke a leboa ka boikokobetso go na le tsela e reng ga o le ga moitshupedi mona jwale o ya letlhakore la gara mabanta kapo o ya semonkong ka letsong le le tona mone ya gelowa ke krabele e yampatang ke moo mabantate motlhompe ke ona golo a nneng a le sebakeng seno go lekola tsela eno e le go lokisetsa tutiso ya yona mme ya ba re tshwara pitso mane then Rodrick e lo hlalosetsa batho ka boemo ba tsela le gore na jwale tshebetso ya teng e tlo sebetsane jwang ka mogo o setšhaba se tlang ka karolo e leng gore gona jwale ka nneteng data e ne le taba fela ya go lekola kwa motlhompei tonagolo empa taba ya gore na tshebetso e tlo ba jwang le gore na mokonteraka o tla ba teng neng motlhompei tonagolo o tla boela gutlela
0: ba ke ntse jwa le ha o se ho ntse tikiso ndate o hlakile mme ho tloa mo lile la le ba hokae
1: and that have it to amono o la titima mhlombe tuma kholo ya ba o ya boya mafufane bona ba mo shoshwe wa nda te me ke mo re ileng a lekola e potieno o etla ho pola ndate le ba sotho re ba ka seno sa boya mafufane o ile ba lokiswa bo abelwa mokontraka empa tebello e ne le gore godin ya leshome motlhompe tonagolo o tla ba bobula semmuso yampa ba gore go ile ga ba le go fefoga wa mogao ono mme ntate go ile wa dieisa kapa ga baka tshitiso gore ebe ge ka bua go gong ka je empa ntate ka nnete tshebetso ntse tswela pele go fitlhela gona jwale ntate
0: gona jale tsena go se o gakantse gore na ka moraga go tlo fefowe jalo tebelo ke gore mofane bo botle bo phetheleneng
1: andate ka nnete go fitlhela gona jale ga ona gakanyo e seng e fane ntle le fela gore mosebetsi ona o ntse o tswela pele gantle ka magaetsa o sena tsetiso
0: o hlakileng ntate ha re tletlhe re kena jalo go tsena tsa kajeno mo kileng ka elelelwa gore o ile o ne ntse o tsamaya jalo le ba lefapha lena la taolo ya le taolo le thibelo ya dikoduwa DMA mo e leng gore jalo sebaka sena sa masego kapa strike sena sa masego dibakeng tse ding tsa tsona tlhile di amegile ke meya e maatla e leng gore ebile teng jalo letsatsi lane la maobane ke gola re tletlhe re kena go tsona re utlwe jalo ditlalego tseo o di fumaneng mabapi le tshenyo e bakileng jalo ke meya
1: andate ke a leboa ka nnete ke tlile ke robeile pelo enana mo ke tswang teng ka jeno maikutlo a ka sethabetse go bona tshenyo eo setšhaba sa eso sa masego se leng ka gare go yone ka gola o le motho ga o ne o fumana ditlaleo tsena o ne o sa lebelela sena seo se boneng ntate ka nnete ke masisa pelo a a botlhoko ona go tebelelo e ne le gore ke tla lekola sebaka sena sa Roma ka potolo ya teng be ke fetela sebakeng sa nna sa reta e leng matšhage empa ntate go latela gore ga ke fitlha mono ke fumane dipalopalo tse ngata gagolo tsa batho ba senyegetsweng taba eno le a re nka nako e telele gagolo le bana ba DMA me re ta boela re khutlela hape go sane tse di baka tse ding machache morija matieng ke tse ding tsa di baka tse re tla loqetela ona jwa le ipantane e le taba ya go assessa fela maemo ano jwale ga re se re fumane dipalopalo ka ofela re bone gore na ba tlokotsing ke ba feng e le gore ntate tlile go tlo thusa batho ba tlokotsing gagolo jwale ntse re theoa jwalo ka megatlhelo ya rona ga e ba etlhile DMA ke city kapa lefapha le thusang batho ba tlokotsing re tlo qala ka ba tlokotsing gagolo re theoa jwalo ntate ka megatlhelo ya bona jwalo ka kešono etlhile ntate maemo ga a matle mme ke lemoga gore ke go ameile metse kapa malapa a mangata gagolo le a e le gore nnete ke gore ga ke na dipalopalo gona jwale gobane ga re so tlwete go etsa mosebetsi
0: ke gona e le gona go tlakisa jalo tabeng ena ya mo o tlhalosang gore go tlatlhe go thuse ba tlokotsing gagologolo motlho mongwe go ya ka wena ba tlokotsing kapa go ya ka le ka DMA fela ba o ntse o tlhile o sebetsa ga mmogo le bona ba tlokotsing leng kae le batho ba boemong bofeng ba tlokotsing gagolo
1: andatenete ke gore ba tlokotsing kao fela nako nngwe e tla re ga o sheba ntlo o fumana gore ke fefuile fela marulelo ka nako nngwe nngwe e wetswe ke sefate ebile ntlo e helile go se sena mogo ba dulang teng taba eno e re ke tlokotsi e potlakileng gagolo e re tlameileng go e potlakela mme tse dingwe o tla fumana e le go tshwatlha fela wa festere e le gore ka megatlhelo etlhe ya bona jalo ka kitsulo ke re re tla eng ka go ya godimo go ya tlase
0: o tlhakileng date mamedi metsotso e lesome le metso emene re fogaletsekele gore ena ya borobedi mametse PCFM re buisana le ntate Paul Lewake ke mmusi wa setriki sena sa Masego re re gatele pele ntate Lewake jalo ka ga o tlhile jalo o sa tswa kena officing ena ya mmusi wa setriki sena sa Masego ga se gale gagolo le kgwedi ga o soka o e qeta mme jwale fela ke a gola momedi a ka ba le thaselo ya go tseba gore na jalo ka gago e le mona o jena officing tebelelo ke eng mosebetsing wa gago e meng ya mosebetsi e leng gore jale kapa mosebetsi e leng gore jale o lokela go tle o etse tlasa ofici e ke o feng
1: andate ke kopa ke tle ke qale monana mosebetsi wa mmuso wa streke sa Masego ke hlogo ya tsamaiso ya mmuso wa streke mosebetsi wa ka o mogolo ke o etsa bonnete ba gore ditshebeletso tsa mmuso di fihla go batho kapa go setšhaba ka tsela eo e otlhobogileng ga ke tsebele ga ba ke tlakile na
0: o e tlhakisitse e le gore o letsogo kapa boemedi ba mmuso wa ano mogolo jwale boemong ba streke
1: boemong ba streke sa Masego jale ya bobedi ntate ke tsamaiso le kgokaganyo go gokaganya mafapha otlhe a mmuso e ka ba bophelo a thuto sponisa LCS lekgotla la streke e le gore mafapha ana otlhe ke a gokaganya e le go etsa bonnete ba gore merero ya mmuso ya phethagana e le gore ntate ka mantswe a mang boo re tlhoka gore mafapha otlhe a thetsane ka magetsa e le go etsa gore mosebetsi wa mmuso o phethagale ke mosebetsi wa mmuso wa streke ntate go etsa jwang
0: jale ga re ke re shebe jalo sona streke sena sa Masego seo re tsebang gore ke ke motse mogolo wa naga ena Lesotho kapa ke capital city ya setriki ya naga ena mme jwale ehlile e bonagala e na le batho ba bangata gagolo ba e leng gore ba phela jalo ka gago go yona ka lebaka leno la gore jwale ke motse mogolo mme gape le mesebetsi kapa makala a mmuso di-ofici tsa teng tlogolo di teng mona motse mogolo Masego mme jwale ehlile batho ba bangata gagolo ga o sheba o kare o sa kena ofising tsena motlhomong setriki se ke eng se kapa se fapane kae taolong ya sona go fapana jalo le ditereki tsane tse dingwe
1: andate se fapane gobane jwale Masego e batla ena le setšhaba se sengata haholo. Ntle le mono ke gore e na le ka maluting le ka mabalano fela e ntse le masego. Yona ka bo yona taba eno fela ke challenge go le ha e ne ba ke maseru e feleletse ka gare maseru. Mohlomongwe nka nna raro se bonolo ka mokgwa wa ditshebeletso le go tsamaya ba. Go ba ntse o na le dibaka tse dingwe tse tsamayang ka thata fela ntse re di bitsa maseru. So taba ya gore fela go na le ka maloting le ka mabalane e na le setšhaba se se ngata. Yona ka bo yona taba eno e bolela gore e tlile go na le challenge e ngata gagolo ka gare streke sena le mosebetsi fela ka kotlolo o ba mongata gobane jwale ke streke senang le batho ba bangata gagolo ntate.
0: O ntse o tshwere jalo fela ntate Lewaki, re kopa gore tle re fetise jalo mabenkele. O ntse o tshwere jalo fela ha re fetela mabenkele.
2: Helehelele maaparakobo a matla majara furu ka mahetla monongwaga mengwaga e mashome a mabedi le metso e mehlano Stanley B e peketela. Ke bua ka khamphani ya matsete e o fang mawala a go laola leruo la gago. Dikhamphani le batho ka bomong go ya tsetelwa go fumana meroputso e e tlamatsegang. Stanley B ke e tšhaba ya go ruta marole lehana. Ga go potang Stanley B ke foros ya botsetedi ikibakiba ka meqeqekwagadi ya matsete a fetang dibilione tse 10. O keke wa ikwatla ga ena kompone ke sediba se kopotsang molebe ga setšhe nyora setimala go tshwana le go fuma. Folofela leraga o tsetele Stanley B o bone ga o phephethela sesita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gago e ba bo tlamatsegang.
3: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi me tsotso ke mashumo a mabedi re fogaletsekela go ena ya borobedi mwa metsi PCFM re buisana le mmosi wa streke sa kwano mona masego yena ke ntate Paul le wake ke ena yo re buisana jalo le ena o temo galeng kwano ntate Lewaki jalo ka ga o bonagala gore streke sena sa masego ke sona se e leng gore ke motsemogolo jalo ga re ile ga tlhalosa pejana ke toropong yeo jwale go bonagalang mang le mang a batla jalo gore e tlile atle abe ho yona bana ba tla le betitsana ntlentsengata se o re seng re di supile mohlomo re ka re streke se sa masego se malala ala o tswa kae ho sebetsana jolo le bothata ba mo jwale mobu o ile hore o ding kwano mona masego ile hore ine ile wa temo jwale ho bonahala ka le bakala ho jolo batho ba tloa mane ba tla mona ditoropong jwale o se o sebediswa jolo bakeng sa o haha jalo matlo mme taba eno ba ahi ba bangata ba tlile ba bontshile ngore wa holoholo ba ile hore ba thasela jalo ditaba tsa temo ba bontsha ile hore tlile jalo ho bonahala holo kwana mona masego ho tlile ho ntse ho inamela jalo toropo ena le mane masimong bothata bo o ka re ke nna ke bothata bo ile hore ho lokela ho tlo sebetsana le bona
1: anda ke kholotswe kgolo taba eno me anta re le tshaba sa basotho re tlamela go tshitlea ka temo gobane dijo ke tsona tse sebediswang haholo go feta ntho nngwe le nngwe letsatsi le letsatsi motsotso le motsotso beke e fetileng mohlompe tuna kgolo o na le mane ha foso mo wanneng a fana ka ditrekere mo wanneng a fa mafapha amang a tshireletso le setšhaba ka kakaretso le megatlo e le gore taba eno ka bo yona e re o santse a lemogile gore re tlhoka go iphedisa re tlhoka go iphepa re le basotho mme ntate o bona taba ena ya o gagaga matlo dibakeng tsa temo ebile ke bothata bo bogolo gagolo bo o tlhokang go atamelwa e le hore re bona gore na boka lokisa jwang ntate ehlile ke bothata bo bogolo ga go le botlhokwa mmatame
0: mme ke gola pelere a go bana kwano re ka nka jelo bo mamedi ba seng ba kae motlhomong e bang ba le teng mamedi e ba motlhomong batla gore o tle o be ka golo ya puisano yona ka pa o na le potso e o ratang gore o tlo e lebisekele go ntate lewake a santsana le teng tsena pelere a go gana le ena o ka itsa jalo nomoro ya mogala ke 2121-9956 moho le plus 266-599-56 2121-9956 moho le plus 266-599-56 ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009-56 ke tsona tse e leng gore o ka latlhela wa gago molangwana ditabeng tsena tse o leng gore jwale re ntse re tlhile re buisana jalo ka tsona le mosi enwa e motšha wa setereke sena sa masego mme ke a gola ndate lewake ga re se re phethela molaitsa wa gago motlhomong jwale go baagi ba kapa setšhaba sa kwano mona masego gagolo-golo jalo ka ga o ntse o tlhile o kena ofising tsena o ka reng go bona
1: ndate ke mpa ke batla gore basotho ba mpulele dipelo tsa bona ba sebetsele nna gantle mafapheng otlhe mo re re tlhokang gore re kgetsetsaneng ka magetla re etse mosebetsi nnete ke gore mosebetsi o na nke ke ka o etsa kapo nke ke katle go etsa ke le mongwe ga o na le thontate le ke tole tšhintšha go tsentseng di etsagala ke gola taba e botlhokwa ke gore ke tlo mamela dikgolotso tsa setšhaba le go di fetisetsa go mmuso o mogolo go etsa bonnete ba gore diofisi tsa mmuso di fa batho ditshebeletso tse ntle tse potlakileng e le gore ntate ka mono ka lefapheng la di-passport ga e ba go na le bothata e ba ga bo rarolei basotho ba buletse mamati ke ofisi ya mmuso wa setereke sa masego go tlaleya ditaba tse jalo mme ntate ke tla rwala dieta ke le go bona gorena bothata bo ka moo ke bofeng botlheletse basotho ba thusitse motlhala fela ena ya dikoduwa tsena tse ntseng di etsagala ke se ke gotse dieta ntate go lo sheba mathata eo basotho ba leng ka gare oa go nka dikgolotso tsa bona jwale ke dinke ke di ise mmusong o mogolo e le gore di sebetse ke ona mosebetsi wa ka one ntate mme ka kotologe ke kopa basotho gore bampe ba sebetse le nna e le gore mo e bang go na le dintho tse ke sa di boneng tse ke sa di utlweng ba nthuse o ba ditsebe le matlho a ka ntate ba mphe ditaba ka dinako tsotlhe
0: Nati le wa kirele boila holo fela ere ke tle ke abele mmabidi na toka ka mona o re ndati ke go papotsa ndati Paul na ha o bona hala batho ba se ba ahile jelo ho afihla bo maqhaka mane na o tlo ba thusa jwang hore ba fumane jelo di lease ke ndati makwetlane ka mane ka kuti
1: ha ja u ka putsene na ere
0: ore ho bonahala jwalo batho ba ore ha ho bonahala jwalo batho ba se ba ahile jwalo ho fihla bo maqhaka mane na ba tlo thusa jwang hore ba fumane jwalo di lease
1: ba fumane di lease
0: di lease
1: ha ke bana ke go ke sa e utlwisisa o go e hlapolle ha ba o ka e utlwisisa wena
0: ore ho bonahala jwalo batho ba se ba ahile jwalo ho fihla bo maqhaka me jwalo o rena ba tlo thusa jwang gore ba fumane jalo di lease tsa tsionana gore tsa se tsaka potsa mobu
1: okay ndati ke fela gore re tle re ratamela mafapha o hla meyang re tle re tsebo hetsa dintho tseno ka molao ka tsela e tlamehile gore ha
0: ke le buile aholo ntate ke le buile aholo ke bona ke ntse ke re ke moye mona ka yo thika thoko fela ke le buile aholo ntate le wa tshekana kwena re tla buisana le wena konyetla
1: a ntate mama tia ofisi ya mosi wa tsiriki sa matse wa bulile ka rina go sohle ke le PCF ma le batla ditaba ntate le tsa difumana ke le bo
0: thank you ke mosi wa tsiriki sena sa masiru ke ntate Paul le wa ke o re ba handle metsotso ma shomo ba bidi le metsotso supileng re fola tsiyo ho rena ya bo robedi re fete mona
3: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na moga wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22-322-122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: Mamedi Metsotsuki mashema mabedi le metse robong pele re fihla mane horeng ya borobong mametse PC FM na le nna ke la sehlohlolong re hatela pele mamedi ka ditaba tseding tseo re o tshwaretseng tsona re hlokometse jwa le hore ka jeno ho bile jolo le lengolo me jwale le o leng hore ka o tloha le hlaha jwalo mane officing ya moetapele wa thalabodiba ya ntlafatso ya moruo RFP e leng monghadi Samuel Ntsukwane Matekane. Ke rata hore ke tlo fa lona lengolo lena hore na le eme ka tsela ya mofuta ofeng, mme ka morao ho mono he re tle re kene jalo ditabeng tse e leng hore di hlahella jalo ka hare ho lona. Ke lengolo le haholo fela, mme jwale ke moo jwale a hleng a fanang jalo kapa ke moo jwale a hleng a supang tsela ditabeng tse amanang jalo le lona letsholo kapa RFP. E re ke tle ke o fe lona mamedi mme jwale he lengolo lena le hlile le baleha ka tsela e latelang mme mona ke tle ke bontshe hore taba ke lengolo la bodisa le tataiso mabapi le diketelo, dikopano, diphutheo, diboka, ditšhilase le di-convoy mabatoweng ao e seng a habo ditho. Ke taba kapa sehloho sa lona lengolo lena. Taba ke yone eno, ke lengolo lena ke la bodisa le tataiso mabapi le diketelo, dikopano, diphutheho, diboka, ditšhilase le di-convoy mabatoweng ao e seng a habo ditho. Jwale le tswela pele lengolo lena le re ditho tse kgabane tsa thalabodiba ya ntlafatso ya moruo, ke a le dumedisa mathalabodiba a matle. Ke le moetapele wa letsholo, ke rata ho le tsebisa le ho le hlokomedisa ka taba e amang jwalo tsamaiso, tshebedisano mmoho, bonngwe, bolebotsitso ba letsholo. Mme e re ho fihlile hlokomelong ya ka le komiti e kgolo ya naha hore ho na le ditho le dihlopha tsentseng di hlophisa jwalo kapa ho tshwara jwalo diketelo, dikopano, diphutheho, diboka, ditšhilase le di-convoy mabatoweng ao e seng a habo tsona, kapa di memela ditho le dikomiti tsa mabatowa a mang diketsahalong tse jwalo, ntle le ho tsebisa le ho fumana tumello e hlokahalang ho ntlokgolo. Ke rata ho hlakisa ho tloha qalong hore letsholo ha le kgahlanong le tshebedisano mmoho dipakeng tsa mabatowa, makala le ditho, ho etelana, ho arolelana maikutlo le boiphihlelo, ho thusana, ho buisana ka diphepetso le ho matlafatsa dikamano dipakeng tsa ditho, ke ditho tse ka thusang haholo ho aha letsholo molemong wa ditho kaofela. Le ha ho le jwalo, mesebetsi ena e lokela jwalo ho etswa ka hara tsamaiso ya letsholo ho latela molao wa motheo, botataisi ba komiti e kgolo le moetapele. Lengolo lena le tswela pele mona ke molao wa motheo le meolwane ya tsamaiso ya letsholo. Ho latela temana ya 24.1 ya molao wa motheo, moetapele ke political head and chief directing officer ya letsholo. Temana ena e boetse hape e beha jolo moetapele boikarabelong ba buiketo le tsamaiso ya letsholo kapa ya buiketo tshwarelo e beha jolo moetapele boikarabelong ba buiketo le tsamaiso ya letsholo. Hape e mofa jolo boikarabelo ba ho tataisa le ho supatsela ditabeng tsa letsholo tlasa tlhokomelo e akaretsang ya komiti e kgolo ya naha. Ka hona boikarabelo ba moetapele ha se fela ho etella pele letsholo, empa bo kenyeletsa ho netefatsa hore letsholo le sebetsa ka tsela e nang le bonngwe. Temana ya 20.2 e beha komiti e kgolo ya naha e le modulaqhoa ya fuweng boikarabelo ba boetapele ba letsholo ho latela dipehelo tsa molao wa motheo. Hara mesebetsi le matla a komiti e kgolo ya naha ho kenyeletsa matla a ho etsa tse latelang. Ya pele, meralo, mananeo le mekgwa ya tshebetso ya letsholo. Ke temana ya 20.2 Roman figure 3 ho fana e nngwe ke ho fana ka ditaelo le ditsebiso ho mabatowa le ho amohela ditlaleho ho tswa ho tsona. Ke temana ya 20.2 ho hlokomela le ho tsamaisa mosebetsi wa letsholo le dikomiti tsa lona temana ya 20.2 ho fana ka ditokomane le ditaelo tsa maano ha ho hlokahala temana ya 20.2 le yona ho etsa melao le melawana e hlokahalang bakeng sa tshebetso e nepahetseng ya letsholo le ho fihlela jolo maikemisetso a lona kapa le ho fihlela jolo maikemisetso a lona ke temana ya 20.2 ho nka mehato yohle e hlokahalang bakeng sa ho phethahatsa maikemisetso le boikarabelo ba letsholo ka hona tsamaiso e behilweng lengolong lena e lokela jolo ho utlwisiswa e le mokgwa wa ho phethahatsa boikarabelo ba molao wa motheo ba ho hokahanya ho tsamaisa le ho sireletsa mosebetsi wa letsholo e seng ho theha matla a matjha a seng teng ka hare ho molao wa motheo. Lengolo lena le tswela pele le re boikarabelo ba moetapele ba ho sireletsa bonngwe ba letsholo. Boetapele bo na le boikarabelo ba ho netefatsa hore letsholo le sebetsa e le ntho e le nngwe ka pono, morero, sepheo le maikemisetso a tshwanang. Ke ka lebaka leo diketsahalo tse hlomphiswang kapa tse hlophiswang ka lebitso la letsholo di hlokang ho hokahangwa haholoholo ha di ama mabatowa a mang, ditho tsa mabatowa a mang, makala kapa makalana a mang a letsholo. Sena ha se bolele hore ditho ha di a lokela ho sebedisana. Se bolelwang ke hore tshebedisano mmoho e lokela ho etswa ka tsela e sa hlahising maikutlo a hore ho na le letsholo le leng ka hara letsholo. Kapa ho na le ditlhopha tse sebetsang ka sepheo se fapaneng le sa letsholo ka kakaretso. Temana ya 8A ka masakaneng ya molao wa motheo e beha boikarabelo ho ditho ba ho sireletsa letsholo kgahlanong le dintho tse ka senyang dithahasello, botshepehi le seriti sa lona. Boikarabelo bona bo hloka hore kaofela re sebeletseng ka tsela e ahang, e seng e fokodisang bonngwe le botsitso ba letsholo. Ke ka hona ditho di lemoswang hore ha se ketelo kapa kopano e nngwe le e nngwe e ka nkwang e le ho jala karohano. Ke boetse ke rata ho tsebisa ditho tsohle hore komiti e kgolo ya naha ha jwale e ntshetsa pele e hlophisa le ho hlahloba lenaneo la diketsahalo tsa letsholo e leng Program of Events. Sepheo sa lenaneo lena ke ho netefatsa hore mesebetsi ya letsholo dibakeng tsohle e hokahana le sepheo sa letsholo le maikemisetso a letsholo le dintho tse tlang pele le melao le melawana ya letsholo. Ke ka hona ho molemong wa ditho le letsholo ka kakaretso hore moo ho ka kgonehang ditho di eme ho fitlhela lenaneo la diketsahalo le phethilwe le amohetswe e le hore bohle re sebetse re tseba hantle hore na letsholo le lebile hokae le hore na dintho tse tlang pele ke dife. Ha o bolele hore mesebetsi yohle ya ditho e emisitswe moo ho nang le tlhoko ya ketsahalo e itseng pele ho phatlalatswa lenaneo, kopo e lokela jwalo ho etswa ntlokgolo hore e hlahlojwe le ho dumellwa. Kopo ya tumello ho tloha letsatsing lena ha mabatowa a mabedi kapa ho feta, makala, dikomiti kapa dihlopha tsa ditho di lakatsa ho hlophisa ketelo kapa kopano kapa putheo kapa seboka kapa tshilase kapa convoy kapa ketsahalo e nngwe e hlophisitsweng ka hare ho mabatowa ao e seng a habo tsona kapa e amang ditho tsa mabatowa a mang, ho lokela ho latela tsamaiso ena. 1. Kopo e lokela ho etswa ka mongolo. Kopo e lokela ho etswa pele ho letsatsi la ketsahalo, mme lokela hore ebe ka mongolo. 2. Itekenwa ke batho kapa baemedi ba etsang kopo, e lebiswa ho komiti e kgolo ya naha ntlokgolo, e bontsha mabatoa ka pakagolo tsa letsholo tse amehang e bontsha letsatsi nako le sebaka sa ketsahalo e hlalosa morego le sepheo sa ketsahalo e fana ka agenda e hlakileng ya ditaba tse tla tshohlwa e bontsha hore na ke bomang ba lebeletsweng ho ba teng le ho hlalosa sepheo se lebeletsweng ho fihlelwa. 2. Tumello e lokela ho fumanwa pele. Mabatuwa, makala, dikomiti le ditho di lokela ho emela qeto kapa tumello e ngotsweng ya ntlokgolo pele ho tswela pele ka ketsahalo eo kopo e entsweng ka yona. Ha kopo e sa amohelwa kapa ho sena tumello e fanweng, ketsahalo eo ha ya lokela ho tswela pele e le ketsahalo e emelang kapa e etswang tlasa lebitso la letsholo. 3. Tumello e tla fanwa ho latela jelo sepheo se kupileng. Tumello e fanweng e lokela ho utlwisiswa ho latela ketsahalo, morero le agenda tse hlahisitsweng kopong. Ha ntlokgolo e beha dipehelo kapa tataiso e itseng, ba fileng tumello ba lokela ho e latela. 4. Ho fanwa ka tlaleho ka mora ketsahalo. Boetapele kapa ditho tse fuweng tumello di lokela ho fana ka tlaleho e ngotsweng ntlokgolo nakong ya matsatsi a mararo ka mora ho phethwa ha ketsahalo. Tlaleho e lokela ho bontsha ditaba tse ileng tsa tshohlwa, se ileng sa fihlelwa, diqeto tse ileng tsa nkwa le ditaba dife kapa dife tse hlokwang ho tliswa tlhokomelong ya ntlokgolo. Temana ya borobong e fana ka ditokelo tsa ditho tsa ho nka karolo mesebetsing ya letsholo, ho nka karolo tlhahisong le phethahatsong ya maano, ho fumana le ho arolelana tlhahiso leseding hara ditho hammoho le ho nka karolo mesebetsing e meng ya letsholo. Ditokelo tsena di lokela ho hlomphuwa. Le ha ho le jwalo, tshebediso ya ditokelo tseo e lokela ho etswa ka hara melao le melawana, diqeto le tsamaiso ya letsholo. Ka hona, tlhokahalo ya hore diketsahalo tse amang mabatowa a mang di tsebiswe le ho hokahangwa le ntlokgolo ha ya rerelwa ho thibela ditho ho nka karolo, e reretswe ho etsa bonnete ba hore mesebetsi eo e etswa ka tsela e hlophisehileng le e sa bakeng dikgohlano kapa pherekano. Qeto. Ka hona, ke ipiletsa ho ditho tsohle, boetapele ba mabatowa, makala le dikomiti tsohle hore di ikobele tsamaiso ena ho tloha letsatsing lena. Ke kopa ditho tsohle ho utlwisisa hore mehato ena e nkuwa molemong wa bonngwe, botsitso, botshepehi, seriti le kgolo ya thalabodiba ya ntlafatso ya moruo. Bohle re na le boikarabelo ba ho sireletsa letsholo la rona le ho le hodisa. Ha re tlhompheng melao le maano a letsholo, ha re ikobeleng diqeto tsa lona, mme ha re netefatseng hore diketso tsa rona di a aha ho ena le ho arola. Bohle ha re sireletseng letsholo ho latela boitlamo ba rona tlasa molao wa motheo, haholoholo boikarabelo bo hlahang ho temana ya borobedi e ka masakaneng, mme re sebediseng ditokelo tsa rona ka tsela e dumellanang le tsamaiso ya letsholo. Wa lona mohlanka Samuel Ntsukwane Mathekane, MP, moetapele wa thalabodiba ya ntlafatso ya moruo. Ke ka mokgwa e leng hore lengolo lena leo e leng hore jwale le ngotswe ka jeno jwalo ka kgwedi na Phato hlola matsatsi a 11 selemong sena sa 2026. Jwale ho hlile jwalo ho le lebiswa jwalo ho dikomiti, ho ditho tsa dikomiti, ho ditho tsa komiti ya naha ya thalabodiba ya ntlafatso ya moruo, ho bakgethwa ba RFP, dikomiti tsa mabatowa tsa RFP, dikomiti tsa mafumahadi tsa RFP, dikomiti tsa bontate tsa RFP, dikomiti tsa batjha tsa RFP, dikomiti tsa baithuti dikolong tse phahameng, dikomiti tsa diaspora, dikomiti tsohle tsa makala le makalana. me ba le ile ka sele jwalo he taba ina lengolo lena la budisa ke lengolo la budisa le tataiso mapi le diketelo dikopano diphutheho diboka dichilase le dikomboe mabatwing au ising a habo ditho ke tsona tsena mamedi ke metsotso e le shomele metso e megago pele re fitlha mane goreng ya bo robong mme o tla elelelwa gore jwale lengolo le nana letlhile le tlhaga jwalo nakong ya moo jwale go ileng go a tlhaelela jwalo ga itlhile jwale ka gare go lona lesolo go ena jwalo le mabatowa ao e leng gore jwale a batla gore go tlogiwe jalo dikgethong tsa komiti ena e golo kapa go tlogiwe jalo sebokeng sane se e leng gore jalo se tlatlhe se fane ka monyetla go tlo kgetho jalo komiti e golo go ile ga bona jalo mabatowa a mang a itseng a tlhile a ngwolola jalo komiti kapa ditho tse dintsi itse di ngwolola jalo komiti e golo ya lesolo mme ba bontsha jalo gore o lokela gore jwale a tle a bitse jalo seboka seo se segolo se e leng gore jalo se tlatlhe se kgethe jalo komiti eno e golo mme o tla elelelwa gore jwale ditšhilase di ne tse di bonagala gore di ne tse di bonagala jalo ka bongata gologolo tseo e leng gore di eteletswe pele jalo ke mokgethwa wa mane lebatoweng la TY number 24 monghadi le bona le phema o tla gopola o ile a ba jalo le yona tšhilase dikgweding tsane tsa go feta sebakeng sane sona gona mono lebatoweng la gabo empa he mafelong a ne a beke re ile ga bona jalo le teng a tlile a gaola jalo le mabatowa ka go fapana sa majalo bo pela tshoumane mmogo le bo mafeteng mane ka tsela e tshwanang a tlile a ntse a tshwaga jalo ditšhilase tsena mme jwale ke mona moo jwale lengolo lena la bodisa le tlhagang jwale le tlhalosang jwalo gore ditaba tseo tsa ditšhilase di lokela gore jwale dikopano e ka ba eng kapa eng fela e tswang ka lebitso la letsholo e lokela gore e tle e etswe jalo ka morago go tlo o tsebise jalo komiti e golo mme jalo mona potso e ka ba gore na tseetseo di nentse di etswa na ga e le mo lengwelo le letla se se bolela gore ditšhilase tse tse nentse di etswa motlhomong jwale di ne di ntse ditlhile di etswa komiti e golo ya lesolo e saka ya tsebiswa ka molao kapa ya gwatlhoga tlhaka jalo gantle gobane o tla elelelwa gore jwale ke mona lengwelo lena le tlhang jalo go tonagolo kapa moetapele wa RFP le tlile le a tlhalosa jalo methati eo e leng gore jwale e lokela gore e tle e latelwe pele jalo go ka tshwara jalo dikopano tseno mane goreng ya borobong ke rata gore ke tle ke utlwa jalo maikutlo wa gago ditabeng tsena lengwelong lena leo ke sa tswa go balela lona kapa leo ke sa tswa go fa lona o ka reletsetsa dinomorong tsa rona tsa mogala tsa 2121 9956 mogole plus 2665956 ka mane ka WhatsApp romela molaetsa nomoro ke 6200 9956 o ka romela jalo molaetsa o ngotsweng kapa wa itsa jalo molaetsa o hatisitsweng o kena jalo ditabeng tsena tse amana jalo le letsholo 2121 9956 ke dinomoro tsa mogala e nngwe ke plus 2665956 o ka kena jalo go tsona ra utlwa maikutlo a gago go lona lengwelo lena la bodisa le tlhagang jalo ka gare go kapa le tlhagang jalo go moetapele wa letsholo monghadi Samuel Ntsokwane Matikane e re pele ge nka megala ya gago he re tle re fetise taba ke ena ka morago mono he o tla ntisetsa nomorong eo ya 2121 9956 mogole plus 2665956
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you

Mamedi ke metsotso e mehlano pele re fihla mane horeng ya bo robong sena se bolela hantle o kana go ya gona tlhilese batla e ile ka moho bana jole re saletso ke metsotso se mekae re tabe re hlile re tswa re itlhaga kwano ke ya lelo go hlile ho ntsona le bothata ba modumo o seng hantle mamedi ha imono ke ya elelwa go le wena ntse o ihlile o utlwa jolo ka ha ke sebile le ka mona melaitse ya gona ihlile e bontsha jolo gore hona le gaso eno e sa tlwaele hantsena e bodutu mme re sentse re kopela jolo tshwarelo ka taba e jalo o sentse o tlile go sebetsana jolo le bona bothata bono ba gore dintho di tla di gutlwa le jolo setlwaeding fela ge re ne re tlile re phethela jolo ka taba ena ya lengwalo lena la bodisa le tataiso le ngotsweng jalo ke moetapele wa lesolo la thalabodiba ya ntlafatso ya moruo e leng RFP mo jwale a bontshitseng jalo gore go tloga ka jeno kapa go tloga letsatsi lena la la lesome le metsome o le mong kgweding ena ya phato ga mabatowa a mabedi kapa a mangata kapa o feta makala dikomiti kapa ditlhopha tsa ditho di la ka se jalo gore di tle di tlhophise ketelo kapa di tlhophise kopano kapa phutheo kapa seboka kapa tshilase kapa convoy kapa ketsahalo e nngwe le e nngwe e tlhophisitsweng ka gara mabatowa ao e seng ya gabo tsona kapa a amang jalo ditho tsa mabatowa a mang go lokela jalo go latela tsamaiso ena ya pele go etswe kopo go lokela go etswe kapa ntlha ya pele ke kopo kapa go lokela jalo go etsa kopo ka mongolo mme jale taba e ne e le gore ga e le mona e tla mothating ona sena se bolela gore tsamaiso e ne ntse e tlile e lojwa ke kgola ke sona botoloki bo ka fara jalo ke lengwalo lena ga e le mona le tlhalosa gore jale go tloa ka jeno se e lokelang gore se tlese e tsala ke sena ga e le mona jalo moetapele mongadi matekane a supa gore go tloa ka jeno se e leng gore se lokelang gore se tlese e tswe ke sena ga o etsa tšhila se o lokelang go tlo etswe jalo ka mongolo mme go etswe jalo go bele go lokela gore tumelelo e tle e fanwe pele tšhila se kapa seboka kapa kopano e itseng e tswang ka lebitso la letsholo e ka tswela pele mme jale go thwe kopano e tla tumelo e tla fana jalo go latela jalo sepheo se e kopilweng mme jwale he ka mora mono jwale go fana jalo ka tlalego ka mora ketsalo eno e jalo motlhomong ka mora tšhilase kapa ka mora seboka go fana jalo ka tlalego e re mamedi getle re phethele jalo ka maikutlo a mme masentle ka mona gore ke nnete karolo e nngwe ya RFP e batla jalo seboka se segolo mme o re ba gathetse ke komiti ya nakwana moetapele amohela diphetogo number 24 potologa potologa o bue ka ditaba tsa moruo nako e fitlhile ke ya o sima sentle o re moetapele go ja wa thola jalo ka paramenteng ke maikutlo a hae re leboile gagolo fela mabedi ke ka mo go fitlhang jelo pheletsong ya lenanao la rona ka jeno la setlotlolong etlhile ga le a tsamaya gantle ka mokgwe e leng go le lokela gore tle le tsamaye ka teng ka lebaka la gaso eno e bodutu bona bo ga e sale fela re a sepa gore go sane dintho di tlabe ditlhe di lokile ke leboile gagolo ke sebeditse le tebo soto misfalla disanyane tladi makutle ka setana le thabelang tau tebelelo jane ka mosia jwang mmogo le tlhalefo motutsi ke ba sebetse mmogo le yona ba e leng gore re sebedise ga mmogo go tlaisa lena la ka jeno nna ke thapelo lekanyane ke ne aneng a ka letsheto ba ka go tlwa goreng yana ya bosupa o tla fitlha kwano mona goreng yana ya borobong laelae mabathepo mapone o santse a le teng ka lenaneo le latelang la back to your roots.

0: dancing queen mana ke aba mo momenti le bemo tsinye mashume mararo le bile horeng ya le show me back to your Rizu PCFM nana lele in hashtag what's trending on Tuesday tena sale trend out wa sonta kwa taba tsena ha di fail a tsiba ha sale trend ata bene hana o tswa mo momedi ho maganga ke batla ga tlo bua ka yona mo momedi teng ke wa suit ha re fiti se mona fela ke nae.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62-51-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Jalo mo wa medik PCFM your pulse our beat e mashume ya mabedi ya meserobeti le bile horeng ya le show hashtag what's trending on Tuesday mo bedi so ke sonta le manta le tsa tsene le ntse le temo le bana ha itso thuli tabeng ha na ya mogiti fela he ra di me ka dumela mo medik horeng ha se re bile ka yona tsela he a itla thola ka modi hona le khatiso e bidio ya ya abut tla ga buki abut ya tloile ile mo wa medika ka ka le bitswala Limpopo boy wa mo tsiba Limpopo boy mo wa medi e ke o tume ka o ja e fa tsena mo wa medi ke mongwa batho ba bana le talente ene ya dance a o kotlo ka tabene ya dance mo mamedi mo be haholo ke Limpopo boy wena mo mamedi mabitso ha ke ke Matume Robert Mahlatse jwale bile ho ba le video ya ha mwana mo mamedi e ile nya ya hlela ho maganga a bona hala wena mo mamedi ke ena la o se mong ha ba apaga mo mamedi ha ba apaga video mona jole e hlaile e bona ba bana hala bana ba le mmoho kae kae jole e hlaile mo mamedi ho maganga muda batho ba a hwelelana ba bontshana hore hela le bone jole ba fanana le video ena mo mamedi jole ke le ka bona ho ile ho tswa statement ho hlaha ho yena le team ya hae mo mamedi ba bontsha hore Shapona dama smota ba gona le teng mena mo mamedi. Taba gona e mo. Ba tswa ba ile ba ba bedi mo ba ile ba ba le teng mo mamedi. Betse so ba ne ba dietsa. Eh. Ha re tsetse. Taba gona e mo. Taba e mo mamedi ya ho iphilima. Ya ho ishuta. Eh. Ya ho ishuta. Ho iphilima. Eh. Ebe ke kona ba o hege pili ma mo mamedi ga sa apaga ebe mo hlomo nke mo le mongwa e go ke batla ke ga bua ka molemo wa yona fela e re tlwaelo gona e ntse ke ma ga ke ga bua ka yona mo mamedi ba ne ho dilana le di video tsa mofuteng tse ileng tsa nkwa batho ba le babedi mo wa medi bo ba neng ba le babedi teng e ka ba tika tumellano e ka ba se ka tumellano e ka ba e mongwe na bonye mongwe sa fela hona le ya nka nqeto ya hore tela e ke tsa tsena ke pinya record ya filima di video tsa mofuta o mo mamedi molemo wa tsona ke go feng go ba neng ga lokela ge nke di video tsa mofuta o nang mabaka ka ba feng go ba di teng le ne mona lona le ngwe na ko ngwe mo mamedi ha se tsena tseo ka phoso qetela se di phumana di le marangang mo mamedi ka mo go hlalosang ka teng ho ya ka nete ke phoso re thuseng re di lite ho hle mo tae wena di lite sharp ba bang motho o ena ka boyena wa iphilima wa shuta wa recorda ena ka boyena ebe o gomella e mong hore nka la go yenwe motho o ye a iphilimi a shute a record ena ka boyena jelebe wa tsibila o sendela e mong go tshwara Mama me di tabe hantle. Ke mo le mongwae. Ho bane. Jelo wa bana ho hothe. O tswa pulelwe ke it will end in tears. It ends in tears. Jale hwana jale mama me di bane. Di video tsa batho qetela se di feta fela. Ka phoso sa se le mahangang e mongwe sa e postile ka bo mo. Neneng e mongwe sa o tshosa o sa re he bona le like. Ke tlo posta video ya ne ha. Ebe putswa go bona go baneng re qetella ka di video tsa mofuta o. E mo mmetsi. Gore ha bua ka taba fela go ka di mabaka ke a feng. Le hore na mo mamedi ha di video tsa mofuta o di se di fihlile mo batho ba di bona jolo ka mahangang bo setse ka hulelana o sendela ka WhatsApp o sendela ke fitisa ke be status eng e mo ngo be Facebook e mo be TikTok na jela ha se fihlile bo mo mbo kana tukelo ya ho lla mo mamedi ha e ba mohlomong he jale khile getsa qeto ya ho ke jele re ya recorda re ya filima taba gona hona mo one mabaka ke a finga etsa hore re utlwe re lokela ho ke hi filime two na re na le tukelo ya ho re re lle mo mamedi ha di video di hatiso tsetsa hona mo mamedi di se di qetela di fihlile matsong a ba bang mo mamedi ka mora hore tse qeto ya hore re ithekote ga qoqa 21219956 plus 266 59956
3: ngola etsa voice note
0: WhatsApp
3: 62009956 ke qoqa ha hi o mametse ka 95.6 ke re Madala, ke re Ntate Dibaba, ke re Sestere, ke re Rita. Ke Spanere ka Kgubetswana. Amen.
0: Amen wena Spanere, ke a leboga bosu bo monate. Video ya ke ena mo mametse. Ba e boneng ba e bone, ba sa e bonang ha ba e bona. Ee, ke a kgola se di lepiwe mo mametse ka go fela. Ha o ka e bona o e delete, mang yena o kopile gore gotlhe mo o tla bona. E dilitwe bile ba itsetse ba tla dipatlisiso tsa go ba bona wena hantlantle e hukae o gona ke mang eno a ntseng a etsa ntwe ke mang eno a ntseng a fitisa video ena ya bona jwale ho hle mo etla bona pinya delete e le hore ha ba wa e bona sharp ha o ka e bona delete wena senga e bone udilite like sharp ha se yona fela empa ile yona re tsisa ntabengtse dingata mo mamedi ho ka hopelona le memo ana sebetsa le benkelele le mo mamedi la khosa ile tumeng jale ene la ene se re se tumeng ne la Afrika bo wa fela he ke mabenkelana ga ga ka ndi jo ho wa bona ana tumeng mo mamedi o tla o ka tla fumana tikeke se le kwano botse mo holo mase o bile amangata e ba ba ntjela mofuto wa ox di supermarket tsa metse go pela ka o lane la Afrika Borwa o ile iphilima na iphilima mono ha qeta ho ithekota yaba o gomella motho wa hae mohlankana wa hae bo mamedi eh ka ke tsebe na mohlomene le gatlala pele ka bona qala ha ke tsebe ho ile ho senya ka mo mamedi ka mohlankana o ile a kwatiswa ke a poster I bear ho maranga mo mamedi bo hla ga bona eh ya wa jale mo mamedi ha ho se ho lojalo aba se le taba hore he batho ma modimo jale ha o le tshe ho ithija botswe ke mo mamedi ho bona batho ha ho se ho le tshe ya pele ko gona ke di nkelang di gatiso tsa mafuta o mo mamedi eh mo re sa parang e mo ke ne ditabeng tsa thobalano jalo jalo ebe ga ipilima mosho mo mabaka ka ba semo mo lo reng hai sharp ba ba ka u ka etsa halala ile fela mabaka ka bana le yana le yana hape na batho ba mfute o mo medi ba nka di video tse bana le tikelo ya ho lla ha se hlaletse male bo sentso tho ho hle o ga kopa ga thuseng ga hla kwele mmo bana mo le mo na te mo medi 6200956 62009956 single letter voice note. Stella here 2121 9956 the plus 266 5 9956.

Jalo Mohamedi le shumele metsi mine re bile horeng ya le shume the most beautiful girl in the world mohe ke prince ke nka mahala okay okay Mohamedi wo o bane o mpale ya jwale ska mpale ya khutla khutla khutla 2121 9956 +2665599956 +2665599956 Hello Leila, nah, I've never taken such a video. Ke re motho a ka mpatla a tla iponela sejo. Eh, mala tu bathong, bathuntse bang ka di video. Wena o nki video keng? Bo be du mind mela. PCFM hello. Mamedi pepi pepi pepi khutla 21 21 9956 21 21 9956 +2665 double 9 56 ngwala it's a voice note to WhatsApp mo 0620 double 9 56 tabako wena o ba neng ka di video tsa mfuto na mo mamedi o re na ha so ka eng ka kanete go motho e o ka mpatla wa tla iponela live e na ya di video na o no malato ba no mantsi ba nka di video ka ntle ka mo wena o nki video ke eng dilo ka ba bang eh ha nki video dilo ka ba nki e ngo mo me di ntle lo rena mabaka ke afe ko rena ha re se re nkile di video tsa mafuta o di gatiso tsa mafuta ona mo mamedi ke se di ke di nkile eh gana le tokelo mo mamedi ya go jela ha di se di tswile se di le bathong kwa gelle ge ge ya e hle bathong eh Sakulang. Kana kana le tikelo mo mamedi o go ka netogelle mohlomo go kopela batho ba go kwela bohloko ka go ba tlwa le fitisa de gatiso tsa mafuta o mo mamedi. E bana ga 62009560 62009560 Malaitsa ba se no tikutlo. Wena o #whatstraining on Tuesday. Yeah, ke tsene tsa ditaba mo mamedi. Ke tsene tsa ditaba. Hlaeletse mo momedi video mono ga shebella gaga ha ya ga sa bone ga utlwa o ga emanga teng utse monga yona utse go paka nnete a nnete hohle mo etla bona ke le ko mo momedi bo phatlalatso tse motsotho hohle ma mo motho a tla bona ga tla le hele sepolisa se haufian e ine le molaetsa o potlakile jo le kono go ka nnete mang le mang ya tla bona video ya mofuto a e hlakuli we hlakuli dingata di video tsa mofuta ona wena mo mamedi shile putso ke yone yo gona ge a hlakola a e seng ga hlakola ge di sendela ge di etsetsa eng e be ge di send ba nga di senda mo mamedi wena ka letswala ha o sende o ga send e ha ke bona he wena mo mamedi na ho etsala na ke eng mona Oho, ke a bona. O tshwarele mo mamedi wa tseba. Ntho tsena, ha di se di le ka boemo mona di batla ho tshware ka experience, ka boholwanyane. Ee, ha di batle o panike, ha di batle panic. Ska panika, ska itshwara hlohong. Di batla o hlodietse ntho tsena, o tsebe hantle na ho nkela, o tshware kae o tlwelle kae.

kids ha di batla o panic e batla o oge di batla mothandentse fast yeah a qala o thibe go thibe fast molesa o hele lai lai di bela tshe mogati wa tse ke mametse lentswe lena ke le ka ha bia ka mona ha ga serame mino ntso go futhumatsa ntate di baba wa letlama ka lo wa thamae ka mo ke matheko theko ha bia 95.6 ke le bo ha hlame matheko e ke le bo be le supo monati molaetsa hore lai sometimes we seek validation bathong babang. That's why he pumanang send the video tsa mofuta ona mohlala. I once had a boyfriend anenga rena aneng ari ena o kopa video tsa mofuta ono bonyane hangwe ka beke wa bang hopotse in a long distance. Ka nnete lai ka di senda ka nnete. Okay. Now khahlalani and ha ke shona o dihlakotse ka batintse di le teng. Ha ke tse. Pepi, ha ke tse. Eh, ha ke tse. O na wa ho bona ka ngo motho a ka ho hopula mo momenti. Je le ga senda mo no. Ke bona. Senda mo hle ke ho putse maratua. Iba jelo wa sela ke yona o tsaba ke tsana stress ka se se holo sona so na mohlomo ha o so ile ha o ile wa nka di video tsa mofute o jelo o so go metsi sele a wa hani ha o go tshwara ke stress ha o phofi a ka busu ha go pula o bona le video ya ka itse ya mofute o itseng kae ka motho nyo ke seng ke se mmoho le yena ke yona ntho e ka mphofisang ga gabosiwi ka ga gabosiwi fela ga tse kobetse kanyago ga botlhokwa ge ebe yona wanong ke bua ka sethaba pela kare keng ke ga jo ga se letho

0: tswela pele ho mokete o moholo. Ha Katy e tla ba 100 malong. O ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Putso e salang ko rena wena o tla o le kae? Wena o tla be o le hokae? Ha tsena so hlebetsa ha. Ke yona putso bo bo me. Wena o tla be o le hokae? Kama ka 29 tla be se re ba ba se. Hey. Momedi. Ka feta u ka. A go tla bona o tla tsela pele. Kutlo wena. Ba ba ka ke a fihla mo mo detsa ngwe tsa tsena. Ka e hetse di video tsa bofita ona. Ba nne me se di hla. Marang ga mona e ba ga sa tswana geng.

0: Handle mahlo ra ke le shume just another day mna ke John Sekhada mo me dinga be metse tseng o handle mahlo go ga le shume ne se ke tshulwa ke re ke tsetse na he go tswele mona ke lokela go tswele mona fela mo mamedi ha ke khutla ke tlo kwa gona e ka wena o dumela mabaka ile fe mo mamedi mo go ka ga iphili mang ga sa apara mo mamedi o ga iphili mafela mo mamedi ga sa apara na le na go nyane e go na go iphumana ke ditabeng tsa botshobalano jolo jolo e be go kwa ge lokela go ga iphili mo mamedi o rena jole ha ga se le ka go boe mo bo di video tsa wena ha di se di hlalela ho maganga mo di se di le bathong na ga na ditokela go le
1: ana mo ga wa ha dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

kana fitisang skana fitisang fela bai filima ke a hopola mo wa me di hunona le engwe hape video mona ya o simong ke a ba se ba hala haholo sina se hlaile mo wa me di na go ngwa tse ba bona le ntshana ya go mohlomo ke ntho o etsa ngwena o e ratang bo wa iphilima go melela motho wa hao ga etswa ga pa motho wa hao yena a re go senda mo bo wa mo sendela bona le bo mo bojalo mo mamedi botata bo hla mo na mo se hla go maganga mo mamedi hanga ta batho ba badula ba re ke phoso jalo jalo fela na go ngwe e be se phoso wa tse ba ona na go motho a tla hla o fetse wa re huna le paletse di tlo kwa motho a lla go hohle nthuseng motho ke nwa mana wa ntshusa o ke o tla romella di nthotsa ka mahangang tla mposta mo na mane ya re bona di tente paletse jalo mo tla o kwa batho ba lla ba re o ele hle o ele nthuseng motho a itseng o wa ntshusa mona o o tlo romella kapa o tlo posta di video le kapa di photo ho mahanga di tende wa tsama photo no mo le ko mothalla ka nta ko pa thuso la isa tsebe na ke mo photo phe fela la ko pa thuso bo beng a ko pa o ile hle mphise mana be so ile nthuseng ho tsena ho tsena kapa motho fela ga wa mahlala ba re o a ko o tlo le ke fela a ko le ke fela o tlo bona o bona ntho e tla o hlaile. So o tlameha o kgethe hore na o dula ka go kamano ya hao yo batlang ho tswa ka go yena. Kapatshe etsa ntho o etsang poster. Tla bona pele. Ke yona taba. Chelsea Waterfalls.

0: TLC Waterfalls PCFM Momedi re ba metsing le shume ka morao ha raena ya le shume back to your roots na le na le la ke tsenetsa ditaba he mo Momedi tsa go lokelang ga tseba hore thongwe le ngwe re yetsang ka patseng tsa dintho tse di yetsang di ka re tlisetsa di tla morao tse se monate hape ntwe ngwe mo Momedi o lokelang ho hopole ka pa boitsi be re bua ka yena mehlena mo Momedi ena hore o bona maganga mo ha se ile fihla ach o ikamohela o fihlile e ha bona ka ntla ona mogwa go e ka hlakwa tlu a ba etlile go ha ona mogwa mo Momedi la o ka wa hlakola mo lomono e postile hona le monyetla o bona le motho a shekile hona le monyetla o bona le motho a downloadile go la o ka wa hlakola maganga mo ne ba ha hlai ho hang o tsebo ntse na le monyetla ho go hona le motho yo video ya mofuta ono ka pa efika pa efinya ba nyeteng o ila e safer o ila e download e bentse le ka following ya hae neng ka pa neng fela ha ka hopola ka pa batla ho itsa jalo a ka e khutlisetsa o e hopole taba eno mo Momedi ke tsana le kana lona ha no ga ha o hlakolo jo ka ho ntse o thaka hlakolo ena mo Momedi fela taba ko re ha re na le bala go ke ntwe eo ge ka reng marangang ha le bala mo Momedi marangang hale bali la ba mohlobong ise ile siyo hlo so sna le motho a ka reng a etse ke na le copy fela ntse re tla hopola mo Momedi ha re kena google mane re botsa google ke hela google laela ena o kila etsa ntwa mofuto o itseng a google mo Momedi tla tshore eya laela o na le video e itseng ya mofuto o itseng mana etsa channel tsena iteng e kile ya bateng e la ke ka hla pele ka bateng jole tsedi tsedi tsedi ka ga ama mo Momedi mohlala fela ena Limpopo boy o so ntse ona le a ke tsebe ke mohatlo ke e mo Momedi botswana manana sebetsa lona ke mo go sebetsa le bana ditebetsana tsa tantshe jalo jalo sebangotse mo Momedi ga bana sebetsa le yena ka pa ba satla sebetsa le yena kala ba kala taba yone ina fela yo nine ha ona lethetse ngata mme wa ukisisa hore chelete etla ameha mo Momedi na kongwe le mesebetsi ha se tla ile se le tshe mo sebetsi ngwa ha o male o nana be mba ho ba ka reng nana ka mesebetsi ngwa ha fela go ha re so fihle bo le lokong hore na mohlomo bo malume le bo ga ngwane le bo ga gadina ba ka reng e tsene wa ga se fihlile mo ka la mosebetsing go kgona da hana mosebetsi mo sebetsa fa mo nga ha ka ha mba ha ba ka reng o ho ga ga ho so sebetse ko ene nwa o etse kopa ya mosebetsi o bitse ditse interview wa qualify ntungolo ngi sharp e jele ba wa ke watsa mo ba medi ho tletsa ho background checking yana ga batla ho bona na motho a mofuta ofe ntle le sena so sengwe tsing CV nya ho mo ga batla ho bona wena ha o tso tshelela ntso tshemang ke motho ya joang tshweke joang ho marang ga mmale ha ntle ntle motho ya ho bana le di company tse di mo Momedi tse sa kopane le di ntho tse sa bona ha leng hantle e company tse ding ha ba fihla marang ga mmone ba skola ba ka pa ba o searcha ba fumana ditaba tse ding tse itseng tse seng hantle la ha ba mo Momedi uno le ene le wena the best candidate ba bona hore ya no motho ka mohlokang ke ba tla nka motho mo ba re enwa seriti sa hai se tla thintetsa sa company ya rona se tla thuthetsa sa company ya rona e na le ba le company tse jwalo mo Momedi tse tla re ach jole wena la ile ke inge le ho le sa se le di video fela ntho tseo re di buang ntho tseo re buang ho tsona ke wa tsa ona le polelo e moya wa ha se nthongolong o maganga mo lokelang hore o be le maikutlo o di ma yona le o so ntse maikutlo ka pa o so buile nthongwe ya kwa nna le batho ba mo Momedi ba tla bona sa buile ntho ena le nthwane bana sa lahlelwa ke mosebetsi ke lebaka la fela ntho e buile mahangang e ka ha ba sheba bane ba mosebetsing ba re hey tena we bile mona he kopane ho hane di policy tsa rona di bua against yona go re ha re kopane re ngotse le di policy tsa rona di pampiri tokomane tsa rona di tabentse ka la o lang tse re ipapisitseng le tsona ha re ke go ha re kopane le taba tsa mofutong jelo wena le mo sebeletsi wa rona a sa bule ditaba tsa mofutong mahangang ka pa o so na le dinepe tsa mofutong itseng ho mahangang ka pa o so o tsebahala gore wa me ha diketsa halong tsa mofutong itseng mahangang mo mo mang le mang a ka shebang e ba jole ba re ei khalebo.
1: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights. PCFM, your pulse, our beat.
0: Ijala mama medi PCFM, your pulse, our beat. It's actually heke nela the Vintage Affair Open Challenge. Shoot a video ya hao, mama medi wa peri, kapina ya hao. Jelo send them on mama medi. Uipe monyetle ngo hapa tikete ya hao AM Vintage Affair. Le dimpho tse ding tsa PCFM o tla bona wena o tla bona ba re watch the space ka mantswe a mofumahadi ke ga adima se re ka adima mane mona le mane mo mamedi ke ne la challenge he go be monate go be lovely ge Vintage Affair ka ofela ke yebo ha ke go ka bona ga re phetela mahahlelo na mo mamedi. It's a shallow hymn.

0: Celine Dion, I'm Alive, PCFM. Ego be amesingi mashume ama bedi kamara oharina yale show make hara ebo bedi yale nana lao. Na mwame di kele wakzo nale na wale mwame zin PCFM ole hona ting. Kiba ta akhe petele tabena akhe be hudwa hona mune. Kize ninza dintro he mwame di zeza halang. E mo di ntho di seng di phumana di le ho marangang sa re sa tsebe na re thiba jwang sa re sa tsebe na re reng ga sa go kopua o tho ho hle ga le kopa ha le bona ditotse di ditubale sa re sa tsebe na reng ka khutshanyane je le nepo tsa ga e bile one no mo media hore o tshe ga utlwa o ntho ena e marangang putswa ka go wena e be inketswe eng in the first place. Eh, utlwa qalong re nketseng le teng mo momedi ha re ga bo mang ho a hlola mo momedi ho rena jole batho ba itsa eng ha ba itse eng ba niqetelong ya letsatsi mo momedi hle ha ona motho ya mosweu twa ya ona motho a phethaitseng kana le diphotsa diphoso tse ditse ha pegetsa ntho tse fapaneng le batho mo momedi tse ke thabisang tse tsa hore mohlomong re gotsofala ke le batho ka pa jole jwae. Ke le teng ka se go bana bona ga sa di itse ka pa ga sa utlwisisi wena o bane ha hlole a ke re e fela e mele mo o tla iketsa qeto ya hemo mamedi na potswa ka ene le hona mo lo nka phofa ha ga psi mo mamedi se ke hopola gore hell ke le ka go mella motho no ke ka papa ba le ha ka bo sufela mo mamedi ke la se boko ke ga ha ke le peletseng go shema ke ba tla hlapule
1: ke ba go kwala janja se lo sa mahala go le se fikile ga ga masu wa se fika se a hlaba sana ke tse fela ke le tlo le ke le go ka kapatse go tse ke kiketse ke go bila khala khala pele ke fika ke a dumela le ntse le dipotsa le go ngongore ya gore na ke ntse ke bobothe tjena ke mabogele dikeng empa le thole ka gabo ahela a e soma jantse mmane gonong ya mogale ntho di a iketsa tla ke tshone pele a ise ka fumana mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka gatšhe ke a dumela ke ipontse mpaola le matlhalela o mona mane e re ke tobe tabe a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwang mamela PCFM, your pulse. Nka hlahe mo momedi kwano radio nka hla marangang ke ke kopa motho a ka mpeletsang eh batla motho a ka mpeletsang fela gelo phenya phenya gbe bogetse bonnete gaetse bonnete ba hore ka bo watse ba king hlogeng ke fono eno ri ke hlela hle ke di story ke ha re chase chat. Where did you get
2: Refugee camp.
0: Lauren Hill can't take my eyes off of you.

beke ne tlo qala ka sagame ka lehlwa ke batla nke ge buya ka taba mo ne ya bohlokwa mobedi hona hai go qoba tsa tsa mofuta o etsi jwang ebe kgale o ne o etsi jwang mo mamedi o ne o etsi jwang mo mo so hai o tseba di hai o etsi jwang mo mamedi buye mo mbu na go nye ya sagame na go nye ya lehlwa wena mo bro PCFM o etsi jwang buye mo mbu ore ha bo mo ile bona bo mo medi ba serame sa mofuta o se ka qetella se a mme tipe ya rona di portfolio mo medi re tsa jang hore re tfite re sa ameha bo mo bo ba ne ke dumela mo medi ha mo nna di ho hang ke dumela ha mo nna di ho hang ho lahlehelwa ka tsela ya mofuta ona a mo nna di ho ha mo medi ke ngwe ntseng ya ho sang haholo tsetsetse ke ntse di fitse tswa ha o le jemo wa metsi e go ha re tsiba go isa ga meseteng jole joalo se a ka pa sa ga metsi a tla ka po re lebile marieng jwale re tsa ngo re go qoba mo mamedi ka pa o fukotsa sa gahla sa o tla ka la hlehelo e bane hey o se batsa ka thata mo mamedi ga se batsa ka thata hore di powerful tsona tsa wena di beteng se ntse tsona re iphitisa ka tsona di powerful tsedi tsa tsona ke iphilisa ka tsona mo mametsi ha holo fela nana ha ona ntho nngwe ha ona lekeno le leng ke lona leno la diphoofolo tseo fela a nnete mana ore momedi a di le jalo seometse fela mahlang utwang ho tsutwe pele hulorekiswa boya tse ding di a hlabua tse ding di a rekiswa ntse e le tsona di le jalo qetelong ya letsatsi mo babedi bana ba nne ba je bana ba nne ba sekolong ba pake bophelo bo nne bo tswele pele mo mamedi jele boemo ba bona bona nako e nngwe be re alahlegelwa mme a re lahlegelwa mo mamedi bolela lekeno motlhomong le ka fokotseka go lelapa kapa motlhomong lekeno le ba motlhomong ne re lebeletse gore le ka eketsega ebe a re qetele leketsedi ka bokgo ne re lebeletse ka teng ka lebaka la maemo a ana bake okeke boemo ba legodimo bona mo mamedi ga ka ga ke disaster obane ga se e a sentho ka thing a di utswe ka phasele tswala motho lentse tshe ene di sebetsa jwa mo mamedi ba mo hlomong ke tsentse ntho tse sa qobeng e se ka ba fela wena wena mo hlangwe yo hlaitse na o tswa jwa ka haru yo e ya tshosa mo mamedi ga hana di portfolio tsa ngata jwa ntho tse ngata jwa ga hana fela hle na hana fela mo mamedi 21 1 9 9 5 6 plus 2662 00 996 ngwala etsa voice note whatsapp mo 62 00 996 ne letsetsa go bona hora a ka nete ha bo emo bo bo ka botla ba tshe ha etsa 123 ha ka ho tla etsa lang ha etsa 123 mo mamedi now o bone mo bo ne stokse mo mamedi tseding etsa ba kweng ke ba mo bona ba le ho di mo mamedi ke matlwa a fe feeling mo moya la sa wa mongata mo mo jile mo bani yo a mo met a kwa ntse na ke sa re se ga mi tsena ga se batletse mo kgwa o na re tsa jwa ga be be tse re le ka ho se mo wa me di ho re tla re survive le go lutse ka nqena ke moya o lo wa yo a e tsa jwa ntse ba ina mo mo me ya tsa joang taba ena ho qetelong ya letsatsi re fite mo mbotse ha o lo le ya di portfolio mo babedi re o khisisa